0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30. Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang Ilang ko.

0: Radyo Bagbagin.
1: August is Sight Saving Month. Ang ating mga mata ay mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay, kaya nararapat lamang na bigyan ito ng tamang atensyon at pag-aalaga. Magkaroon ng regular na eye check-up, panatilihin ang wastong kalinisan, kumain ng masustansyang pagkain, at ugaliing protektahan ang mga mata mula sa mga salik na maaaring makapinsala dito. Kung nakakaranas ng panlalabo ng paningin, pananakit ng mata o anumang pagbabago sa paningin, huwag itong baliwalain. Kumonsulta agad sa pinakamalapit na health facility o eye care provider sa inyong lugar.
0: Radyo Bagbagin.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC Daklit Balita.
4: Kabagting o kabalkada, mayong bundag kaninyong danana niya na ang BBC Daklit Balita, alas 9. Kapin sa 4,000 na karesidente sa Pagadian City ang nagadawat o tag 10 kilos nga bugas. Isipayudagikan sa lokal nga panggamuhanan pinagi sa City Social Welfare and Development Office kung CSWDO. Nahuman ang pag-apadapod sa bugas pasado alas 7 sa gabi din gipaningkamutan sa panggamuhanan na maabot ang ayuda nga doon sa mga residente nga kwalipikado o nanginahanglan ni ini. Inyo na bati ang Daklit Balita alas 9. Ako si Bagding 29, Chiril Unyot Lirazan. Dagang salamat o maayong buntag kaninyong tanan.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

Alas 9:02 sa buntag, mga kabagting, welcome pag-usap sa atong programang Tunog Pinoy with your Ate Cheng. At daw kita karon nga Miyerkules, pizza 2 sa bulan sa Setyembre tuig 2026. And we are live on air sa DXBZ Radio Bagting 756, ilawom sa Baganyan Broadcasting Corporation. And we are also live sa Facebook, BBC's Entertainment. And ma-monitor sab kita sa Radio Bagting mobile application. Alang sa inyong mga importanteng mga patunog Pinoy, inyuhang mga song request, pwede mo mo comment sa itong Facebook Live karon sa BBC's Entertainment. And pwede po mo mo text sa ako ang contact number 0909-102-0005. Again, ang ato ang contact number sa itong pagbanag-uban, 0909-102-0005. Alang sa inyo ang mga patunog Pinoy. And alang po sa inyo ang mga song request. As long as it is Pinoy singer, Pinoy ang artist, mga kabagting, maunay pwede natong i-play karon. Ayaw lang sa mo tawag. Dili lang ko dawat og tawag kay dili mi magkasinabot sa ako ang cellphone. Lahi man ko ni siya nag-type sim niya. Na ako'y gigamit din OTG. Lipod muna ako madungog. Text na lang yun kung mahimo mga kapagting. Ayan. Mabasa naman na ako ang inyuhang mga patunog Pinoy kung mag-text lang. Alright, alas 9:04 sa buntag. Dinis sa itong programang Tunog Pinoy, mga kabagting. Inyohang madungog.

Alas 9 just na gyud sa buntag, mga kabagting dinhi sa atong pagpanag-uman sa atong programang Tunog Pinoy with your Ate Cheng. And good morning sa mga naglantas sa itong Facebook Live karon sa BBC's Entertainment. And of course, good morning sa mga nag-share, nag-like, and nag-follow sa itong programang Tunog Pinoy. Good morning ni Aljo Namukatkat, ni Mylin Caballero Monteza, Sinyang Caliso, Dennis Patadilla, and of course, si Roel Pasigna-Signa. Always kuning present. Good morning sa itong mga texters. And sa itong mga listeners karon sa ilang tagsa-tagsa ka mga radio, labi na din na sa kabukiran, or kung asa man ron, naninda mamuron, kung sa pa inyong ibuhat karon, samtang naminaw sa programang Tunog Pinoy, you can request more and more, more music. Do not stick to one. Okay, wala na may stick to one ron. Daghan na request kay pamilya ko kung sa'yo ako ang i-play. Okay. Hindi ko na masilbi nga. Ito ang balik-balikon. Good morning. Ate Cheng, Patunog Pinoy lang ko sa tanang naminaw ni mo karon. This is Mylin Caballero Monteza from Tabina, Zamboanga del Sur. And of course, good morning ni Ruel Pasigna-Signa. Ate Cheng, gahulat gid ko niwa. Sa imuhan Tunog Pinoy ba, pagani na human. Pangudyon. Gihulat gid daw ko no ko niya. And that's good. Alas 9, hantod alas 10 sa buntag. Nga to ang programang Tunog Pinoy. Okay na, magunin siya ipatunog Pinoy yan. Good morning ni Aljo Namukatkat, Ate Cheng. Good morning. And of course, sa imong programa ang Tunog Pinoy. I'm watching here sa Purok Orchid, Sabati Street, Barangay Santa Maria. Aranday Kadri Santa Maria, John. Good morning, Aljo Namukatkat. Thank you for watching. And of course, don't forget to like, share, and follow sa itong programa ang Tunog Pinoy. And of course, good morning ni Dennis Patodilia. Good morning, Ate Cheng. Ay mo pag mam-mam di ako. Mag-ate ra. Prefer na kung tawgon kong ate kaysa tawgon kong mom. Ma'am, Ate Cheng, Patunog Pinoy lang ko sa akong anak si Ruel Jr., Eric Gerald Razel Ann, diha sa San Isidro, Dina, Zamboanga del Sur. Good morning mga taga Dinas, mga kababayan, kalungsod ni Kamangars. Ang nagpatunog Pinoy si Ruel Pasigna-Signa diri sa Taguig City. Ate Cheng, request good song, Sorry Mahal. Nakasala ni ba? Sorry Mahal by Jay Brother. Salamat Ate Cheng. Yes, you're welcome. Ang itaon na ito ning Sorry Mahal.

0: ang hindi ay. Nagiray suri mahal dire Roel pasig na signa para imo hagini. Alright, mga kabagting kabagkada nga to ang programa ang Tunog Pinoy. Hatod ka na to sa Jumay Ventures Corporation. Inha sa Dumingag Zamboanga del Sur. Nadia na himutang ang ilahang ilahang store, ilahang tindahan. Alang sa mga taga Dumingag, Mahayag, Domino, tog asa pa ni Dapita maabot atong sibya nga makatumog Dumingag. Ato mo sa Jumay Ventures Corporation. Kay dinha sa Jumay Ventures Corporation.
1: Pipilitin ba?
0: Mo dai ni hingkalit raman. Ito sa Jumay Jumay Ventures Corporation, sila ang legit distributor sa Golden Harvest of

0: distributor din sila sa Rich Made Feeds o Golden Harvest Feeds, and dealer po sila sa Bimeg, Ultrapak, Filmico, Pigrelang, Uno, Bugas, Veterinary Products, and klase-klaseng lawog sa mga manok. Labi na mga manok nga pang sabong. Wala mo eh. Manok niyang pang derbe, pang sabong, pang tare, sa pailaing mga terminologies anang panggamitin. At mo sa Jumai Ventures Corporation at bang nasa night market stage sa Dumingag. Daghan silang mga baligya dirang mga pagkaon sa inyong hayupan. Kung gusto mong mag-dealer, muhatag silang wholesale price sa inyo. And, napadyay nindot. Good news! Maghatag sila free technician para sa inyo, ha? Diba? Pasabog tayo ang Jumai Ventures Corporation. Atong August 28, no? Atong August 28 ang ilahang grand opening. Daghan kayong mga tao na malit dito sa ilang tindahan. And ayaw mo ka. Ay mo pagpanuko sa pagpalit. Igo raman mo palit. Barato ra ilahang mga products nila. Agri-vet products, veterinary products. Lagi Agri-vet, agriculture and veterinary products. So, Agri-vet nga ni. Free ang ilahang technician kung magkuhan ka, mag-dealer ka. Ate Cheng, ugma na kung mo request ng music. Ah, sige, pwede ragyabon. Hi, good morning ni 835. Napo day si 835 diri. Ala, unsa man ni? Hi, Ate Cheng, good morning. Yes, hello, good morning. Patunog Pinoy ko, Ate Cheng, sa Tanang Tawi family o sa Tunggal family. To all my friends na lang, especially sa akong mama o papa, na sa Kumarang or Kumalarang. Papa Edwin and Mama Fe, o kakong maigson si Lynn, di ay ni, sa Ginikulalay Dinas. Salamat Ati Cheng. Request ay ko Love of the Lifetime by Powerhouse. Kanibita ang Love of the Lifetime kay dili mang good Pinoy ang singer ani, so dili na ko ma-play. Pero kung ikaw, Ma'am Lynn, doon na kay lain pang music nga i-request ka ng Pinoy music, Pinoy singer, Pinoy ang artist. Ako agi nang ma-play. Ay lang ning Love of the Lifetime. Pwede ra gini siyang Love of the Lifetime dito sa Love Dial, pero naman ta sa tunog Pinoy ato sa hatagan og panahon ang mga singers na Pinoy. Sige, text balik Ma'am Lynn, Ma'am 835-0994-041-7835. Another song request na para ito ang ma-play. Alas 9:17 sa buntag mga kabigting. Stay tuned on another music. This is requested by Ruel Pasigna-Signa. Sorry Mahal by J Brothers. Asa ka ninyo gididicate. Anyway, stay tuned. Once again mga kabigting, alas 9:18.
1: Radio Bagbag. Ding!

Sinuabi by the Dawn sa Bundanga. Mga kabagting, and you're still there watching with me. Ati Cheng, naminaw ra ko sa akong radio. Ah, okay. Naminaw ra ka sa radio. Good morning, ni Marina Mayin. Good morning ni Joanne Saranilio Vega. Naglantaw pa rin sa itong Facebook Live garon. Ati Cheng, request ko Ako Na Lang by Zia Kizon. Para dili ko mayeng bang. Dili ko mayeng o Ryan Bang effect. Sige, ito nang i-play later on. And good morning, usap ni 243, Ati Cheng. Request ko song. Nilunok, nilunok kong lahat. Ayaw pagtong latanan. Na si Nestor Candia. Iya sa wayag sa wagad al sor. Good morning, Ati Cheng. Matunog Pinoy lang ko ni Aljon, Aiza, Annette, Aldrin, Katarina, Maureen Joy, San or Mercy, og MJ Carpio. Iya sa Cotabato from Nestor Candia. Request kong song, Ati Cheng. Nilunok kong lahat. Sige, play na to na later on after sa commercial break.

0: Radio Bagbag Ping.
1: Uliat ging nang kus doktor. Likayan ko nun ako ang tamis.
2: O nga nung nagkapi man ka nang tamis mo na Sir Max.
1: Ah, lagi. Basig glass na ni.
2: Maunang taas imong sugar. Murang precious bugas. May pamagsid panyawan coffee ka. Sakto sa kapay. Lamina. Makapaptik pa. Maayo ni alang sa taas ang sugar. O sa gustong aktibong kinabuhi.
1: Guliat, sa sige na kong inuman ng seed panyawan coffee, maayon lang akong pamati. Dili na taas ang akong sugar.
2: Basta kaping seed panyawan, diabetes, malikayan. Seed panyawan coffee, mapalit sa grocery store o sa mga butika.
3: Pinakanindot og di kalidad ng printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
4: Ano?
3: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab ni mong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no!
3: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch, ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubang katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oymasoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. O isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahe. Ikatulo, ihulog ang sobre sa draft box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
7: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo. Ridley.

0: Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag Rag setiil.
1: Sakit akong hawak diri sa may pilapin ako nya. Akong prangpahan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Dilfin, iti superpidad, turil, Davao City, 66.
0: Sed kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
2: Experience the best accommodation from a hotel. The new
3: Pensione de Eliana.
2: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
4: Si Anan Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule o Paragis Bila-Bila Herbal Coffee.
5: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili na yun siguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutisting nga na ko capsule o coffee nga Paragis Bila-Bila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko.
4: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Radyo Bagbag.
7: Alright, alas 9:35 sa buntag, mga kabagting. Inis atong pagpanaguan sa atong programang Tunog Pinoy with your Ate Chan. And you're still there watching with me sa BBC's Entertainment Official Facebook page. And of course, ang uban nakatunin pagyapon sa DXBZ Radio Bagting 756. Good morning ni Scarlett Mangilin Lira, ina sa may Pantad San Pablo. And of course, si Mylin Monteza, minaw po siya sa radio niya, naglantaw niya sa Facebook Live. You guys po sa mga taga Tabina, San Francisco, Tabina. Si Konsihal Abergas. Waday siya nakadumdum sa Dapitang Entertainment page sa Radio Bagting. So, wala ni BBC's Entertainment din na ni mausap. Basta dili lang itanggalo ni Meta. Hindi na po na mag-usap. Wala gini siya. BBC, Baganyan Broadcasting Corporation, apostrophe S, BBC, big letter B, double B, then C, then apostrophe S, Entertainment. Muna ato ang official Facebook page alang sa ato ang entertainment program. Pero hindi mo mua ba? And kung gusto pagin mo naamoy wifi din ha, gusto mo nga kanamitaong maminaw sa Radio Bagting, and of course including Bell FM, nga kanamitaong tinaw pa sa mineral water. Ato mo sa mobile application, why ka naas dito, no need antenna na walay dili na kinahanglan o antenna like sa radio. So, kuan ra ka ng internet ra. So, shall yan. We are kuan na. We are in the digital era naman good. In modern tech. Mobile application na sad na. Good morning ni JD Baldonado. Ati Cheng, good morning. Silent listener here from San Pablo. Wow. Sabo mo. Oh, sana all. JD Baldonado, you are watching from San Pablo. Ati Cheng, patunog Pinoy lang ko. And Ate Cheng, advance Merry Christmas. Kana manindot ng mensahe. Advance Merry Christmas po sa imo ha. And sa mga naka-follow po sa BBC's Entertainment, request day ko, song Ate Cheng, pampasko po. Maligayang Pasko by Shackol. Sige, ako naman yung pangita. Available raman. So, play na to later on. And of course, si Ruel Pasigna-Signa, Ate Cheng, napaday ko'y nalimtan. O, oh, na siya'y nalimtan. Bato nagpinay na ko sa akong mama, Idibeliaw, sa akong papa, Felix Pasigna-Signa, Bugas Family, Akwe Family, Miharis Family, Dangos Family, Sambial Family, Diasa San Isidro, Dena Zambuanga del Sur. Good morning ninyo, tanan niya, mga pamilya ni Sir Pasigna-Signa. Ayag yung dimension. Yun ang yun, basin na panay kulang. O, lagi, basin na, napay daghang kulang. Gusto mong... Kanimitong ato ang ma-mention tanan hala i-comment tanan. Gusto mo mag-request o kanta hala request kutob sa inyo hang makaya. Kaya ato po ng padingkamutan nga ma-play pero mamili ra pod lagi pug kog asay akong i-play. Ayahang gi-mention si Priyano. Ma'ams, request po ko kung pwede pa ba? Masaya, may bam. Masaya. Malipayon, kagitaan na. Si Mary Joyce Omido MJ. Good morning. Yes, hello, Ate Chang. Pato nagpinay lang ko ni Aljon. Kanigin si Aljon, berminti lang yun eh. Mention. Aljon, Mukatkat, Lovely Joy, Benji, Libres. Nestor Candia po din ha sa Mahayag. Ate Chang, request ko, Hawak Kamay by Yang Constantino. Please play, Ate Chang. Sige, silayan na to kung napubay oras. Kaya nanatas katapos ang bahin hapit. Lagi. Alas 9.40 na mga kabagting din sa itong pagpanag-uban. Itong programa ang Tunog Pinoy. And ang itong programa hato di ay kinata sa AB Gadgets, Pagadian City. Nangita ba ka mong barato? Apo ni kalidad 100% original ng cellphone, laptop, CCTV, printer, kung ano pang mga accessories. Ay nakabala ka. Available na sa AB Gadgets, Pagadian. Doon na sila yung mga branches. Pangalan sa ilang mga branches po, AB Gadgets, of course. Pangitana, letter A, letter B, then Gadgets. Mauna yung sponsors itong program ron. AB Gadgets, cellphone mo, sagot ko. Original na. Di na mga clone ilang mga cellphone na. Mga legit na. Mga dili na peke mga kabagting. Di na preso ng upan ha nga. Barato ra kayo niya. Mahagwang gamay na kuya pa na. Kani, bisan pa yung muna yung pantaksi. Ikaw ang kumpas pag nalik. Yan nga. Ate Cheng, patunog Pinoy ko sa Toledo Family, Lira Family, o Punesto Family. Daghan kayong salamat, Ate Cheng. Yes, you're welcome. Ma, Mylene. Oh, Mylene. Scarlett eh. Scarlett Mangilin Lira. Thank you for watching. Alright, alas 9.41 na sa itong pagpanag-uban. Ragulat naman siguro ko'y nalimtan. Ang mga nalimtan, o niya na po tiod-tiod. Pa-music Santa, maligayang Pasko sa inyong lahat, mga kabagting. Requested by JD Baldonado, ang silent listener. Diya sa may San Pablo man siguro to. Lagi San Pablo, lagi.
6: Radyo Bagbag. Ding, ding, ding, ding.

0: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, uguban pa. Adao sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlaw Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
1: Hardware. Radyo Bagbag. Alas 9.46 mga kabagting, and this song requested by Joanne Zara ni Leo Vega, entitled Masaya. Ang singer ani si Bambo. Aron masayon po mo, unsa rin ning klase ning kantahan. Masaya.
2: Ko'y malungkot na naman.

Radio Bonbon. Bing, bing, bing. Alas 9:49 sa buntag, mga kabagting, and you're still there. Good morning, pag-usap, kaninyong tanana. Thank you so much. Masaya. Katawa tayo. And good morning ni Zyfried Chong, all the way from Dipolog City, Zamboanga del Norte. Amongst the dreaming. Sa mga nangutana, unsa niya ang ako na pong gipa music. Mauna siya ay naon na to, baby, kibasing masayop ta. I just fall in love again. Si Angeline Quinto ang nagkanta. Ang ubang kuana ni, ubang artist nagkanta man sad sila ani. Pero kaniyong giplay karon si Angeline Quinto na ang nagkanta. Good morning, Ate Cheng. Good morning. Patunog Pinoy ko ni Rena Hiboni, Mary Ann Lobosta Pasco, Emmy Hamarolin Fernandez, Cheer Lu, Rolin Ugok, Jolie Incabo, Lynn Olive Zamora, Annalyn Okopi and Soy Primadonna, Judith Galiste, especially ni Jody Amor Bicoy. Thanks and more power. The best, the number one radio station in Pagadian City, Zamboanga del Sur. Okay, thank you so much. Amping sa kanunay, Ate Chang. Yes, thank you. Zyfred Chong, all the way from Biazong, Dipolog City, Zamboanga del Norte. And, okay na naman ta sa katapusang bahin sa mga dunapay laing request. Wala nato na play, pasensya na gid kaayo. Ma na po, kahadlawag ma-webes. Mag-uban, ragyapon ta og

mitawa ang gagani ha. Napasensya na gid kaayo kay dili mi kung gusto kag ma-on air ang imuhang tingog na dili mi magkasinabot sa akong cellphone. Need siya og type C nga. Siguro palitanan ni siya. Wala naman ko siya yung audio jack na pareho sa kaning cellphone bitaw nga karaan ako sa una. Lahi na po ni siya, type C niya. Nabi ako'y type C on ta nga connection sa kaning audio jack ko niya. Hindi man yun po siya mong tingo. Sa kung saan, magkigbungol magigit siya na ako. So, text lang mo. Text, tawag, comment, like, share, and follow. Anyway, daghan king salamat sa mga naglantaw sa ato ang Facebook Live and still there hangtod karon. Thank you. Unta wala na lobat ang inyohang cellphone. Okay, kanang bitaw 1 hour po kang magpaabot na malobat na yung cellphone. Anyway, thank you so much mga kabagting. Thank you Mary Joy Sumido. Dondon Tormis, all the way from Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Cyprid Chong, all the way from Biasong. Ruel Pasigna-Signa, Scarlett Mangilin-Lira, JD Baldonado, Calderon Roda, Mylene Monteza, Sinyang Caliso. Ganin yung tanan. Wala na ako na mention. Thank you so much. And sa mga nag-share, thank you. Kung ba napunta mag-kuyog puhon. And sa mga taga-Dumingag, Zamboanga del Sur, magmapuhon na ipalingki caravan ang SSS. Kung wala pa mo yung SSS diha, Social Security System, pa-register na mo rito sa Dumingag. Nitaan lang ninyo, magmapuhon. Ito, September 3. And kung doon na mo yung mga trabahante rin na, parang ito, negosyante mo, niya, wala niyo ipa-register sa SSS, pa-register na ninyo kay mo report gin ang inyong trabahante sa SSS na impas ang inyong negosyo. Okay, inig-report na sa SSS bisan pag anonymous na. Oh, bisan pag anonymous na ang kaning mo-complain sa SSS. Mag-investigate pa na sila, of course. Tanahon dyan na inyohang tindahan. May nigan na sa inyong tindahan ni Nag. Tinoo dyan? Aw, oh, makamulta pa mo. Ano siya nga? Let's abide. We are abiding citizen man kaha. So, sunod tas balao. And of course, bulan sa Setyembre is a suicide prevention month. So, unsa may inyong buhaton to prevent that kind of incident. Ana nga mga paagi naman yun. Ana nga bahin. So, to remain healthy ang inyong mental health, seek assistance from the expert or di ba ka sa inyong mga igsoon, mga beloved ones, inyong mga kaila. Pero, og dilipon mo comfortable mo share sa inyong problem, kita mo lain or di ba ka talk to chat GPT or any AI kay they can actually kaning advice sa inyo ha kunon sa inyong mga angayong buhaton. So or di ba ka kamo din ang naminaw karon, check your family, kumusta ha sila, inyong mga anak, ilang pag-eskwela, okay pa ba sila, kay your little kanang kumusta? Dako na kay naog impact sa ilang life nga naa day nang kumusta nila, naa di ay nagmahal pa nila. Oh, di ba? 9:55 na sa buntag and thank you so much kanin yung tanan hantod na lamang ug mapuhon. Same time alas 9 hantod alas 10. This is your Ate Cheng. Dagang salamat ug maayong morning kanin yung tanan. Radyo Bagbag. Ding, ding, ding, ding.

0: DXBZ AM 756 kHz ang Radyo Bagding with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagding, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagding. Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: BBC.lit. Balita.
4: Kabagdag kabalgada niya ng BBC Daklit Balita alas 10. Ihatagan o gibugaton ni Regional Director Albert E. Gutip ang kamahinungdanon sa ligon nga partnership o koordinasyon tali sa LGU Kumalarang ug sa ilang buhatan. Matod pa sa opisyal nga nahimong tulay kini aron mas mapaduol sa mga komsoryansa ang nagkalain-laing programa o serbisyo sa ahensya. Gidugang pa ni RD Gutip nga mas daghan pang mga programa o oportunidad ang umaabot alang sa mga komsoryansa, labi na sa pagpalambo sa panginabuhian o paghata o dugang oportunidad alang sa mga trabahante o sa sektor sa komunidad. BBC Daklit Balita alas 10, Bagting, 17 Florence of Hima, maayong buntag.
3: BBC Daklit Balita.
5: Radio Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 y media.
2: Radyo Bagting.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: Pagadian City, mayong adlaw kanatong tanan. Kini si Dr. Dave, ang inyuhang Dr. Dave sa DN Green Science Laboratory Manufacturing Incorporated. Si Dr. Dave ang nagdala sa functional medicine. Si Dr. Dave ang dugay na kayo nga nagbalik-balik halos duha na kadekada siguro no din his Pagadian nga nagdala sa functional medicine. Pero sa usa ka tuig kaduha lang si Dr. Dave mubisita dinhi sa Pagadian. Atensyon mga suking tigpaminaw dinha sa may RMN o sa Radyo Bagting dinis Pagadian, maayong adlaw diha kaninyo si Dr. Dave na sayon nga adunay daghan kaing nalipay karon nga mga pasyente nga daan nga naghandom kan Dr. Dave. Advokasya ni Dr. Dave nga dos mga pasyente nga kun pwede lang dili lang gyud unta maoperahan. Lisod kaayong maoperahan ang pasyente o ang tao. Gumikan kay matod pa, buhi ka pa, halos gibalsamar ka na. Mga higala mga suking tigpaminaw, ang functional medicine ni Dr. Dave alang sa mga pasyente nga dili gustong magpaopera. Operahanan ka ba, paminaw? Operahanan ka ba susama na lamang sa thyroid problem, toxic or non-toxic water? Operahanan ka ba sa breast babae? Mibuto na ba? Pasinsyas mga nangaon. Operahanan ka ba diha sa imuhang gallstone? Operahanan ka ba sa mayuma? Operahanan ka ba sa prostatitis, prostate grade 1 to grade 4 or prostate cancer na ba, tatay? Operahanan ka ba sa bato sa kidney? Ready for dialysis ka na ba? Mga higala, labi na usab sa mga mayuma ng mga pasyente, mga babay, operahanan ka ba? Mga suking tigpaminaw, niadto akong gisgutan ng mga operahanan, please, ayaw sa kamo paopera, labi na kung wa kamo'y kuwarta. Mga higala, lisod kayo kung maoperahan ang tao. Susama na lang nga buhi ka pa, gibalsamar ka na. Muna'y kanunay nga gisgutan ni Dr. Dave sa mga programa sa radio. Mga higalang functional medicine ni Dr. Dave, aprobado sa Bureau of Food and Drugs, with FDA permit number and license to operate. Mga higalang mga suking tigpaminaw, ayaw sayangi ang panahon. Kung namati ka man dinhi sa RMN o namati ka usab sa Radyo Bagting, si Dr. Dave mobisita karong September 2. September 2, alas 8 paingon sa alas 12 lamang sa udto, diha mismo sa Radyo Bagting Radio Station. Radyo Bagting Radio Station, pangutana lang kamo sa mga tricycle driver, kailado kaayo. Ayaw kalimti mga pasyente nga kung si kinsaman ang mabisitag mo tagbo ni Dr. Dave, palihugdada ang mga resulta gikan sa inyo mga doktor para mapadali ang paghatag o pagtagad. Mga higala mga suking tigpaminaw, si Dr. Dave kanunay maingon, mag-unsa man ang salapi o bahandi ko na doon ay kigibati o ay lami ang kinabuhi. Dili ko kalaban ang mga herbal, dili ko kalaban usab ang mga synthetic, gumikan kay functional medicine. Mapasabot ni Dr. Dave o sa kauras ng orientation puhon sa akong pagbisita. Diha sa Radyo Bagting, tagbuan ninyo si Dr. Dave sa mga operahanan susama sa kunisgutan. September 2, alas 8 paingon sa alas 12 lamang sa udto. Mga higala mga suking tigpaminaw, manghinaot ko nga dili ninyo sayangon ang panahon o ayaw sayangi ang panahon. Nasayod ko nga gikapoy na kamus paglamoy sa mga nagkadaiyang tambal. Aduna ba'y diabetic patient? Nahalap na ba ang mata? Purisyo kayo gumikan kay ang diabetes nga sakit consider as a blood cancer. Mangigala mga suking tigpaminaw, hypertension, giyataki ka na ba sa imong high blood, pagtaas sa imuhang pressure sa dugo. Mga higala, ayaw sayangi ang panahon. Alang ni adtong dili gustong magpaopera, sugat og tagbo kamo kan Dr. Dave. Aduna kay mga sakit nga cancer. Naghilak-hilak ka na ba gumikan kay cancer imong sakit? Ayaw paghilak. Gumikan kay wa ka lang maayo, kawa mitukma ang tambal nga imong giinom. Hinumduming adunay mga cancer nga mga sakit, apan mas una pang nangamatay ang dili cancer ang sakit. Sakit lang na. Mga higalang prinsipyo ni Dr. Dave, kung adunay tambal, adunay sakit. Kung adunay sakit, adunay tambal. Nga nung wa ka man maayo, gumikan kaya wa mitukma ang tambal nga imong giinom sa imong sakit. Murahin og nagdugang ang imong sakit. Mga suking tigpaminaw, balikon ko September 2. Diha lamang sa Radyo Bagting, pangutana mo og asa ang Radyo Bagting. Anyways, nagtingog man ta dinhi sa RMN, mga sikat kini nga mga istasyon, pero adunay naandan nga pagpanagtagbo ni Dr. Dave diha sa Radyo Bagting dinhi sa Pagadian City. Mga higala, balik-balikas pagpaminaw. To God be the glory, ayaw sa paopera, ayaw sa pagpabiopsy. Salamat, kini si Dr. Dave. Mayong adlaw, kanatong tanan. Radio, radio, radio. Bag, bag, ping, ping.

0: Rádio Bad-Bad-Ping. Ping. Rádio Bad-Bad-Ping. Ping.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Ano?
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Bad-Bad-Ping-Ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11. Radyo Bagting.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC Daklit Balitan.
4: Kawag ng kabalkadaan niya ng BBC Daklit Balita, alas 11. Nitunol sa iyang pagtimbaya si Mayor Sammy Kong at tukang Police Brigadier General Elmer Iragaya, human kini nga nahimong bagong regional director sa Police Regional Office 9. Dako ang pagsalig ni Mayor Sammy Kong na ang liderato ni Police Brigadier General Iragaya magpabili niini ang integridad kaayso ug lig-on nga pagsalig sa pagmentinar sa kalinaw kahapsag malinawon nga pag-alagad sa katawhan. BBC Daklit Balita, alas 11, Bagting, Decisyon Florence sa FEMA, maayong buntag.
3: BBC Daklit Balitan. Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. O ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Ana, isulay mo li ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata. Ana, na ako nang umah. Kanang gikan sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
3: Seth Living Testimonies.
4: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa hitgana iyang yaplasan sa Seth Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
5: Wala ko mabantay nga na dikit na diyang akong bukton sa hitgan moto napasok ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan og Seth Liniment.
4: May gani kay nag Seth Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
5: Tangan siya Seth Liniment, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugana taga Bukana, Davao City.
3: Living Testimonies.
6: Aderico Optical Anniversary Sale Buy One Take One nga antipara. Yes, sa kantidad nga 800 pesos, makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Aderico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District, ning siyudad. Aderico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one nga antipara. Clear vision is our passion.
7: Experience the best accommodation from a hotel. The new
8: Pensione de Eliana.
7: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
9: Pakinggan ang paanyaya ni Tatay Benji, isang driver.
10: Mag-inom na sana sila ng rice coffee para sa kalusugan nila, maganda. Wala akong masabi, lalo akong lumalakasan sa pumasada ako ng truck ng gabi. Hindi ako na ano, napupuyat sa ano, hindi ako napapagod sa biyahe.
11: Rice coffee any time of the day for a healthy family.
12: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical ug plumbing supplies, hand tools ug power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, ug agricultural equipments like tiller machines. Ug dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps ug uban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
11: Mabuhay Hardware.
12: Mabuhay Hardware, let's build together.
0: Rock, rock, rock.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11:30.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na magkatulog. Tungod sa sige huna-huna. Ayaw na. Kabala ka kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Hudhudya ka sa kahanginan. Kaubang si Lady Antonia.
5: Yes! Welcome na sa itong programang Hudhudya ka sa kahanginan. Shout out sa itong mga kaubanang mga hanginon. Kumusta man in town mo diha, mga kaudiyaka, ha? Ay, aniya na po ang sabaan sa kahanginan nga usa kahanginon nga DJ. Oh, ay lain si Lady Lada! Lady Antonia. Ay, kumusta man ato mga nanay, mga tatay, mga tiyay, mga tiyoy, mga manay, mga manoy? Ania naman po si Lady Antonia, dobi on sa may atong buhaton dire karon na, nagtiko-ko na mo diha. Oh, shoutout dyan ka ninyo. Uy, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time mong paudyaka, ha? Sabi atay numero, mga kaudyaka. Di ganyan na ako ikuli, ikakuli sa inyo, ha, mga kaudyaka. Oh, kay kuan, mga kaudyaka. Oh, maura na itong numero, pero ihata ganyan ako sa inyo. Balag na ginusara ra na. Pwede ka ninyo ipadangat inyong ang pa-joke time na tuwa sa 0997-765. 9923, mauna itong numero, mga kaudyaka. Kung wala ninyo nakuha, hinay kay mo, mo type. Pero ting hinayan ninyo mo type, mga kaudyaka. Uy, unya, paspas kay kumo istorya mo. Ah, sa mga tigpaminawan di ha, nagtikoko ang balik ko. Ingon pa ni Kapitan Dato, Harig Panias. Maana na ganis kapitan sa kuwang programa, mataga kuan ba adlaw. Pansin naman eh, magpag-greet man siya para ingnon guwapo ba? Aga, syempre po! Ang inyong mga pa-joke time, ipadala lang ninyo mga kaudyaka, ha? Ganyan mga tao nga, bisan unsaon na itong palipay, di good, malipay! Higin malikayan mga kaudyaka, nga na mga butang, ikalipay yung tanato, pero ikasakit man sa uban. Basta kay tuloy-tuloy lang. Oh, shoutout di kanay mo, Ma'am Janice Delphine. Shoutout dati ni mo, guwapay. Ang shoutout si Ma'am Rizaldo. Shoutout in taon niya, si Ate Jane. Ate Jane, shoutout kung nasi mo, Ate Jane. Inubanan sa akong bang. Kaganina, ako na po ning gitriman akong bangs, mga kaudyaka. Ginungagan ako, ibantog na dahil siya nga medyo nagka-separate ang iyahang lives, mga kaudyaka. Tungod kay nakulangan na rin buhok. Medyo atras naman niya itong buhok. Ay. Shoutout niya ganin niya. Aga, syempre po, sa mga nagamit na sa tuwang mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, padayon lang ginintawan mo, ha, nga... O makigduyog sa ato ang mga produkto kay para ma-avail ninyo ang nindot nga panlawas. Ubay-ubay ba ni ato mga produkto, mga kaudyaka, nga angay. Pwede gid kay ninyo nga i-text, mga kaudyaka, ha? Kung asa mo nga lugar kay gipadala gid na ko ni Ate Jane ang akuang mga kudigo diri, mga kaudyaka, sa mga lugar kung asa ma-avail sa mga parmasya. Shoutout po di ay sa tuang mga kamulog biyahe. Pag-amping mo kanunay sa pagbiyahe, mga kaudyaka. Ah, kay grabe, kid kaligyas ang dalan niya. Mapadulong ka slain, di kanya sa loon. Pag-amping, gidin taon mo kanunay. Kay pertig yung ligyasa, ha? Nunya, wata ka balog, napay mo abot ng mga bagyo. O mga unsa pa ng mga di na to inaasahan nga mga panahon. Na yung mga panahon nga krisis, na po yung mga panahon nga iligyas kayo. Mubalik na po, Lady!

0: Dagang mga butang mga kaudyaka nga nun, namindod na imong lawas. Usa ni Ana, mga kaudyaka, wala nagpangsiyon ang imong mga kaugatan. Munang gamit mo sa gitawag na Nerflex Capsule. Usa na siya kaprodukto sa Nature's Gift Marketing Corporation, mga... discomfort o papatektar sa imuhang nervous system. Abi ninyo mga kaudyaka, digyod lalali mga kaudyaka nga manghaway inyong kalawasan yun ni Apil Rabakag Sumba. Natay mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation nga dako kay tabang. Para sa inyo halabi na gitong naay nang haway nga mga kalawasan. Ang pamay ang paminaw sa kamot og tiil na gipang tusok-tusok. Onya, kung gusto ninyo mga kaudyaka bitaw nga kana bitaw ang atimano ninyo ang inyong mga kabukugan. Kini adunay essential vitamin B1, B6 ug B12. Makatabang pagprotektar sa pagmaintain og simsog sa paglihok sa imong mga kaugatan. Munang gamit mo sa gitawag mga kaudyaka nga Nerflex capsule. 18 pesos per capsule mapalit sa mga butika nga naa sa inyong mga lugar. Kung naa mo diyan sa may North Cotabato, naa sa Nadia sa Antipas Boteca Simon, Nadia sa PNB Pharmacy Dias Antipas North Cotabato, LM Pharmacy Dias Antipas ingon man, kung naa mo Dias President Rojas North Cotabato, Daya Life Pharmacy o Daya Life Care, kung naa mo Carmen North Cotabato, 3D Pharmacy, Matalam North Cotabato, Dia Boteca Manya o M Lang North Cotabato, Pharmacia Surya o Pharmacia Anika. Kung napo mo sa Libungan, North Cotabato, Nadia, Libungan, DS. Muna siya itong mga parmasya, ha? Aga, syempre po. Oy, shoutout yung kanimo, Lady Antonia. Ala, oy, nag-unsa naman ni pa... Ayaw mag-comment sa akong FB Live, nga. Kanabitong tag-usa rin yung i-comment. Kay, luwi kayo ang mga comment o plastar, oh. Isa man isi, ang iyong mga comment kay down, up, down. Mga inaanay mo... Ayaw ninyo i-comment o putol-putol ninyong comment mga kaudyaka kay luoy kayo itong mga comment o plastar kay musaka na bitaw ang ang comment di na mabasa. Tag-usa ra mga kaudyaka, tag-usa ra i-comment mga kaudyaka kay luoy kayo ang mga nag plastar recommend o niya TY unsa man ninyo baka. Down, pulling down. Ayaw, Annabelle! Kusiyon ko ng tingkoy ni mo, Annabelle, ha? Ayaw nag-comment o kuan, Annabelle, baby. Minugbo nga comment, Annabelle, kay luoy kay itong mga naguna sa imong comment. Di na na akong mabasa pag musaka ang comment sa FB Live. Uya po, Dani. Uy, puro raman ni mga putol na imong comment. Sayuhan ako na kuan, ay. Tsara! Aga, syempre po, ay mo kalimot sa gitawag nga Verticure Capsule. Kaning Verticure Capsule... dako kay ni siyang tabang labi na gitong mga naay problema sa ilahang pagpanimbang sa kalawasan. Kana bang kuan mga kaudyaka muraga matingala ka nga muraga gada, bakilid ka mo kuan. Kana bitaw nga kanang problemado ka sa imong lawas kay muraga kagakalipo. Unya kana bitaw nga bati ka nga kana bitaw out of balance ka. O niya aga kahilo ka, labi na utong tutok mga kaudyaka, gamit mo sa gitawag na Verticure Capsule. Siyempre po ang kaning Verticure Capsule, 18 pesos per capsule. Pwede kayo sa inyo ang mga lulog-lula diya mga kaudyaka, nawala, ginang balance is panlawas ha. Ipacheck up na inyo mga lulog-lula. Labi na halos taga-adlaw na nga magkakalipong mga kaudyaka o halos mawad-an nagpanimuot. Antonia, shout out di lalim ning taas ta oy sige ratag kapakong. Sana all sige kapakong. Ako mga kaudyaka, bisa na lang intaw pag sanghed sa ko ang kun wa gyud in tawag. Di gyud maapo. Shout out di kaninyo. Ang kaning Verticure Capsule. Ang inyong buhaton mga kaudyaka, magpa-check up gyud mo una. Aya mo mutumar mga kaudyaka. Kay basi di na vertigo po na imo nabatian. Kanilang akong gipasabot para sa mga na-vertigo. Ang ato ang Verticure Capsule. Okay. Produkto ni siya sa Nature's Gift Marketing Corporation. Shout out siya kanimo, Lady Antonia. Shout out sa akong lolo Antonias Maria o Frederico. Guapo akong bangon. Gagahulat sa imo. Magtingog. Mamiria Bugoy. Shout out siya kanimo. Ingon man ni Cyrus Aiseba. Shoutout ko sa kumugangan, Mama Zulita o Papa Charlie, nagtanaw o TV. Shoutout niya, wala naminaw sa tuwa, pero nananaw o TV. Ito, shout out. Aga, syempre po. Shout out di ay sa mga karinderyahan ko no. Naglanog-lanog ko na itong programa diya karon mga kaudyaka. Joke time! Gikan ni... Kinsa may nagpadalaan ni... Gikan ni Luke nga gikan sa poblasyon South Dalagiti. Asa man natapit ng South Dalagiti? Oh, Dalagiti. O sa kuno kaadlaw ni Ana, mga kahudyaki. Na siya kay nagpuyo sa Dalagiti. Na kuno'y usa ka amigo nga proud kay siya sa iyang anak. Proud in town kay siya sa iyang anak, mga kahudyaka. Okay, iya kunong anak mga kaudyaka, grabe oy. Oh, ang iyang anak mga kaudyaka, grabe kuno kaayo kaabtik makatubag kung pangutan-on. Ato ning sundan ang ginatawag nga si Torikintoy. Suod kay silang maghinagigala ni Porkintoy. Mato pang Porkintoy. Ay, by Porkins. In short, Porkins, Porkintoy. Ay, ang saman di ay Torkins. In short, Torkintoy. Ay, by kabalo, bitaw ka bay. By Porkintoy. Sos, kabalo ka kung anak, bitaw. Na, grabe kay kapaspas kay mutubag kumagtano na kung anak ko ay. Pangutana gani akong anak. Ah, unsa may akong ipangutana niya? Bisan unsa na ipangutana niya, bright gani akong anak? Sige daw be. 1 plus 1, ta! 2 plus 2, 4! 1 plus 4, 8! 8 plus 8, 16! 16 plus 16, 30 ta! What is your name? What is your name? Yeah! What is your name? Oh, what is your name? O diba, grabe ka bright, api lang, what is your name? Yan ang gitubak. Kuya, ay nanay, otro ako ya ha, kaya glabad akong ulo kuya, basin ako'y ma... tumpangan ron. Ay, mau ba? Namuka po kaya. Shoutout niya ka rin yung tanan na, munang, kung na kayo mutuno sa inyong man eh, tanawag, basa-basa ba na, kaya basin, gika na sa... kinuaan sa chocolate. Ay, shoutout po sa mga kamulo pa diya o paminaw sa itong programa o niya nagharay-haray na mga kaudyaka kagay panugnaw na. Shoutout yung kanimo, Lady Antonia. Nalipay mi nga nakadungog na po sa imong programa. Matag-takna sa imong programa.
1: Kakalok.
0: Ito, shoutout yung kaninyo. Baliko na ako ang gitawag na Verticare Capsule. 18 pesos per capsule. Makahatag yung kainin yung protection sa inyo, labi na yun sa mga naay problema sa gitawag nga vertigo. Lady Antonia, malingaw kayo mi sa mga programas, Dodoy ni Bulwa Medina, shoutout yung kaninyo doon. Anyways, mubalik ras Lady Antonia.

0: Ismail, ano itong itawag Memo Smart Syrup? Mga bata, mga kaudyaka ba? Ay painom o itawag nga Memo Smart Syrup. O, ang kaning Memo Smart para sa mga ginikanan kung inyong anak dali ra malimot, lisod makafocus sa eskwela, apili na gyud na mga kaudyaka og Memo Smart Syrup. Kay para preparation sa ilang pagtuon. O, para di na kaayo mag-struggle mga kaudyaka ang inyong mga kabataan. O, para maka-perform sila ayo sa ilahang pagtuon. O niya, ang may tabo mga kaudyaka. O, kanabitaw nga nindot ang ilang performance sa klase o nadali na sila makasabot o ma-recall nila ang kuan mga kaudyaka. O, ma-recall nila ang mga leksyon nga gitudlo sa ilang maestra. Ingon man ang mga leksyon mga kaudyaka nga gitudlo po nato sa atoang mga anak. Memo Smart Syrup. 200 pesos per botilya ni siya mga kaudyaka, ha? Shoutout na diyan sa maya. Purok 24 regla kasisang Winnie the Pooh, shoutout de kanimo Into Family. Lanog-lanog ko na akong tingog. Aga syempre po di ay mga kodyaka natin Memo Smart Capsule. Tagaan na itong bili ang atong pangunahuna. Nakabantay mo, nag-viral karon mga kodyaka. Oh, katong Kapinpin Brothers ba kaning si Sir Gabin. Muni nag-viral karon. Usa ka vlogger mga kaudyaka nga ang iyahang pangapo sa social media puro la palipay. Oh, pero usahay manggod mga kaudyaka di na to makumusta to mga tao nga permi lang kalipay ang ilang ihatag, ilang ipakita bitaw. Wata ka balo mga kaudyaka o nga katong mga tao nga grabe magpalipay. O, mauday po ito'y usa sa mga tao nga napoy bugat nga gidaladalas ilang life. Ang pangutana. O, di ba mo ingon man mo sa ako nga Antonia, malingaw gid kay miss imong programa. Ang pangutana, nakapangumusta ba mo sa ako, okay ra ko? Makita ba ninyo mga kaudyakag na ako'y problema? Importante kay mental health karon mga kaudyaka. Ugusan na, gamitan na ito o mag-inom ito agitawag na Memo Smart Capsule. O, ang Memo Smart Capsule, the best magud na siya kanang vitamina, labi na gyud sa ito ang pangutok. Natural, konektado bi atong emosyon sa itong utok mga kaudyaka. O, kung kulang ka ang nutrisyon sa itong pangutok, diha na mo sulod ang stress. Di na nato mabalanse kung unsao nato paguna-una sa mga butang dili angay dapat problemahan. O, usaha ibitaw mga kaudyaka, kanang aburido atong utok. O, tungod ba na sa ka-stress, tungod po na sa kabilar, tungod po na sa sobrang pagpanarbaho, pagpaningkamot, pero wala itong itagaagbili ang atong panguna-una. O, kailangan akong Memo Smart Capsule. O, ang utok sa hamtong na ginahanglan o sustansya aron magpabiling alerto o positibo. Usaha tungod sa ka-stress, kakapoy o lifestyle, dari na tamalimot, di sa makafocus. O, niyahinay ang pag-recall sa impormasyon. O, atong gamito ng Memo Smart Capsule na dunay kombinasyon sa natural o herbal extract. O, essential na nutrients na clinically studied na aron makatabang sa pagpalingon sa atong memorya. O, true, ugatag ang number Antonia B. Kaya mag-send me joke. O, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time sa 0997-765. 9923, mauna siyang numero. O, gaya mo kalimot na apote gitawag mga kaudyaka, ha? O, nga... Yes, atong itawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kanipong Nature's Gift Purple Corn Coffee, mga kaudyaka, the best kayo ni siya, labi na gintong mga taong kanabitong mahiligon ng kape. Kaning itawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee, mga higala, okay, lami ang lasa, healthy, og taas, og antioxidants, pwede kay ikapulis inyong pamahaw. Protektado ang inyong lawas. O niya, bisan wa pa mo nakapamahaw mga kaudyaka. Inani kanindot ang atong mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Labi na gyud. O, labi na gyud ang gitawag nato nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Lady Antonia, basi na nangitag trabaho diya. Kanang dali ra mo init ang o. Murag akulo ka. Antonia, always minaminaw, there is Danao, Surigao City. Shoutout sa kong boss, Angie Galo, o iyang mangod, Ronro, nagtugsok. O sabi, nagtugsok ni, ha? Basta nababog na ang panahon, kay daghan kay pwede matugsok. Bananakyo, barbecue, kamotekyo. Argelin Dene. O sa inyo, nagtugsok ni Argelin, barbecue. Kani bitong gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee? Anak kanindot pag yun mga kaudyaka, kanindot kay imong pagbawas. O kana bitong constipated ka, kanang ang imuhang tiyan mga kaudyaka, bloated. Kana bang matingala ka kay perting dakuhas imong tiyan mga kaudyaka. O matingala ka mga kaudyaka kay unsa man ni kargado man ni hangin ni akong tiyan oy. O abi ninyo nya di mo kay bawas bitong basta-basta. O ang nakanindot na mga kaudyaka, ang kaninga gitawag nga kape nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Kinatabangan mo nga ma-regular ang inyong bowel movement. Inana siya kanindot, amo mangutana, adto mo sa mga parmasya kung asa available ang ato mga produkto. Ay mo gyud mo kalimot ana mga kaudyaka, naas mga parmasya. Ug ay mo kalimot dari ta gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule. O kaninga Nature's Gift Vision Pro Capsule para ni sa inyuhang mga mata diha. Mga mata diha mga kaudyaka nga nanglilisik na dahil hindi mo na talaga maklaro ba. May mga panahon mga kaudyaka ba nga o kanabitang gusto ni mo klarohon ang mga butang pero imong mata mo hindi ka klaro. Gamit kayo ng gitawag nga Nature's Gift Vision Pro Capsule. Whether we like it or not, pag maidara na kita mga kaudyaka, gabon-gabon na itong mata, nanatay mga makita nga wa nila nakita sa mga batanon. On sa malogar! Shoutout diri sa Pitan City, Akailar Fuentes Family. Shoutout ni kanimo Maria Jose Akailar. Ingo man Janice Mohana, Gina Balesta, sa kungganga na adiris kabadyangan kadilingi, kadingilan. Ingo man ni Angel Dimicilio D.I. Tuas Damolog, Flor Balwit. Owit, sagtanaw sa Imuha, Live Antonia. Shoutout ni kanimo Lorraine Ando. Dias Kanayan, Mamatas Costa, Diskel Family. Kabalo ba mo ang kaning Nature's Gift Vision Pro? Usa ni siya ka-advanced eye health supplement. Special nga gihimo aron makatabang sa pag-atiman sa imsog ninyo nga pananaw. Nindot kay ni siya mga kaudyaka, ayaw gipasagdi ang imong mga mata. Hatagi in tao nagsuporta matag-adlaw. Okay, wag yung tao mga kaudyaka gatrabaho nga di mo gamit og mata. Ba? Antonia, pasound og hawak mo ang bet. Chris Liam, kamo bitaw, nagsige na lang mo hawak mo ang bet. Maribet, Tumawan, Jacqueline Padaw, Celia Tungan, ingaman ni Golden Aya, sayang palangga kuno diha nga ginganlag Peter Pan. Ikaw lugar Stinker Bell.
1: Salamat kay sa inyong pagpaminaw. Siyempre kini nga oras kini nga programa. Giatod kanato sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation, Memo Smart Syrup, Nature's Gift Vision Pro Capsule, Memo Smart Capsule, lingon man natuwang Verticare Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee o Nerve Flex Capsule.
0: Kini si Lady Antonia para sa programang Hodiaka sa Kahangina!
2: Radyo Magbating.
3: Oras, alas 12.
2: Radyo Magbating.
4: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Kong.
5: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
6: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
5: The angel of the Lord declared unto Mary,
6: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Behold the handmaid of the Lord.
6: Be it done unto me according to your word.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: And the Word was made flesh,
6: and dwelt among us.
5: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
6: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
5: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
6: that we may be made worthy of the promises of Christ.
5: Let us pray.
6: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel,
5: may by His passion and cross be brought to the glory of His resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
6: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
5: Saint Cecilia,
6: pray for us.
5: Saint John Baptist de la Salle,
6: pray for us.
5: Leave Jesus in our hearts forever.
6: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: BBC.lit.lit. Balitan, balitan.
4: Kabagdag kabalkada, yan ang BBC Daglit Balita, alas 12. Andam na ang puwersa sa Armed Forces of the Philippines alas sa nagkadool nga Bangsamoro parliamentary elections sa umabot sa Tiyembre 14 karong tuiga. Kinanggipadayag ni General Antonio Nafariti ang Chief of Staff sa AFP, kundi iyang gisiguro nga andam na ang kasundaluhan aron nga magpabilin nga malinawon og hapsaya ang labing una nga BARM election. Hugot matod pa ang seguridad nga ipatuman sa AFP o kaabag usaba ang mga nagkadaiyang hutong sa komunidad. BBC Daglit Balita, alas 12, Bagting Desisyon de Florence Fima, maayong udto.
2: BBC Daglit Daglit Balita Balita Radio.

0: Rádio Barbarim.
1: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Pila-Pila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Pila-Pila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Pila-Pila Herbal Coffee.
2: Kung pagkatake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na magsilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Pila-Pila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na na yun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsul, na ulian da yung kuhan ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manilig ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako ani sugod. Muna ni ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas, niya okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, mag sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
1: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Pila-Pila Herbal Coffee o Paragis Pila-Pila Herbal Capsule para nimo. Ug suway pod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Ang ahos adunay talagsaong gahom aron pagpakigbatukan ng mga balatian sama sa heart disease, stroke, hypertension o diabetes. Ang ahos adunay sangkap nga makapanipis sa oil nga posibleng anaa sa tong dugo. Gumikan kini sa pagpasaga natong kaon sa mga oily foods. Busa, ampingi ka ng imong kaugalingon. Mag-send panyawan capsule kanang adunay garlic o banaba.
4: Send panyawan capsule with garlic.
3: Ginamaa ka na sa Send Marketing. Basta tatak Send Marketing, tatakini nga magaling.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pass inyong relasyon.
6: Ana
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang kapag sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
10: Isang kwantong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
11: Ako po si Elviro sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, October, naglaboratory ko, second laboratory, awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
10: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Radio Bad Bad King.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 12:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: August is National Lung Month. Ang pagkakaroon ng malusog na baga ay mahalaga sa pagpapanatili ng lakas at kalidad ng buhay. Upang mapangalagaan ito, iwasan ang paninigarilyo at pagkakalantad sa usok. Panatilihing malinis ang ating kapaligiran, magkaroon ng aktibong pamumuhay at kumonsulta agad kung makaranas ng mga sintomas sa tulad ng matagal na ubo, hirap sa paghinga o pananakit ng dibdib. Sa simpleng pag-aalaga sa ating baga, nakatutulong tayo sa pag-iwas sa mga sakit at pagpapanatili sa mas malusog na pamayanan.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Si Dina Masuhay ni agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw ug maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil.
2: Unsay alipyo nga imuhang naangkon, ma'am, sa paggamit nimo sa Paragis Pila-Pila Herbal Oil?
3: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nyan. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nag-anam-anam na tong akong pamanhod og ka-normal, pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
1: Sa Paragis Pila-Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: August is National Adolescent Immunization Month. Ngayong National Adolescent Immunization Month, hinihikayat ang mga magulang, kabataan at buong komunidad na suportahan ang pagbabakuna ng mga adolescent. Mahalaga ang mga bakuna upang maprotektahan sila laban sa mga sakit at mapanatiling malusog habang sila ay lumalaki. Magtungo sa pinakamalapit na health center o kumonsulta sa inyong paaralan upang malaman na ang mga angkop na bakuna at iba pang serbisyong pangkalusugan. Sa sama-samang pagkilos at napapanahong pagbabakuna, masisiguro natin ang mas malusog na kabataan at mas ligtas na kinabukasan.
0: Radyo Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Ang atong kahimsog mahinungdanon og angayang taga ang pagtagal maong ang said marketing. Karon, magadalit kaninyo niining talag sa ang tulumanon, mga giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod kaninyo sa said liniment oil, haplas sa kaupayada. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uba ni Ma'am Michelle Miral Galve. Tulumanon magagiya og maghatag og mga tambag aron ang lawas nato magpabiling himsog og luwas sa mga balatian. Pinaluyuhan kini sa haplas ng milagrosong mutabang ang said liniment oil nga gikan sa said Marketing Incorporated. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Ug karon, adiana ang atong anchor woman, Ma'am Michelle Miral Galve.
2: Pareho ba ta nga haplas is life? Labi na natong mga medyo nag-mature na mga kasama. Lahi na gyud ang atong mga panginahanglan. Gani, kinahanglan gyud nato ning mga haplas nga masaligan sa pang-adlaw-adlaw nga paghatag og alibyo sa mga sakit-sakit sa atong kalawasan kaysa tinuod lang. Wala gyud lami mga kasamang mo trabaho kung naay mga gipamati sa kalawasan. Mao bitaw nga ani karon ang programa nga magpahinumdum kanato nga sa atong mga kalisdanan og pagpaningkamot kasama duna tay masaligan. Kana ang said liniment. Ayan, ang haplas ng masa nga ginama mga kasama sa Seed Pharma. Ako gihapon ni Radyoman Michelle Miral Galve. O syempre, muabante ta sa mga haplas kasama kay lagi. Hay sa tinuod lang, after sa atong pagtrabaho, alo ka oras, naningkamot, naguna-huna, nag-alsa, whatever atong gihimo, nagbantay mga bata, nanghugas, nagdaro, nangisda, o uban pa mga kasama, kapoy gyud ang lawas. Mao nga ania ang haplas ng masa nga para gyud ka nato kasama. Para natong mga naningkamot og pata sa kinabuhi gamit ang atong mga physical no nga kusog og nainangutanan nako para sa man ay na ang said liniment unsa man pud na siya be nga haklase nga haplas mga kasama. Daghan ang mga nakapamatuod na nga ang said liniment kini nga klase nga haplas dili lamang kini para sa sakit sa lawas. Syempre kung haplas para gid na sa sakit sa lawas apan labaw pa ni ana o gawas pa ni ana nindot kaayo ni kay ako og yung gisulayan nagapamassage man jud ko nang lingkod-lingkod ba nga kanang daghan kay magmasahe sa kanto. Oh, ikot ti pwede kani akong haplas gining ako ang ihatag sa ako ang partner ang said liniment kay gusto gid ako gid ang maka-experience. O duod man mga kasama pag haplas gyud sa akong kalawasan dili tong normal nga oil nga ilang ginagamit. Apag kanindutan lang imurag mauwaw na lang ko kay murag naa na may manggawas nga mga hangin. O ta kay bawg asa gikan pero kay bawg tanga gikan sa sulod sa atong mga kaunuran. Mga kasama kay bawg mo unsay akong pasabot, no? So nindot ang said liniment para sa mga sakit sa lawas. Sakit sa abaga, sakit sa wagta, katinuod lang sakit sa hawa, sakit sa likod, unya pang masahe o para pod sa mga pamaol. Pamaulan baka, labid na kung nagsigig kag binaktas kay siguro lisod ang kinabuhi niya gusto ni mo magkuan na lang or nag-exercise ka, no? Gipamaulan ka kasama kini ang haplas nga para ni mo. So kung na kay mga gipamati sa imong lawas kasama, pahiri na yon sa said liniment. Ina ang pharmacist, no? Diha sa inyuhang dapit na ay said liniment nga masaligan nga dunay methyl salicylate, dunay camphor plus, dunay pag yung menthol, maunga grabe yun ang iyahang ihatag nga alibyo sa atong mga nagsakit-sakit nga parte sa lawas kasama. Unya, mahibong mo kay daghan po ang mga nagpamatuod nga ang said liniment dili lang para sa mga sakit sa lawas kasama. Naapoy mga nagpamatuod sa ila mismong experience nga ilahang isulayan, experimental ba? Na sa dihang effective man po yun ay kayo sa mga dandruff, no? Or kanang kaspa ba? Kay excuse me sa mga medyo sensitive di ako, nakikoy kay ilang adugay, nakain niyang problema nga gikas pa si ako tong pasulayon aning said liniment. Unya sa mga bata, siguro mga idran pud siguro nga naay mga kuto riha, no? Uy, pwede gyud di ay kaayo ni mga kasama. Plus mga paso-paso ug uban pang mga problema sa panis. Sulayan nato ni unya ato pud ni hisgutan sa mosunod pa nato nga mga episodes dinhi sa atong bag-o nga mubong programa. Atong ila-ilahon ang said liniment. Kung ngano man nga gisaligan kini sa kadaghanan sa karon. O di ba? Wala ba mo na intriga? Kay ako na intriga gid ko ani. Mao nga akong gisulayan og tuod man sa akong experience kasama sa akong pagpamasage, nakaangkon gyud kong alibyo sa akong kalawasan. Tuod mo sa dili ulit gyud kong magpamasage. Dili gyud pwede kami sa kumbana nga ang amo ang yung reward sa amo ang pagtrabaho every after magsweldo, naa gyud may massage 1 or 2 hours after payday. O di ba? Kay lagi mo lagi na atong reward nga ginagmay sa atong pagtrabaho kasama ang magpamasahe. O nya ato pong hatagag saktong reward pinaagi sa paggamit sa said liniment. Daghang patag-isgutan sa mosunod na episode dinhi sa atong mubong programa. Ako ni Radyoman Michelle Miral Galve.
1: Inyong nabati ang atong tulumanong giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod ka ninyo sa said liniment oil, hapla sa kahupayan. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uba ni Ma'am Michelle Miral Galve. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa samantak na o samang sibyaan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
4: Kabagding o kabukada maayong hapon kaninyong tanananihan ng BBC Daklit Balita alauna. Dakpan ang 57 anyos nga lalaki humananumbag og 55 anyos nga barangay tanod nga misulay lamang og pagpakalma sa kagubot sa sitio New Shari, Barangay Gunyan, Siayan, Zamboanga del Norte pasado alas 10 sa gabi niadtong Lunes. Bukod sa insidente, natumba ang biktima sa konkretong karsada o gidala sa Siayan Rural Health Unit alang sa medikasyon. Samtang kasong direct assault ang gikatak ng pag-atubangon sa dinakpan. Inyong nabati ang Daklit Balita Launa. Ako si Bagding Bayong Tinuwebe, Chiril Onyot Lirazan. Ang salamat umayong hapon kaninyong tanan.
3: BBC Daklit Daklit Balita Balita.
5: Radio Bagbag.

0: Rádio Vagabundo.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, sa edad na 90 anyos, kugihan lang gihapon, na maligya pa og mani. Apan, tungod sa iyang edad, hinay-hinay nawala ang iyang kusog og nagluya ang iyang lawas. Maong nangita siyag paagi aron mabalik ang iyang kusog. Hangtod iyahang gisuwayan ang Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
2: Tay, tanda ka sa 3 Plus Pharmacy. Maligya man kag mani, no? Nay, usa man imong kasinatian ay katong wala pa ka gamit sa atong kape.
3: Katuhinan sa wa pa to magamit kape kay unya nalagi magsakit sa kong lawa. Nya sa diya nga nagmintin ko ato. Uy, hello. Ano man kay mo? Niya makasaka ko, makalagsan. Oh, bukid to roon eh. Gani ay.
2: Nag, ha, bukid sa kulian?
3: O kato ganing, ama nga mo rin na.
2: Bukid sa...
3: Ganing.
2: Sundan.
3: Oh. Mm. Niya, o sa uwa pa ko nagamit. O magsaka gani ko, maglisod
2: ko. Saka ka sa bukid, ikigaw ka saka?
3: Hmm. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pati nga yahaya.
2: Pwede na, makakat-kat tayo ko sa bukid.
3: Makakat-kat to ba?
2: Tanong mo yung sa
3: mga mga. Magrapagid ko atang mga gulayon. Nga ingnon ko nila ni kamay. Uy, nang, kalugsong po eh, kanang tiguang naman kay ka. Ay, salamat.
2: Sige pa ka namin mulay.
3: Sion.
2: Lido.
3: Alberto.
2: Pilay mo idad.
3: Ay, kung anak ko, nabinta na ko.
1: Usa, sa unsamang balatian, adunay Paragis Bila Bila Herbal Coffee para nimo og suway pod. Ang Paragis Bila Bila Herbal Capsule og Paragis Bila Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bila Bila.
5: Paragis Bila Bila.
4: Paragis Bila Bila.
6: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
7: Sana oh.
6: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede daw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radio Magbang Ting Ting.

0: Radyo Magbating.
1: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po ng akong tuhod.
2: Oh, simple na, Sir Max. Pag-aplas og sed liniment oil.
1: Basin ba yung mabatalon kung balik, ana, ha?
2: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, o sakit sa lawas.
1: Wow, mo pagani pag-haplas na ako. Nakadagan na yung padulong sa BJK. Aray, sakit no more.
2: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
0: Radyo Magbating.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: August is Family Planning Month. Isang paalala na ang responsableng pagpaplano ng pamilya ay mahalagang hakbang tungo sa mas malusog at mas maayos na kinabukasan. Sa pamamagitan ng family planning, ang mga mag-asawa at individual ay may kakayahang magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon. May iba't ibang ligtas, epektibo at angkop na mga family planning method na makakatulong sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, sanggol at buong pamilya. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o rural health unit upang makakuha ng libre at tamang impormasyon, gayon din ng mga serbisyong pang family planning. Magplano ngayon para sa mas ligtas, mas malusog at mas panatag na bukas. Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og ubang katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately. Rag, rag, radio, bag, bag.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Handuraw na to pagbalik ang atong mga kagahapon.
4: Mga luha, punong na sa pag-aagas ni akong mga mata. Wanay umoy king balatia, nagsapuang sa imong saluma.
5: Maminaw kita sa mga mananoy nga mga awit.
6: Kinsa siya, nanay!

0: sa programang Tudling sa Mga Garay.
1: Usa ka tulumanon nga makahatag kanimo og lingaw.
2: Usa ka tulumanon nga mawagtang sa imong gibating kalaay.
0: Tudling sa Mga Garay.
1: Ug karon, aniya ang nag-inusarang magbabalak sa Visayas ug sa Mindanao.
2: Kuya Cardo Villaronte.
3: Kumusta ang tanan? Nakaing panahon, no? Gahapon, ga-proclaim ta og third og second sa Balak Writing Contest sa month of August. Karon, as promised, mag-proclaim po ta og kampiyon. 3,000 ba kay premyo, ano? Sa ito ang Balak Writing Contest sa Tudling sa Mga Garay, doon ay tumataginting na 3,000 pesos. Mauni ang premyo mga pinalanggan ding paminaw. Kamuni, ang naamoy mga balak ay inyong si Piata. Ipadana kay aron nga mahatagan tanaog pagtagan. Narang, kinini ang atong programa nga Tudling sa Mga Garay. Gipaluyuhan ni mga pinalanggan ding paminaw sa mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated sama sa Wonder Herbal Oil. Ang atong haplas nga wagyoy kaparihas kay epektibo kayo. Mugtuuan ang ilang giingon nga parehas tanang haplas di kina tinuod. Kay makatry mo sa Wonder Herbal Oil, makaingon mo yung lahi rigidi ay, na? Ang atong Wonder Animal Vita. Dako kay tabang para sa mga baboy, manok, kabayo, kanding baka lang gamis daw gabanda. Ang atong Wonder Banaba Plus. Testingi, suway, gamita, kay epektibo kayo mga pinalanggang tigpamina. Of course! Ang ato ang produkto nga Vitron Drops nga vitamins plus iron para sa mga bata nga bago na tao taman 1 year old. Vitron Syrup para sa mga 2 to 12 years old. Vitron Tablet para sa mga 3 anyos pataas. Pagkanindot na lang yun kaayo. Mga pinalanggang tigpamina. Di ta maglangan ay. Aniya na ang atong kampiyon! Perting champion na yun. Kampiyon sa Balak Writing Contest sa month of August 2026. Congratulations to Gerald Paxial Tayak Seato Negros Oriental. 3,000 kayo eh. Magbuot ba ang mga luha kung dili tika hilakan? Ay, may ganon? May ganon? Alang ganin yung tanan. Magbuot ba ang mga luha kung dili tika hilakan? Hoy, pangutanang gisuwat sa ulan sa akong kamot nga napasagdan. Sa daplin sa baybayon din kaniadto paghandom sa kaugmaon giatiman. Apan sa takulahaw na imong pagampo ang gitipigan sa lughan nga way kahupayan. Nangutana kanako ang dagat nganong hilom na ang akong baybayon. Manang balod bitubag na hurot nang iyang paglaom sa paghandom nga malungtaron. Kayang matag paghilak iyang gihimong pirlas sa kahilom. Nagilubong sa kinauyukan din way makakita sa kasubong giloomlo. Nakita ko ikaw nga milupad sa masalanggang paingon sa laing langit. Dito na ko nasabtan nga ang gugma dili ang ayang kapuson sa kasagi. Musa akong gibuhian ang kamot nga kaniadto hugot nga nagkupot kanimo. Isa na nga kong dugha na guba sa kahilom nga wa na itingog nga madungog ikan kanimo. Ibiyaan mo ako sa kilom-kilom nga puno sa kangit-ngit. Isa na mga bituo nagdumili sa paghatag o kahayag sa langit. Milabay ang mga gabiing ang akong bugtong kauban mawang hangin. Naghungong sa kamingaw nga ikaw ako wala na magpabilin. Ipadpad sa hangin ang akong mga hilom nga pagpanghupaw. Ingon sa dapit din ikaw karon malipayong naglanda. Apan bisa naman sa gilayon sa imong bagong tugpahan, ang akong gugma kanimo magpabilin hangtod sa kahangtawran. Wala ko'y pagbasol nga ikaw akong gihigugma sa hilabihan. Bisan pamanog ang balos mo ang kasakit nga way katapusan. Kisa amubong panahon nga ikaw na imong akong kalibutan, nakasuway ako sa kalipay nga di gayod nako mahikalimtan. Mabot ang adlaw nga ang ulan di na magdaog kamingaw. Ako mga mata dinausab kanimo mangita og mulantaw. Ang kasing-kasing asamaran makakaton ra usab sa pag-alim. Sipo na lang tika nga usa kanindot apan lumalabay nga sa daklit mubiya og mahanaw gipadpad sa horo sa hangin. Kampiyon sa Balak Writing Contest sa month of August 2026. Congratulations once again to Gerald Pacsyal. Tayak siya to Negros Oriental. Magbuot bang luha? Kung di natika, hilakan. Sa Balak Writing Contest sa Tudling sa Mga Garay.

0: Eh, sana ay mahalin mo pa rin ako. Alang to kanin yung tanan, mga pinalanggan ding Paminaw. Niyay mo ga kalimot, ha? Hatod to kanin yung sa pinaka-the best ng Wonder Herbal Oil. Niya mong haplas, amo kining ipanghinambog, oy, bahala mo, di mo tuo. Tuo na lang po mo, erong damadali. E kani atong Wonder Herbal Oil, nindot gini nga haplas. Proven and tested na gini. Tuwa pa katry, gamit na mo gamit po mo, eh, kaya epektibo kayo ng atuang Wonder Herbal Oil. Ha? Paminawa, testimonya, nagamit ni sa Wonder Herbal Oil.
1: Atong tawagan na gatuaga, usaka suking ating Paminaw nga nakagamit sa Wonder Herbal Oil.
2: Hello.
1: Hello, maing bundag.
2: Hmm.
1: Ma'am, kinsa gani niya itong pangalan, tapos address?
2: Lilia, Kiamco.
1: Taga?
2: Taga La Union, La Libertad.
1: Hmm, okay, sige ma'am. Kining ma'am, sulti daw mi ma'am, kung unsa ka-epektibo ang Wonder Herbal Oil, nganong nagamit mo ani?
2: Nagamit ni Kinindot yun. Kay, nai akong manghod bitaw nga, wapun ni kay balog na stroke ba to siya, na koan, kay nagtulala naman lang. Di naman po siya kabangon ba, murag wala na ikusog.
1: Hmm, dayon inyong gi
2: dayon
1: gamitan.
2: Nagpuan ko sir, dayon primero akong gipainom sir, ibutang nga ininit tubig sir.
1: Mhm.
2: Dayon akong gihaplas sa tibok ng lawas kay murag naligo na mong gusyag singot sir nga naluspad na.
1: Gihaplasan ninyo aning Wonder Herbal Oil?
2: Oh, hapit yun na kon horot ng usa ka butilya ginaplas sir kay murag gatubod ng tubig sa tibok lawas.
1: Kanang subot pa subot gasingot siya.
2: Oh, na tunog na gid siya kay sir nga wala na puti na mura nagbalani sir bitaw.
1: Mm-hmm.
2: Sabi na mo ma-impass na. Oto, ako na pong giutuhan siya painom. Dayon sige lang yung kog haplas.
1: Gisagol nimo sa tubig ang Wonder Herbal Oil?
2: Oo, oh, gisagol na ko.
1: Unya gipainom.
2: Gipainom na ako.
1: Pagkahuman ato ma'am, unsa resulta?
2: Kalo luwi sa juice na. Ano bang siya? Una ba mo na istorya na ma'am pong sir?
1: So, ang nakaayo sa iya ang katong gihaplas nga Wonder Herbal Oil o ang Wonder Herbal Oil nga gisagol sa tubig o gipainom, mautoy nakaayo sa iya.
2: Oh, mora, oh, mora, mora to siya. Gihaplas o gipainom. Mora nito. Thank you tayo sa inyo ang kuan sir.
1: Sige ma'am. Salamat po kayo ma'am ha.
0: Nga na kanindot ang Wonder Herbal Oil, samot ng Wonder Animal Vita. Para sa inyo mga kahayupan, baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langga, misda, guban pa, wa na ilaing pinaka-the best ng vitamins, Wonder Animal Vita.
3: Kagi ang Animal Vita, si?
4: Yes, sir. So, wala kuna gamit sa Animal Vita, yung nag-anay man ko, pero mayroong anak sa akong anay, pito, sunod, 8, karon dayon yung anak dosi.
3: Uy, nagkadaghan.
4: Oh, nabuyag ni ang baktin, Sir Tart. Dire dayon sa kusilingan, magulang sa ko ang bana, hindi ka buok yung anak.
3: Animal Vita, kaya po gamit ato.
4: Yes, sir.
3: Kanindot kaya na, Sir. Salamat, oh, Ketchi. Oh, ingna ang uban, Sir, magamit ang Animal Vita.
4: Ako din giyawhag ang tanan na naminaw karon sa so wala pa nakagamit sa Animal Vita. Pagtulay na mo, iligid mo magmahay. Kaya ka na pagabas yan sa ining pag-atiman sa atong mga kahayupan.
0: Ingon na na kanindot ang Wonder Animal Vita. Kanang atong Wonder Banaba Plus para sa galisod og bawas ato mga kaigsuunan nga dunay mga kidney problem kana atong gamiton ang Wonder Banaba Plus na to, ha? Unya mutuna po ning mga bugon-bugon sa suso, goiter, oh, mga mayuma kanang Wonder Banaba Plus kay ang plus mong unya mangustin. Paminawang testimonya sa nagamit og Wonder Banaba Plus.
5: Kumusta sir? Kinsa kanini sir? Ako si Kwan sir, Alex Hanigin sir, taga Karumi, Cagayan de Oro City sir.
6: Nag-text mo, nagpasalamat ka sa Wonder Banaba Plus.
5: Okay, sulti doon na sir. Iniyod sir, dako kayong tabang ang Wonder Banaba Plus sir. Kaya tungod na ulian ng problema sa akong pagpangihi sir. Dugay na kayo na ko ng giladala. Kaysa una, pagpangihi na ko, sakit gid kayo sir, sakit yun. Di gina ko makayaw sa hayang pag labinasong pagpangihi sir. Ang gabi, lisod gid kayo ipangihi sir. Kaya grabe ka sakit sir. Kaya, bisag kung saan ako inom og kwan sir, tubig, mora magyapon. Mong nagpasalamat ko sa inyong produkto sa Wonder Banaba Plus na ulian gid ko.
6: Dugay na kanigamit aning Wonder Banaba Plus.
5: Bag-o pa yun, sir. Kay katong mga niaging semana, nakadungog ang akong asawa nga naa daw tambal adunggan sa radyo sa programa ni Kuya Cardo sa Tudling sa mga garay. Moto, iyang giingon nga Wonder Banaba Plus lagi daw. Nga gisuya na mo, sir. Unya, sa dihang nakatumbar na ko, pila ka adlaw, dili naman ko batiyo sa sakit sa akong pagpangi. Unya, kanang okay na gid kayong pamati, sir. Wagit ko lang gitumbar nga, tambal o unsa diha. Basta katorga ng Wonder Baraba Plus. Grabe ka efektibo yung tambal, sir. Salamat kayo sa inyong cancer produkto sa Wonder Baraba Plus.
0: Ngunana, kanindot atong produkto nga Wonder Baraba Plus. Kuya Carl, shout out sa akong pamilya sa Sambuanga, Sibugay, si Julimar Lagumbay ni. Read ko sa akong apo, Jerlyn Haron, gatang Georgia sa imong programa. Shout out po ko ni Lini Amitis Jimino, GC Jeriza o Sharon Makalitong. Salamat to God bless more power. Si Inday Jimino ni sa Canary Site, Pulumulok, South Cotabato. Salamat. Read ko kay Jima Joy o kay Sian Udad from Villa Castor, Sambuanga, Sibugay. Naglanog-lanog kadre sa Mati, Davao Oriental. Greet na ko Moreno family from Greg Moreno ng Mati City. Salamat kayo nimo Kuya Cardo. Thank you kayo ha. Ay mo kalimot katong atong mga kaigsuunan diha nga naay mga anak nga may pagkatao taman 1 year old. Natay Vitron Drops, pinaka the best nga vitamins para ang inyong anak kanan mukaon, mututoy, may mutulog. Dili magkinabog unya ligon kag immune system ang imong anak nga bagong natao taman 1 year old basta gamitan og Vitron Drops.
1: Ikaw nagtext aning kalabot aning Vitron Drops nga nakasuway di sa imong mga bata ni?
7: Oh, sa ako ah.
1: Kinsa gani atong pangalan, ma'am?
7: Siya nga Juleta, pag luar basak.
1: Basak lantapan Bukidnon.
7: Oh,
1: so di daw mi ma'am, unsay experience aning paggamit aning Vitron Drops?
7: Na kwan mura na mo iya kanang na nakadulog ni ba nga basin sada kay.
1: Mm-hmm.
7: Since birth, magod niya kay Lulaka. Mm-hmm. Maoy tayo niya.
1: Kana imong bata?
7: Kamot din itong kauban. Oh.
1: Kailang edad sa bata?
7: Kailang doon natin siya. 7 months pa karon.
1: Ah, 7 months pa. Okay.
7: Sulay na mo siya o Vitron ba niya?
1: Vitron Drops?
7: Yang mo siya. 3 days pa. Oo.
1: Mm-hmm.
7: 3 days, pag inom niya, ay had ayon. Natingala din ko kay Mura, magiganahan na siya tulog. Ang sagkaro, namong ginintay. Pero na ba ito, pagyan niya bago?
1: So bago pa na nimo siya gipagamitan o Vitron Drops?
7: Oo. Nga, karon kay dili na mo inumugatas man, maglugaw na man, nga, ila kalugaw lagi ang
1: mahurot. So nindot yun day kayo gamiton ang Vitron Drops para sa mga bata, no?
7: Kasan kay gapangita, salamat.
1: Okay, salamat kayo.
0: Kanang Vitron Syrup, nindot po na. Para sa ato ang mga kaigsuunan, nga dunay mga anak nga 2 to 12 years old. Yung anak, di ganang matulog, di ganang mukaon, unya, partira bagi yung buguas klase. Ato nang i-Vitron Syrup. Kay makapabright ng Vitron Syrup, oy. Paminawa ng testimonya o nagamit yung anak kong Vitron Syrup.
8: Ako dahil si Rizalino Rosales, sir. Taga ipil sa Buong Gatibugay. Ako mungkin po kay tabang ko tinood ang inyong product. Labi na sa akong anak. Kay katong akong anak mo, halos kada bulan, magbalik-balik sa ospital, hilantan, mukumbulsyon. Dayon, pagpainom na mo, anik mo, ito, itistingan na mo sa akong misis. Aloy sa Diyos, wala na ba po kayo, sir?
1: Dugay na mo nagamit aning Vitron.
8: Oh, dugay-dugay na, sir. Bali, naana siguro sa kuan, mga 5 kabulan, Vitron nga, sir.
1: Kanya, kumusta naman ang bata karon?
8: Kaloy sa Diyos, sir. Kusog na mukha on, dayon. Healthy na po kayo, sir. Di namin mabalaka nga. Mataliksikan gamay. Hospital gyud ayon kumbulsyon kay pero mo ni ma-admit rigo sa hospital sa April.
1: Unya okay na sa karon. Wa na gibati.
8: Oh, wala na sir. Kalaway sa Dios din. Dili na po kayo sa ingon nga katong para sa iyang gibati nga lost pad siya nga pagkabata dayon. Ah, gamay lang lagi mabikil, mura mi kasap pangugitlo ning kung anak kalaway sa Dios.
1: Mm.
8: Kay hadlok lagi di magud pod dalim nga.
1: Mhm.
8: Kuan atakihon kumbulsyon din. Abigay na mo sa akong asawa og patulon ni mong anak kay musulirap man ang mata niya.
1: Mm-hmm.
8: Kalaway sa Dios di ra mampod.
1: Unya karon, wa na siya gi-convulsion pag take ni nga Vitron syrup.
8: Wala na po sir, gikan nga nagamit mig Vitron, wa na gid mi kabalik og ospital, kalayo sa Dios.
1: Salamat.
8: Oh, salamat sa dai sa produktor niyo sir. Dayon, salamat po kay sa Ginoo nga gimugna nang maong produkto nga din makatabang sa mga.
0: Ngunana kanindot ang Vitron syrup, parita sa Vitron tablet pod mga pinalangan ting paminaw. Oo, kay perte po nindutan yung Vitron tablet. Niadong mga nag-edad o 13 anyos pataas. Kinatulgan minanok, i-Vitron tablet na. Kinanan, perte gagmaya, pudyot-pudyot ra, i-Vitron tablet na. Kanuna yung kapoy ang lawas, sayo pas buntag, i-Vitron tablet na. Katong mga grabe kay kalimtanon, i-Vitron tablet na. Epektibo ang atong produkto nga Vitron tablet.
1: So, tiid daw mi sir, unsa may dakong nakatabang sa imo aning paggamit sa Vitron tablet?
9: Pagkabati ko na ako aning programa, God, na kuhan po ko ba kay Murag Pimintin, mag-okay ganas pagkakamit ako niya, luya kong lawas, So ako kung gisuwayan, pinimpilaro ko yung pusway-suwayar ko kasi dahil yung maulian. Ngayon, nakatumar ko, katulog, once a day, raga itong tumat, kagabuntag.
1: Kagabuntag lang ka, maka-take, aning Vitron tablet. Okay. Dayon.
9: Migaan na ba kung kaon? Karon ka rin mo. Takto na yung kaon. Kaya makaroon tagay ko isa kachupa ganyan isa kakadaanan ako. So na, di gani matunga. Pero karon, kalas na magkikbugas noon.
1: Kalas nagbugas?
9: Okay. Salamat yung kaning Vitron makatabang yung tinood.
1: Salamat kayo. Akin sa pangalan?
9: Randili, taga-Soklima ni Ipil Sibugay.
0: O to'y kagamit og Vitron tablet, Kuya Carl, si Kinley Jaini from Marama. Greet ko sa mga Dunal ni Minso Baba og tanang naminaw sa imong programa. Sir Ricardo, greet ko sa mga friends sa kahanginan nila ni Carol, Maylin, Bibilaw, Manilin Rose og sa akong utol og sa akong mga kauban tanan og labi na sa akong foreman nga si Junard Hardinico. Kanara ko yatang si Lonely Boy ni Kuya Carl sa Barubo. Si Randy Torres ni Cebu City, request lang ko kanang Changes in My Life by Mark Sherman. Salamat sa pagbasa. Shoutout ko rin sa Mungkayo, Salvacion, Brokotso, kaoban ako si Kikin o Ninik. Salamat, Kuya Carl. Shoutout ko na ni Regine, Patrick o Christian Villesa. Tang sa pagbasa, listening from Zone 7, Barangay 19, Ingoog. Panimbaya ko ang mga silingan rin sa Malunglong Base Camp, Maramag, Boiser Family, Persano Family, Gonzales Family, School Family, Simudlan Family, Poli Family, Balanag Family, Diuba Family, Nagpatimbaya, Piriang, Alusap. Greet lang ko akong bana, Rico sa Hinguog. Greet dyan sa pamilyang Lampak dyan sa Arakan, North Cotabato. Nag-greet si Abdul Karim Lampak Takurong. Salamat kayo nimo, Kuya Cardo. Thank you so much. Bueno, katong atong mga kaigsuunan, kung duna mo'y mga almoranas, ha? Kanang colon problem, almoranas, ang atong gamiton, anak nga tambal, kay Huwander Himuaid. Huwander Himuaid, gina, muna itambal sa mga almoranason, ha? Huwander Himuaid. Kaya katong atong mga kaigsuunan, ng mga high blood, ang tambal sa high blood, Huwander Cardio Care. Unay, mutabang na inyong pag-spike o galit sa blood pressure. Huwander Cardio Care. Ayon, katong mahiligon og kape, ang atong Huwander Herbal Coffee, wa ginay pagluban. Parti lamia, gina nga kape, oy, kanang Huwander Herbal Coffee. Kanang kape, wa ginay ka parehas, kaya di ka kulbaan, unya, di mo tasi mong sugar, stevia ang gigamit, no? Ayon, katong mga expose kaya sa init o gulan, daling subawan, daling hilantan, daling ubhon, natay Huwander C+. Tulong na kaklase, natay drops para sa bata, mga na tao, taman 1 year old, natay sira para sa mga 2 to 12 years old, yanapod na itay tablet para sa mga 13 anyos pataas. Ang ato ang Huwander C+, mga pinalanggang digpaminaw. Arin ako sa pinakaunang entry sa bulan sa September 28, 2026. Pinada ni Alfredo Sarilia, taga Zone 3, Bugkaon, Lantapan, Bugidnon. Ang title siyang balak naguluhan, Masakit nga handumanan. Ako ni nga taga nung kinabuhi. Kaduwang gubat sa kalibutan, kasundaluhan, mukanaog sa ilang Pinoyanan. Aron pagtuman tawag sa kagamhanan nga di kabaliparan. Dako sa asawag halog sa mga kabataan, mga luha nga di kapugan. Masakit nga panamilit ang imong madunggan uban ang saad sa pagbalik nga wa nay kasiguruhan. Ug niya miabot ang adlaw nga ilang ikadlukan tingog sa eroplano ang ilang makita og madunggan. Kay sa mga kaaway sa Pilipinas buot kita nilang pagailugan. Pilipinhon batok hapon magtigi sa kinabuhi og kamatayon mga pinangga walay kasayuran. Ang ilang minahaloban kanila nakabsan sa kapalaran og napukan niya sa natad sa panag-awayan. O niya, milabay ang mga adlaw, simana o mga bulan ang saad ni General Douglas MacArthur nga siya mubalik kini iyang gituman. Sundalong hapon ang alisang mitunga sa atong kabugiran o niya, miabot ang panahon sama sa Bagyo Mulurang, mibalik ang galinaw sa kalibutan. Kasundaluan, mibalik sa tagsatag sa kadapit nga ilang Pinoyanan. Aron ilang pangitaon ang ilang minahal sa kinabuhi. Nga kanunay nilang gihandom o gikamingawan. Ang uwat samad sa kalawasan, gihimong masakit nga handumanan sa ikaduhang gubat sa kalibutan. Nari ay? Alfredo Il Sarilia, Zone 3, Bugkaon, Lantapan, Bugidnon. Masakit nga handumanan sa balak writing contest, tudling sa mga garay.

0: Uy, alang to kanin yung tanan mga pinalanggang tigpamilaw. Kuan ba? Sinamoy mga balak, di ba? Madala na dres ko ah. Ato nang hatagag pagtagad kay mahimo nang entry sa balak writing contest. Mayna lang may ginoy, ikse mo gimuhatag ninyo anang first prize 3,000. Oh, na dai muhatag ninyo 3,000. Di ba? Second prize na to 2,000. O kamayo na lang ana. Third prize 1,000. Padara kag balak ang amorang ikinanglan. Balak nga nay 1,000 topic, unya rhyme ang imong pagkatagik, unya tag-upat ka sentences kada istansa, unya need tag 5 ka istansa. Mo nang minimum niya. No? So, pwede rin yung kayo. Ato na koy. Kuya Cardo Villaronte mo ingon ang Diyos atong alagaran. Pinagis tinuray ng pagservisyo sa mga katawahan. May pagpaminaw. Visayas ug Mindanao!
1: Radyo Magbating.
2: Oras. Alas dos.
1: Radyo Magbating.
3: Oras. Hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras. Hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
1: Radyo Magbating.
5: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sa dihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar. Ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
6: Kaman tugod, iya ang so good ato. Dili na ako kaihi, tapos tugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kayo tiyan, tapos iing na nagani ko na mayuma daw ito. Itapos sa pambayon. Tapos ay ato, nag-take ako ng herbal, kaya nitawag si ating ngani na mao atong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet, tapos pag ako man ato, di na dyan ako makapanoba, di na ako makatindog. Mao na itong, pag-take na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule ni Lugwa ang dako na bato.
7: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
6: Oo.
7: Aha.
6: Nigawas ko siya, grabe ka dako. Tapos ako siya giga ng, ako ba siya giga na asin man dahil ito na nabuo?
7: Ah,
8: asin.
7: Okay. Uh-huh. Yeah, sa karon, o saan ay gibati ni mo?
6: Okay naman ako sa karon. Mao na gani itong nagpiti ako, 2 lines man, pero malabo ang linya.
7: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
8: Oo.
7: Aha.
6: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
7: Oh, sige. Pangalan ni mo tinuod apil-apilido o taga-asa?
6: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
5: Unsa sa unsa mang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
1: Radyo Magbating.
9: Ito na po ang pinakahinihintay ninyong lucky break. Kaya naman, good luck, Lotto Players! Pero siyempre, may ilang paalala po kami. Una, huwag nang iutos sa mga bata ang pagbili ng tickets dahil 18 years old and above lamang ang pwedeng sumali sa anumang game ng PCSO. And to our game players, let us play within our means. Please play smart, play safe, and play responsibly. And now let's start our game time by welcoming some of our Lotto players who will witness and certify our live draw proceedings. Isang masayang hapon din sa representatives ng PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO draw coordinator. Good afternoon, sir. To ensure fairness, transparency, and integrity of our draws, araw-araw po nagsasagawa ang PCSO ng pre-draw procedures. Ang highlights ng activity kanina, panoorin po natin.
10: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa 3 set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang draws na gagamitin sa live lotto draws.
9: Lotto Philippines, e-flex na ang 2 at 3 numbers ninyo dahil maglalaro na po tayo. Tara na, let's play Lotto!

0: Radio Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Kuya, murag sakit man ang akong likod sa kakapoy, oy. Bisan sa pagtindog, sakit niya po lang akong tuhod.
4: Oh, simple na, Sir Max. Pangaplas og sed liniment oil.
3: Basin bayag mabatalon kung balik, ana, ha?
4: Dili po, oy. Murag mawaay mong panuhot, kapoy, og sakit sa lawas.
3: Wow, mo pagani paghaplas nako. Nakadagan na yung upadulong sa DJK. Aray, sakit no more.
4: Sed Liniment Oil, available sa mga groceries o sa mga suking butika.
5: Si Tatay Mark, 40 years old, nag Nueva Ecija.
6: Si Mark po to, Nueva Ecija. Oh, minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
7: Apo, kumusta naman po yung pagiinom po ninyo ng ating rice coffee?
6: Talagang maganda yung ano niya, yung kinalabasan nung rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog.
7: Mm-hmm.
6: Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutok. Natapos yung pagdumi, nakakatulong siya dun sa pagdumi natin. Talagang nakakakwat siya, nakakaginawa, Kuya Boy.
5: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
0: Radio Magbating.

0: Oras, alas dos y media.
1: Radio Bagbag.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
1: Radio Bagbag.
3: Pagadian na City, mayong adlaw kanatong tanan. Kini si Dr. Dave, ang inyuhang Dr. Dave sa DN Green Science Laboratory Manufacturing Incorporated. Si Dr. Dave ang nagdala sa functional medicine. Si Dr. Dave ang dugay na kaayo nga nagbalik-balik halos duha na kadekada siguro no din his Pagadian nga nagdala sa functional medicine. Pero sa usa ka tuig kaduha lang si Dr. Dave mobisita dinhi sa Pagadian. Atensyon mga suking tigpaminaw dinha sa may RMN o sa Radio Bagting dinis Pagadian, mayong adlaw diha kaninyo si Dr. Dave nasayod nga adunay daghan kaing nalipay karon ng mga pasyente nga daan nga naghandom kan Dr. Dave. Advokasya ni Dr. Dave nga dos mga pasyente nga kun pwede lang dili lang gyud unta maoperahan. Lisod kay maoperahan ang pasyente o ang tao. Gumikan kay matod pa, buhi ka pa, halos gibalsamar ka na. Mga higala mga suking tigpaminaw, ang functional medicine ni Dr. Dave alang sa mga pasyente nga dili gustong magpaopera. Operahanan ka ba, paminaw? Operahanan ka ba, susama na lamang sa thyroid problem, toxic or non-toxic water? Operahanan ka ba sa breast babae? Mibuto na ba? Pasensya sa mga nangaon. Operahanan ka ba diha sa imuhang gallstone? Operahanan ka ba sa mayuma? Operahanan ka ba sa prostatitis? Prostate grade 1 to grade 4 or prostate cancer na ba? Tatay. Operahanan ka ba sa bato sa kidney? Ready for dialysis ka na ba? Mga higala, labi na usab sa mga mayuma ng mga pasyente, mga babay, operahanan ka ba? Mga suking tigpaminaw, niadto akong gisgutan ng mga operahanan, please, ayaw sa kamo paopera, labi na kung wa kamo'y kuwarta. Mga higala, lisod kayo kung maoperahan ang tao. Susama na lang nga buhi ka pa, gibalsamar ka na. Muna'y kanunay nga gisgutan ni Dr. Dave sa mga programa sa radio. Mahigalang functional medicine ni Dr. Dave aprobado sa Bureau of Food and Drugs with FDA permit number and license to operate. Mahigalang mga suking tigpaminaw, ayaw sayangi ang panahon. Kung namati ka man dinhi sa RMN o namati ka usab sa Radio Bagting, si Dr. Dave mo bisita karong September 2. September 2, alas 8 paingon sa alas 12 lamang sa udto, diha mismo sa Radio Bagting Radio Station. Radio Bagting Radio Station, pangutana lang kamo sa mga tricycle driver, kailado kaayo. Ayaw kalimti mga pasyente nga kung si kinsama na mabisitang mutagbo ni Dr. Dave, palihugdad ang mga resulta gikan sa inyo mga doktor para mapadali ang paghatag o pagtagad. Mga higala mga suking tigpaminaw, si Dr. Dave kanunay maingon, mag-unsa man ang salapi o bahandi kung na doon ay kigibati o ay lamang kinabuhi. Dili ko kalaban ang mga herbal. Dili ko kalaban usab ang mga synthetic. Gumikan kay functional medicine. Mapasabot ni Dr. Dave o sa kauras ng orientation puhon sa akong pagbisita. Diha sa Radio Bagting, tagbuan ninyo si Dr. Dave sa mga operahanan susama sa kunisgutan. September 2, September 2, alas 8 paingon sa alas 12 lamang sa udto. Mga higala mga suking tigpaminaw, manghinaot ko nga dili ninyo sayangon ang panahon o ayaw sayangi ang panahon. Nasayod ko nga gikapoy na kamus paglamoy sa mga nagkaraiyang tambal. Ado na ba'y diabetic patient? Nahalap na ba ang mata? Purisyo kayo gumikan kay ang diabetes nga sakit consider as a blood cancer. Mangigala mga suking tigpaminaw, hypertension, giyataki ka na ba sa imong high blood, pagtaas sa imong pressure sa dugo. Mga higala, ayaw sayangi ang panahon. Alang ni adtong dili gustong magpaopera, sugat og tagbo kamo kan Dr. Dave. Aduna kay mga sakit nga cancer. Naghilak-hilak ka na ba gumikan kay cancer imong sakit? Ayaw paghilak. Gumikan kay, wa ka lang maayo, kawa mitukma ang tambal nga imo giinom. Hinumduming at dunay mga kanser nga mga sakit, apan mas una pang nangamatay ang dili kanser ang sakit. Sakit lang na. Mga higalang prinsipyo ni Dr. Dave, kung adunay tambal, adunay sakit. Kung adunay sakit, adunay tambal. Nganong wa ka man maayo? Gumikan kay wa mitukma ang tambal nga imong giinom sa imong sakit. Murahin og nagdugang ang imong sakit. Mga suking tigpaminaw, balikon ko September 2. Diha lamang sa Radyo Bagting, pangutana mo og asa ang Radyo Bagting. Anyways, nagtingog man ta dinhi sa RMN, mga sikat kini nga mga istasyon, pero adunay naandan nga pagpadagtagbo ni Dr. Dave diha sa Radyo Bagting dinhi sa Pagadian City. Mga higala, balik-balikas pagpaminaw. To God be the glory, ayaw sa papira, ayaw sa pagpabayopsi. Salamat, kini si Dr. Dave. Mayong adlaw, kanatong tanan.
1: Radio, radio, radio. Bag-bag. Ting-ting.

0: Radio Magbating.
1: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
2: Pot na migmati kaniyo, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kapi na lang gyud nya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo, kay kinahanglan mo na sa lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dayon na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti. Lala na imong kuan tibay, imong UTI. Kumo gani na no nga magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko kita ng kape nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko ilang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Sindi ako din ang giampo no nga Lord, tagailan gyud ko og kanang maayo nga tambal, kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no, kapoy na ba maay man to kay pagkape nimo buntag sayo kape nya unto mo inom na pugko 3 times ini kape gyud ko nga paradis bila-bila. Lisa Hiram Prausos, kuan ako 5'7".
1: Busa sa unsa mang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
4: Paragis bila-bila.
3: Paragis bila-bila.
5: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
6: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
5: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
7: August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya.
0: Radio Magbating.

0: oras, alas tres.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
3: Ano ka, Jesus? Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
4: BBC Taglit Taglit Balitang Balitang.
5: May hapon mga kabagtingog kabalkada sa anayan ng Taglit Balita Las Tres. Opisyal na ang gilunsad sa Social Security System o SSS ang bagong Loan Light Microloan Program isip kabayan sa pagsaulog sa ika-69 ng anniversaryo ng ini. Pipila pa lang kaadlaw human sa paglunsad, mikabat na sa 50,000 ka borrowers ang nakadawat sa Loan Light, samtang kapin 600 million pesos na ang narilis nga pautang. Inyong nabati ang BBC Daklit Balita Las Tres. Ako si Bagting 27 Dari Likat, aya ay sa Bell FM o Radio Bagting.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
6: Radio Bagting.

0: Radio Banting. Ting.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa kataklob sa long neck o duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
3: Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
4: Sana all.
3: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
5: Oh no.
3: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
6: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
7: Mio,
8: okay po si Tatay Mio.
7: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
8: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
7: Pantrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi po ng aking mga kasama, yung trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa message ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po kuya ng pagbabago. Na hindi ko na po nararamdaman yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo. Ay ngayon po ay nawala na.
6: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang white cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tawo samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsigo kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya og capsule. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
4: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kompleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upuon o Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
7: Mabuhay Hardware.
6: Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Sana
1: paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Rag Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4. Radyo Bagting.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: BBC Daklit Balita.
5: Kabag ni Gabalkada, anyan ang BBC Daklit Balita alas 4. Gihatagan og pagpaklaro ni Western Mindanao Command Acting Commander Major General Jose Vladimir Caraga nga bisan pa man ubos ang bahat sa seguridad ilabi na sa tawi-tawi og basilan, dili gihapon kini magpakampante ang ilahang nga og ilang ipaniguro nga magpabiling lig-on ang puwersa sa nasangpit nga lugar. Samtang mas nakatutok matod pa ang ilang puwersa sa mga lugar nga anaay lalom sa election areas of concern na ilabi na sa Central Mindanao ug Lanao del Sur. Gimandoan usab ni Major General Caraga ang mga hepe sa Joint Task Force nga mag-deploy og augmentation force sa mga lugar nga napunting sa ilang intelligence unit aron malikayan ang unsamang bahad sa seguridad. BBC Daklit Balita alas 4, Bagting 17, Florence Ofima, maayong hapon.
4: BBC Daklit Balita. Radyo Bagting.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana
6: offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
4: Radyo Bagting.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Said Living Testimonies.
2: Ang diabetic retinopathy makapahanap o baka makapabuta sa imong mata tungod sa kataas asukar sa dugo. Maapektuhan ang atong pananaw.
3: Di na ko kakita. Kalit lang og kaop ang pananaw. Diabetic lagi. Di na ko kakita.
2: June Largo, nakasinati sa pagkabuta tungod sa diabetes. Maayo na lang kay nag-Sed Panyawan Coffee Mix.
3: Ining Panyawan Coffee, kahinahinay ko kakitahan tong karon. Dali mo usos ang imong sugar. June Largo.
1: Living Testimonies.
4: Ang tinig ni Tatay Rolando, 83 years old.
5: Rolando, ipulan po. Taga Mindoro, pula. Kahit mga 83 na taon.
6: Kumusta naman ang pakiramdam sa pag-iinom ng ating rice coffee?
5: Ay, nakakalakas ko po ng katawan. Kapagtabas na ako, Kuya Boy, sa mga pinapil.
6: Ano ba po yung mga nagbago sa inyong kalusugan? Simula na kayo po uminom ng ating rice coffee, Tatay Rolando, 83 years old.
5: Ay, nawawala na yung aking sakit sa bayawang, sa binti. At magaling na akong tumulog.
4: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
0: Radyo Bagbag Ting Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.
4: Are you planning to build your dream home?
5: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plasticwares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort and isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanya gusto delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abligi ka alas 8 sa buntag, nga do alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
2: MC1 Hardware. Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Solidad, 74 anyos, na tabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos. May angay man ko. So, ano, maninda ko liha. May asaan sa bukat. Ana, isulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitang bata. Ana, na ako nang uma. Kanang gigan siya sa trabaho. Palong siya sa trabaho. Mainom siya, ane. Siya makawa, madyuni ka kapoy ma.
1: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Radyo Bagting. Tungod sa kapait sa kahimtang sa panahon karon, bawal magkasakit. Mao ka lang ang SED Marketing. Ang tighimo sa mga SED Marketing products karon, magadalit ka ninyo sa kasika sa panglawas.
4: Okay, galay, soon, may adlaw, welcome sa atong pagpanaguban. Ano na po kini ng atong tulumanon sa SED Marketing. Ang maghatag ka ninyo o informasyon, kaalam mo kay balo. Aron ka ning atong lawas sa dunay hinagiban batok sa mga problema na to sa kalawasan. Sa mga isuon na ito niya karoon, nga doon ay mga problema sa ito ang mga kalawasan. No? Timani kanunay ha, nga doon na kita'y mga pagtabang kaninyo. Ilabi na gayon ang pagpahiuli sa mga balatian gamit ang mga produktong herbal sa SED Marketing. Doon na kita'y kape, higalang isuon, nga lamian kayo, gumikan kay kini purong herbal. O gusab, doon na kini siya mga pagtabang, pagpahimsog sa itong lawas, pagtangtang sa mga balatian, gumikan sa gahom sa panyawan nga tanom. Ang ato ang SED Panyawan Coffee Mix. Aduna kini siya panyawan mangosteen. Aduna po kini siya purple corn. Or kini ginatawag na itong maistapol. O gusab kini nga itong ginatawag na cinnamon. Nindot kini nga makatabang sa itong mga kalawasan. Ang atong mga kapsula isuon, dinikalimtan SED Kogon Herbal Capsule. Nga dunay gahom sa Kogon Plant. Aduna'y banaba o gusab panyawan. Ang ato ang SED Panyawan with Garlic. Ang kapsula nga dunay gahom sa ahos, banaba o panyawan. Muna nindot kini nga garlic capsule. Gumikan kay makatabang ang kini og dako sa pagtangtang sa mga kolesterol o problema sa high blood pressure. Ang ato ang SED Panyawan Plus Mangosteen, aduna kini siya mangosteen, luyang dilaw o panyawan. Mao kini siya ang kapsula igsuon nga makatabang sa mga diabetes o katong mga diabetic patients, no? Katong aduna yung mga pagtaas sa ilang sugar level. Aduna po kini siya pagtabang sa mga adunay problema sa mga bugon-bugon sa atong mga lawas, sama sa pag-angkon o bugon sa ato ang mga suso, bugon sa ato ang mga matris, no? Mga problema sa mga kalalakinan, sama sa pag-angkon ng mga cyst. Makatabang ang SED Panyawan Mangosteen, o SED Panyawan Plus Mangosteen. Bueno mga igalang, isuon ang atong topic karong adlaw, pag-isgutan nato ang mga makakurat nga mga makatabang sa pagpaubos sa atong uric acid. Kaning uric acid mga igalang isuon, daotan kini siyang elemento sa atong lawas, gumikan kay posibleng mag-form kini og mga crystals nga mamahimong gout. Ang una niini mga igalang isuon, kaning ginatawag nga tart cherry juice, no? Ang tart cherry juice, aduna kini siya antioxidant nga makatabang sa ato ang kalawasan, gumikan kay aduna kini ginatawag nga anthocyanins or cyanins nga makatabang sa pagpaubos sa pagpromote og uric acid. Ang ato apun onion tea, no, kanang sabaw sa sibuyas, makatabang pud kini siya sa mas natural nga mga pagtabang sa ato ang anti gumikan kay aduna kini siya anti-inflammatory og cleansing effect sa atong kalawasan. Kani pong ginatawag natong filtered black coffee, kanang walay creamer o walay sugar. Epektibo kini gumikan kay ang caffeine o mga antioxidants nga naa sa kape, makatabang sa pagpaubos sa uric acid production sa atong atay. O usab nga ginapapaspas nini ang pag-ihi nato sa mga uric acid. Kani pong mga skim milk o baka mga low fat nga mga gatas, natin po ni siya pagtabang, gumikan kay aduna kini siya pagtangtang sa uric acid sa lawas, pinaagi sa paghatag og daghang excretion sa ato ang kidneys, no, nga may angkon kini nga protina nga makatabang sa pagtaas sa ato ang purine. Kani pong atong mga whole grains, no, sama sa brown rice ug oatmeal, makatabang pud kini siya gumikan sa fiber nga napamatud-an nga maayo kayo nga mutabang sa atong mga kalawasan. Kung pananglitan na dunay problema sa uric acid, di maning kanunay mga igalay isuon nga doon na kita said panyawan plus mangustin. Kaling tanan mga igalay isuon nga mga akong gisgutan kaganina, naani siya sa mangustin. O kaning ato ang mangustin, makatabang gani siya sa pagpaubos sa taas na to nga uric acid. Gumikan kay kinisya, aduna kini siya mga pagtabang sa atong kalawasan. Gumikan sa panyawan, mangustin, o usab kaning luyang dilaw. Walang kung kanunayon ni mo kinipag-inom, no, eh, labi na kung ikaw, aduna na kay problema sa uric acid, no, mas maayo kaya nga kanunayon kinipag-inom 3 times every day. Aron matabangan ka sa imong problema sa lawas. Timani kanunay, nga ang SED Panyawan Plus Mangustin, ang kapsula sa SED Marketing, adunay gahom sa mangustin, luyang dilaw o panyawan. Mapalit na ka na karon sa atong mga butika nationwide.

0: Said Celebrity Kajik Soap ug Said Celebrity Beauty Soap. Kasikas sa panglawas. At ang ilang gyapon kini sa sunod ngayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
1: Said Health Report.
2: Health Report.
3: Nadigyas ko ba na slide ko while nang labag. Dahil na nga kung kukuha sinalangkat good siya, parting sakita, dahil sinya kurug-kurug ko. Within 2 days, wala dyan ko kauna-una nga nada equisen. Sumoto nga akong gibubo sa ako ang kuko nga perting hubaga. Nga perting yung pagkasakita as in. Dahil pagkaugma sir as in, believe it or not, nawala na ang kasakit. I am DJ Molly, Ami Duyag Pakarat of Radio Bisdak Pagadian.
4: Ang SED Marketing Incorporated nga tigama sa SED Panyawan Plus Capsule, SED Panyawan with Garlic Capsule, SED Kogon Capsule, SED Liniment Oil, SED Coffee Mix, SED Celebrity Kojic Soap, SED Celebrity with Glutathione Soap. Mudalit kaninyo ning sugilanon.
5: Unsa may imong pangandoy sa imong kinabuhi?
6: Simple na kayo. Duharay akong kipangandoy nga makabaton kong buotan o gwapang asawa.
7: Yanong pangandoy, yanong atingwa nga misangpot sa laong nga kahiubos.
8: Kunay gugmaon lang kunay mo, mahimong usbon ko ang imong pagkatao. Himuon ko ikaw nga mainila sa tanan. Mahimo na ko nga usbon ang dagan sa imong kinabuhi. Ako lang ang makahatag sa imong gipangandoy. Ako lang!
6: Ako lang siya. Ako ang tinuod niya na higugma niya. Ako siyang bawion. Ug ikaw lang ang makatabang nako.
9: Dili ako mao ang imong batana. Dili ko mahimo sa pag-usab sa iyang huna-huna. Dili ko makahimo sa pag-usab sa iyang gibati.
6: Makahimo ka. Imo na ka nang gipakita na ko sa daghang manghigayon. Mahimo ni mong usbon ang tanan. Pinaagi sa imong magic, bruha.

Ang magic ni Bruha. Sugilanon sa yanong pangandoy nga nagbunga sa tamis nga gugma. Apanausab ang tanan sa dihang ang kahiubos, mao'y mipasuwabi diha sa kasing-kasing. Mausab ka ang tanan, pinaagi lang sa magic. Ang magic ni Bruha. Writer, June 30. Director, Alan Gulyat Nacurda. Spinner, Aldwin Nacurda. Audio editor, Randy Tayad. Dalit sa SED Marketing Incorporated.

0: hoggaron sa sumpay niya itong sugilanon ng naguluhan. Ang magic ni Bruha. You're my fantasy.
1: Ngano ka?
2: Naman?
1: Ngano yung anak, mali mo tinanawan ako?
2: Masabdi ay?
1: Ayaw ko liko-liko adya sa pag-istorya ha? Kalagot yung kaoy.
2: Murag din ay baga.
1: Unsa?
2: Kabantay lang ka.
1: Saan sa?
2: Muraog. Lahi

0: Pawa dia be. Kapoy paminaw anang mong istoryang way lami.
1: Ay!
0: Pawa!
1: Ha? Oh, ay! Wala ka isuga!
0: Paabot kang taugunta ka.
1: Baya na.

0: gini eh.
1: Ha? Unsa ini apa benda ini?
0: Abi bani ako ogol ini habilin sa sakyanan.
1: Ah, kwan, doon na po eh. Og iya nang gipasakan ako.
0: Ha? Nga nang ikumim sa kana? Nga kuman untay sagar nga pakuhaan sa sakyanan?
1: Wa kumay ba? Igurong kong giingnan niya nga ipasaka din eh. Lagi? Oh, no. Nganong tanaw mo ganun ako?
0: Nga naman di ay. Nakay balaod nga lapas nga ni tanaw ko ni ma.
1: Aha. Kwan, ganyan.
0: Nga nang nagbarog pa man ka diya.
1: Ha?
0: Doon na pa siya laing isugo ni ma?
1: Wana, wana. Kala ra?
0: Lagi. Abi, bato na ako. Giyan pag yun ang pahatad nga to sa iha kwarta.
1: Ha?
0: Kana ay. Kana ba? Out naman ka ka.
1: Oo.
0: Out!
2: Dito di ay siya?
0: Oo. Doon lang ako pero manalay kay maramang gihapon. Una, huwag kay to siya makailan ako. Kaduha, murag mataha ko mo doon lang doon niya. Kisa naong palang daan, maklaro kay stricto kay to. Nakasabot ko sa iyang kinaiyang arte tong bayuta.
2: Mas maayo nga nakauna-una ka, ana. Tinuod yun nga posibleng dili tumutarong ni mong pagigsulti. Og labaw sa tanan, di ko ganahan nga doon ay mangutana kung nga nungwa ko dito.
0: Pero, nahibong ko, nga dili lang siya ang nahibong nga wa ka dito. Ito sa nguban ng mga suki ba? Malagmit na tinga na sa to sila ay kung nga nungwa na yun kasi mapisto. Jin, nasa pa manggidi ay kamubalik?
2: Pag kay ibaw.
0: Sa? Si Aron naman sad. Hangtod ka ron, wapaka maka-adjust sa imong kimtang. Maanad ramang gukuhan na, Shin. Gusto pa, dili maingon anang nga ikaw ra ang tuwa dito eh. Naaman me. Naaman me dito sa akong una-una. Murag, ikaw ramang tingaling iusab sa imong gibuhat.
2: Unsa?
0: Tinood bitaw. Si Randy, wama mausab. Kapila ko kay gano'n nga kumakita nga muhagi gano'n siya dito. Sa pagtuo ba nga tuwa ka? Nga, wa di ay. Karunin noon, wa naging nung muagi dito kay naiba naman siya nga. Wa naging ka dito. Kung mabalik lang ka dito, o dili nakamuli kay o pagkiksulting rande, tingali, magkasabot pa mabalik.
2: Ninong.

0: Oh. Kamu tikun dor kau ni mak.
1: Siapa kau?
0: Bro layo mungkin labuk munauna dok, ha? Mana? Tahu tahu?
1: Ah,
0: kamu tikun sang aku itu yo tu pagcagit ni mo para kamu tikun ka.
1: Wah, kau makan batik ni mo?
0: Wah, kau makan batik atau pagcagit aku kerbian ni mo?
1: Dung dah kau tu.
0: Mau apa nanti tinggal di pagabot mo? Mau kau kailis begini nak no? Kata mana?
1: Di pala ko do kay abot.
0: Ya, musta naman ka?
1: Okay lang.
0: Ikaw. Bahin sa imong trabaho, musta man?
1: Ha?
0: Di ha. Bahin sa imong trabaho? Say ha? Ang bumukag niknat ng kilay mo.
1: Kwan? Mura man og sulagma.
2: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
3: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong...

0: paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Dilfin, hitiso, perpidad, toril, Davao City, 66.
1: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
2: Ang kahimsog, importante. Mao ka ng angayan ng ampingan. Ang SED Marketing, ang tighimo o tigapunapod sa mga nagunang mga produktong herbal na tinuod ngayon ng makatabang sa kalawasan. Karon, magadalit ka rin yun ining 2 minutos nga tulumanon. SED, alam sa kahimsog.
3: Mga kapadyawan, sa kabayang adlaw, ganyong dala, nag-welcome na usap nini nga itong tulumanon karon sa maayang kapanglawas. At ito kini ka dato sa maayang kabubuton sa SED Marketing. Ano yan na po si Mr. Panyawan, alang nini nga itong 2 minutos nga paghatag ganyong impormasyon, kaalam o kahibalo. Sayon ba kay galang isuod nga ang SED Liniment Oil ang bugtong haplas nga ginama sa SED Marketing na pamatud-an nga daghag ikatanya nga kaayuhan sa tong kalawasan. Kini gumikan sa mga sangkap niini nga makatabang hinabi na kining camphor. Ang camphor mao kini ang usa sa mga makatabang aron mapakibatukan ang mga skin irritation sa baka mga katul-katul sa panit. Munang kung ikaw ay galang isuod na doon na magaling kay ibati karon nga mga pagpanakit sa panit timan ikanunay nga makatabang og dako kining atong produktong herbal sa SED Marketing. Ang ato ang SED Liniment Oil, nag-inusarang klase sa haplas igsuon nga ginama sa SED Marketing nga napamatud-an daghang ikatanya nga kaayuhan. Ang ato ang SED Liniment Oil mga igala igsuon mapalit na karon sa atong mga butika, pagita alamang aga dunay tatak nga SED, gumikan kay kana siya adunay pagtabang gayud nga paghaplas sa atong kalawasan. Timani kanunay ang pangalan ni Galang Igsuon, SED Liniment Oil, ginama kana sa Seed Pharma ug giapod-apod sa SED Marketing. Ang tinuod nga haplas nga adunay pagtabang sa atong mas maayong kalawasan. Ginama ka na, nga gikan mismo sa kinaiyahan, SED Liniment Oil.
2: Inyong nabatian ang programa nga maghatod ka ninyong dugang impormasyon o kaalam. Hatod ka na to sa SED Marketing. Ang tighimo sa mga produktong herbal nga tinuod gayon nga dunay pagtabang, ang SED Panyawan Plus, SED Panyawan Garlic, SED Kogon Herbal Capsule, SED Liniment Oil, ug ang SED Panyawan Coffee Mix. SED, alam sa kahimsog. At ang ilang hiyapon kini nga tulumanon sa sunod nga higayon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
4: Higala, kamusta? Mga kasama, kung ako'y pasultihon, ang SED Panyawan Plus Mangosteen, dakong ikatapang sa itong lawas, daghang mga balatian ang wagtangyo na ini. Sama sa mga bukul-bukul sa itong kalawasan, mayuma, guitar, picos, cyst, o daghang pang mga balatian. Busa kanunaya gyud ang paggamit ni ini. Ang pagtumar sa SED Panyawan Plus Mangosteen, mudipindi sa kanato, o ilikay kita sa mga sakit. Busa mo inom kita sa SED Panyawan Plus Mangosteen kada adlaw. Kani si Ate Pres mo ingon nga kitang nag-ilayot sa kalisod karon bawal magasakit. Ang produkto sa SED Marketing, tatakining magaling.

0: Sulag ba? Sa mga tagapra? Sulag ba?
1: Ah, kwan, ang tinuod. Musa na ay akong huna.
0: Probeda, no? Ano mo dahil? So, tiling ko, be. Nga ko naman, bubi ako sa trabaho. Balik lang ang drive jeep. Ha? Labi siguro, alipay kayo. Sininong dana na, di ba? Lipay kayo na yung desisyon ko, may nana. Mas may mga ayaw. Ang balik na kaligri, ba? Balik mo, panindasin!
1: Dilibahin, nanay.
0: Oh, sabi dahil?
1: Kwan, kanang... Urag, nabaguan ako.
0: Saan?
1: Huwag ko may bawa kung angay bayan akong isulti ni mo, dili.
0: Ano mo, dahil? Kayong sabi ko, dahil, ha?
1: Dili ko gustong masayop.
0: Ah, porbida sana. Kaya gando lagi!

bisan og unsaon. Dili gid mo wa sa kung hunak-hunak ang nahitabo na mo atong driver ni Rina. Nimmal don daw na. Di ginako madawat nga mo ito nahitabo na ko. Sakto si Rina. Unsa man kay tinuoy kasulti sa mga tao nga posibleng nakakita atong hitabo nga posibleng nakailan ako. Kauwaw tinuod kun may nakakita sa maong hitabo. Dinimay mo. Hatagan ko og leksyon katundawa na. Unsa ka to? Ingunog ba'y tao nga? Milabay sa luyo ng kurtina. Ha? Yun na. Bayhon sa usa ka babae nga kurakita. Ha? Usam to? Doon ay nakasulog at tao din ay sa amabay? Ha? Susihon ako!

0: Hoy tao. Pero din ni siya nabita milapain. Yun na. Gun, din himan siya nilapain. Asam sa si Moage nga. Bungbong naman eh. Pero ako kisira kita. O gani. Mura pag milihok ang kurtina. Nagpasabot lang nga. Di agita o din nabita. Imposible. Pero asan po siya Moage?
1: Ay kung ina nga. Sa ako lang ito huna-huna.
0: Dili to bunga lang sa kumuna-una. Ako itiyang nakita. Tinisya. Pero asa man? Murag may taong nagbarutsunahan. Tawag yun. Naasis at bang. Ugunwa ko masayop. Nag-atubang siya din isa ko na imutangan. Akong tarungunog aplikin kurtina. Ano ako sa matarong utanaw? Tao, Gerd. Yun ang iyang bayon. Kung ako masayo pa, siya ka na. Kuto ka ng babae nga diya sa mong gate. Bisan dili man ko makita ang iyong naong tungkol kay ngit-ngit ang iyang naimutangan. Apan, dili mahimong sayop ko. Siya ka na. Huwag itong payon sa tao ang ako nakita ng milabay din is kurtina. Siya ka to. Oh, imposible. Kung siya ang ganito, giunsa man ipaghimo. Oh, samsad siya. Maligno? Ah,
1: di ko magkatuhuin eh. Pinuang na
0: eh.
1: Ay kung ina nga, may maligno ni Nabita. Manawag ko sa mga gwardya din sa subdivision.
2: Awa, manggid may nakita ang tao, sir.
0: Ka-imposible. Nakakita ko! Diya siya na yun ang dapita, nagbarog.
2: Amunag yung gisuro yung tanang dapit din sa subdivision. Nga posibleng ato siya mutago kung panang nitinuod man ang imong giingon. Pero awa, manggid may nakita, sir. Ganyan ni, amunang gibalik pagtanaw ang CCTV. Pero awa, gid may makakitaan ang tiguang imong giingon nga babae, sir.
0: Oo, oh, animal. Kung mao, unsam na itong ako nakita?
2: Kuan, sir. Kanang...
0: Unsa? Ha? Unsa? Anong ni Aksyon magkautotok na ako?
2: Ang ako, sir ba? Basin baog.
0: Unsa man, ha? Nga nabuang ko?
2: Wasa ko mo yung unana, sir eh. Pero ang ako ba? Masunog. Huna-huna lang tunay mo.
0: Dili may mong masayop ko.
2: Oh.
0: Og labaw ng tinaw ning akong panghuna-una. Dili tubunga lang sa akong imahinasyon. Kaduha na rong kagayon nga ako siya nakita.
2: Uy.

Ikaduha na ka stick sa sigarilyo kini ako nahurot. Pero wa pagigudo ka. Ngano man ko? Bara magkukuha magkasapot sa kong kipate. Lain kay kupas sa kundukan. Ngano man eh? Musod na lang ko sa kwarto. Suwayan akong higda. Basin ugdu kauna ko.

0: pagdalik ko. Nautuhan ako na. Skang buhanga. Nanuwa mo dahil kumakamata.
1: Nagdali ka man.
0: Oh, irmitan yung bruha?
2: Ang kapeng adunay pait nga lasa nga napamatudang mas makatabang sa atong kalawasan. Kapeng adunay panyawan. Ang Sed Panyawan Coffee Mix. Sed Panyawan Coffee. Ang Sed Panyawan Coffee puno og sunop sa sustansya. Ang mapait nga lasa ni ini mao ang mas makatabang sa imong kalawasan. Mao ka lang kung ikaw nangitag kapeng bitter nga mas makapabetter, dinhi na kita sa Sed Panyawan Coffee. Kapeng bitter nga makapabetter.

0: Mga higana sundang uban pa mga sumpay ni atong sugilanon nga naguluhan. Ang Magic ni Bruha. Sugilanon nga sinuot ni June 30. Ubos direksyon, Alan Gulliet de Gorda. Spinner, Aldwin de Gorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gyapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.
1: When I feel your music next to me.
2: SED Celebrity Beauty Show.
3: Again, Ma'am Jocelyn, basta na kay gustong iminsahe, ma'am, sa SED Celebrity Kojic Soap or SED Marketing.
4: SED Marketing or SED Celebrity Kojic Soap, daghan kaayong salamat sa nagmugna aning kay the best kaayo dako kay tabang sa kuas. Kanang tanan ko an sa SED, SED na Celebrity Kojic Soap, SED Kogon, SED kanang kape, tana, nakatabang yung maayos sa kualabi na na high blood ko, diabetic ko, niya sensitive kong skin.
2: SED Celebrity Beauty Soap.
5: SED Celebrity Beauty Soap.

Kapsula. At Kuya Jams, Wenceslao Takraw, shout out inguman ni Jerry Punlaon. Shout out ya kaninyo. Sige lang kay kani bitong mga gipang text ninyo, ma-forward mo po din ako sa kato bitong kato yung share mo reply bitong. Radio magbating.

0: Oras, alas 5:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Pinakanindot og dekalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Ano
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula og init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong og hilantan. Apan, sa iyang pagtumar og paragis Bila-Bila Herbal Capsule, timsog na pod. Atong paminawon na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
5: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghakay og bati. Taas akong uric, taas pod akong krea, og ako ang takoy gipang bati, tanan, naghan yun, akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya akong amiga, magsiyon, ayun na pag-inom na bisag unsa, pagparagis na ka, sisay yun. Gisiwaya na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, og nanambok na gani po, karong naghay natin nga, anong nanambok na daw ko, labon magsira kong lumbog sa balay. Pero pag sugo na ginom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, pinta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, sige, pagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, tayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, ang wala nagparagis. 16 ako.
4: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis Bila-Bila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayibod ang paragis Bila-Bila Herbal Coffee ug paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Radio Magbating.

0: Radio Magbating.
1: Set Living Testimonies.
2: Taas ang sugar mao nga ibikil sa kidney. Nakaangko na siya og kidney stone.
3: Taas ko sugar o ganang nakoy bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
2: Pinagi sa pagtumar sa Set Panyawan Plus Mangustine. Ugusap ang pag-inom sa Set Panyawan Coffee Mix. Ta siya na nabastidan na tabangan.
3: O ana, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas na ditong bato.
1: Living Testimonies.
0: Radio.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 6 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya, pag niya akong bigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
6: August 6 to 12 is National Hospital Week. Ating binibigyang pagkilala at pagpapahalaga ang mahalagang papel ng mga ospital at mga healthcare workers na patuloy na nagbibigay ng dekalidad na serbisyo at pangangalaga sa kalusugan ng bawat Pilipino. Tandaan na ang mga ospital ay hindi lamang lugar para sa gamutan, kundi tahanan din ng malasakit, pag-aaruga at pag-asa para sa mga pasyente at kanilang pamilya. Sa tulong ng mga doktor, nurse at iba pang healthcare providers, patuloy na naihahatid ang ligtas at maaasahang serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Sa pamamagitan ng pagkilala at pagsuporta sa ating mga healthcare workers at pasilidad pang kalusugan, sama-sama nating mapapalakas ang sistema ng pangangalaga sa kalusugan.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Magbating.
1: Hapit na mawad-an og paglaom si Jocelyn Mandug sa sige niyag balik-balik sa ospital tungod sa problema niya sa pag-ihi. Halos di na siya katindog. Maayo na lang, iyang nadunggan sa radyo ang Paragis Bila-Bila Herbal Capsule ug maokini ang nakatabang kaniya.
2: Hindi na

0: nasa radyo na nadungog niya. Pagtik na ako ng duha kapad, mao na to dayon na pasalamat ako na tanggal sa bilabilayabal kapso ni Lugwa ang dako na patong. Okay naman ako sa karon.
1: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Radyo, magbating-ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
2: Radyo Bagting.
5: Mga impormasyong pangkalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal nang iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalani ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood sugar level. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan,
6: R-I-S-E,
5: R-I-S-E, Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kapilang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit, natural at ligtas sa pangmatagalang paggamit, siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw. Rice Coffee any time of the day for a
5: healthy. Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta sa mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na
7: buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system. Magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kumpunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan.
5: Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Sa bayang napapakinggan sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!

0: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Napapakinggan Luzon, Visayas, Mindanao sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas, maging sa ating po namang Facebook account, Rise Brand. San man daw po kayo ng Pilipinas, naroon mga kaibigan, tara na, kwentuhan na naman tayo dito po sa ating balado dunan. At eto na, buwan naman ang caller natin sa linya, mga kaibigan. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang tanghali, Kuya Boy.
0: Yes po, magandang kalusugan po. Sino po sila?
1: Moises Andrada.
0: Moises. Apo, Tatay Moises. Okay po. Ng Jensan. Okay po. Ilang taon na nga po si Tatay Moises?
1: 83.
0: Okay po. 83. Okay po. Tatay, umiinom na po ng rice coffee?
1: Nanginom ako, pero yung sabi mo na may stock sa rodyon, sa arroz, wala man silang stock. Tinina na sa computer nila, niya wala ka rin yan.
0: Wala pa rin sa rodyon?
1: Wala pa rin daw.
0: Saan po kayo, nakabili ng ating rice coffee iniinom nyo po?
1: Nag-order sa Juan.
0: Ah, nag-order po kayo sa Shopee? Sa online?
1: Oo, nag-order ako.
0: Online, okay po.
1: Kaya po, dumating yung tatlong bakso.
0: Okay.
1: So, nakainip ako.
0: Okay po. Tatay, doon po sa ibang mga lugar, sa ibang mga butika po dyan sa Jensan, gaya po ng The Jangas Drugstore, napuntahan po ninyo, RV La Pharma Generics, yung Heart Drugstore, Glerion Pharmacy, Butika Arbe, napuntahan niyo po yung lahat?
1: Oo, napuntahan namin kahapon.
0: Wala talaga?
1: Sabi niya, wala kaming ganyan. Sabi niya. Sabi po.
0: Apo.
1: Wala daw sila.
0: Sa Rodion, The Jangas Pharmacy, Ezrin Pharmacy, Arvila Pharma Generics, Heart Drug Store, Glerion Pharmacy, and Butika Arbe, wala po talaga?
1: Wala lang yun.
0: Okay po.
1: Palo pa ako sa iyo, Kuya Boy.
0: Po?
1: Nagpa-apply ako sa iyo, baka
0: opo,
1: lagyan ng
0: takang yes, din opo. Sige po, Tatay. At i-follow up po natin kasi ito po yung binigay po sa atin na listahan ng mga butika na meron po ng ating rice coffee. Kung talagang wala pa po, yun nga po, sasabihin natin at pagagawa natin ng paraan para po malagyan ang pujaan sa inyo ng ating po namang rice coffee. Okay po?
1: Magandang epekto ng rice coffee kasi pangalawa kong inom, nag-iyak ako ng dugo.
0: Ano yung Tatay?
1: Nag-iyak ako ng dugo.
0: Okay. Tapos?
1: Wala noon, pag-iyak ako. Nawala na.
0: Nawala na. Opo. So, ituloy nyo lang po, Tatay, yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Makakatulong po ito sa inyo. At again, sabi ko nga po, ipa-follow up ko po ito sa ating po naman mga deliveries para yung mga susunod po ninyong pagbili ng ating rice coffee, dyan na po sa, mismo sa Jensan. Ano po?
1: Sige, Kuya Boy, salamat.
0: Opo. Sige po, maraming salamat po, Tatay. Tapos balitaan niyo po ako sa mga susunod na araw. Kung sakali pong meron, tawagan niyo po ako muli, Tatay. Maraming salamat po, Tatay Moises. Mabuhay po kayo. God bless po. Thank you very much po. Maraming salamat.
1: Salamat po, Boy.
0: Bye-bye. Salamat po sa inyo. Bye-bye po.

0: Tuloy pa rin tayo mga kaibigan sa ating mga kwentuhan, kwentuhan kalusugan pa rin. At siyempre yan sa atin ang ating namang ipinagmamalaking rice coffee mix, herbal coffee 14-in-1+1. Rice plus herbal capsule, rice 4-in-1 premium glow soap. At siyempre pa mga kaibigan ang ating namang rice coffee mix, herbal coffee 25-in-1. Saan po, available na po yan sa mga butika, mga pharmacy, mga drugstores, tindahan, grocery stores. Diyan po sa inyong mga lugar mga kaibigan. Itawag po ninyo dito po sa ating palatuntunan ang inyo po mga katanungan at ang inyo po namang mga kwento. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Hello, maupeng Udto. Maupeng Udto, sir.
0: Salamat po. Magandang kalusugan po sa inyo. Sino po sila?
1: Takloba, Nanay Mawing.
0: Nanay Maureen.
1: Mawing.
0: Mawing. Okay po, Mawing. Okay po. Nanay Mawing ng Tacloban. Okay, ilang taon na po si Nanay Mawing?
1: 78 pa lang.

0: po lahat ng mga butika dyan. Meron po ng ating rice coffee, RPH Drugstore, St. Anthony Abad Pharma, Carla Pharmacy, Chenju Drug, Fortune Drug House, Almari, GMA Pharmacy, GMA Pharmacy Zamora, GMA Pharmacy Inage, GMA Pharmacy Rizal, RM Pharmacy, LR Pharmacy, FMAR Pharmacy, Golden Miracure Alliance sa Salazar, Golden Miracure Alliance sa Zamora, Golden Miracure Alliance sa Rizal, Golden Miracure Alliance sa Inage, Jelay Pharmacy, RNM Pharmacy, wow. Tacloban Fortune Drug House, opo, PTC Pharmacy, HPG Tacloban. Lahat po yan. Halos po lahat, nanay, ng mga butika dyan sa inyo, meron po ng ating rice coffee.
1: Magkailan para sa Sigmura po, sir?
0: Yes po, yung ating rice coffee po, nanay, makakatulong po yun sa inyo. Basta po, tuloy-tuloy lang at araw-araw lang po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee, nanay.
1: Magkano daw po yan?
0: Yes po, ang isang karton po ng ating rice coffee, meron pong lamang 10 sachet ng ating rice coffee, nagkakahalaga lamang po ng 180 pesos lang per box.
1: Talaga? Ba, mura lang pala eh.
0: Yes po, nanay, napakamura lang po nito at makakatulong po sa inyong kalusugan kung araw-araw po ninyo itong iinumin. Basta po araw-araw lang yung pag-iinom po ninyo nito. 2 hanggang 3 sachet po sa isang araw yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Okay po? Ano po yun?
1: Ayun na po, sir.
0: Ano po?
1: Kumain po. Anay, ikaw muna. Anong bawal kainin po katulad sa iniinda kong karamdaman?
0: Nanay, mag-focus po tayo sa mga gulay at prutas. Diyan po sa inyo pong diyan po sa inyong iniindang karamdaman po, nanay, yung mga mamantika po kailangan po nating iwasan 'yon. Opo, yung mga mamantikang pagkain kasi yung pananakit po
1: iniiwasan
0: na 'yan.
1: Po na nga yan, sir.
0: Iniiwasan niyo na po.
1: Iniiwasan. Opo.
0: Opo. So kailangan po nating mag-focus tayo sa gulay at prutas po, nanay. Okay?
1: Opo. Lagi na ako kumakain ng gulay, yung prutas minsan lang, mahal kasi.
0: Opo, tapos nanay, tapos nanay, kung may pagkakataon po kayo na makapag-check up dahil po diyan sa sakit po ninyo sa sikmura, kung makapag-check up po kayo sa doktor, mas maigi po para malaman po ninyo, malaman po natin kung ano po talaga yung sanhi ng pananakit po ng sikmura po ninyo. Mas maigi po kung makakapag-check up po kayo sa doktor. Pero habang kayo po ay nag-aantay na ma-check upan po ng doktor, pwede na po kayong uminom araw-araw ng ating po namang rice coffee po, nanay.
1: Pa-check up na po ako, meron akong iniinom.
0: Ano pong sabi ng doktor? Ano daw po yung problema po ninyo?
1: Ano naman sinasabi? Omeprazole, binigyan ng omeprazole.
0: Hindi kayo hindi po kayo kumbaga ni laboratory?
1: Abo, laboratory nga.
0: Ano pong nakita doon po sa pananakit daw po ng inyo po namang sigmura? Ano daw pong sabi? Ano daw po yung karamdaman po ninyo?
1: Ang kaya yung ano? Sobrang acid daw, acid nga
0: yan. Ah, acid. Apo. Kumbaga Opo. So nanay, makakatulong po sa inyo yung ating rice coffee, nanay. Basta po araw-araw lang po ninyong iinumin yung ating po namang rice coffee.
1: Meron pala sa July, sir. Malapit sa amin yan.
0: Opo.
1: Nauti ng Tacloban papuntang Babatmon.
0: Opo. Kasi po nanay, yung pong pananakit ng sikmura po ninyo, isang kondisyon na maaaring sinyalis po ng o sintomas ng abnormalidad o karamdaman na nararanasan po sa isang bahagi po na nasa loob po nito. Alalahanin po na nakapaloob po sa sikmura natin yung abdomen, yung iba't ibang mahalagang lamang loob ng organ gaya po ng atay, tiyan, abdo, bituka, bato, ano pa, lapay at iba pa. Pwede pong mangyari o kaya pwede pong problema po ninyo sa inyo po namang sikmura ay baka po impacho o baka kabag o baka po naman ulcer sa sikmura. Pwede pong appendicitis, pwede pong gastritis. At yung sinasabi po ninyong acid, pwede pong GERD. Pwede rin pong gastroenteritis. Pagkakalason po mula sa kinain. Pwede pong

0: constipation, pwede pong diarrhea o iba pang mga kondisyon sa mga organ po ng sikmura po ninyo. Mm. Yun po, nanay.
1: Minsan nga, sir, lagi akong umuupot. Kaya yun?
0: Yes po, nanay. Kaya po, kailangan po ninyong makapagpa-check up po muna sa doktor para malaman po yan. If ever po na masabi po nila, pero po yung ating rice coffee po, nanay, makakatulong po yun, makakatulong na po yun sa inyo. Okay, basta po tuloy. Nakakita na po ba kayo ng ating rice coffee?
1: O dyan sa dingding ng July, ng pharmacy, July pharmacy, sa Kabalawan.
0: Opo. Yung
1: pas na kasipa sa Norte, barangay Norte.
0: Mm-mm. Basta po, nanay, nasa kulay gintong dilaw na karton po yan, ang ating rice coffee, para hindi kayo magkamali, nasa kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po ng rice natin, nanay, R-I-S-E. Tandaan niyo po yon, kasi hindi po kasi ito bigas. Hindi po bigas yung ating rice coffee, kaya po yung spelling po nito, R-I-S-E. Nasa kulay
1: rice,
0: din.
1: Para na rice ang araw.
0: Opo. Yes, pataas. Tama po yun. Diyan po sa karton na yan, makikita po ninyo, may larawan po dyan ng isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Buamera po yan. Tapos sa taas, meron pong sikat ng araw. O, yan po yung hanapin po ninyo para hindi kayo magkamali.
1: Mm-mm.
0: Okay po.
1: Opo, sir.
0: Okay po, nanay. Maraming maraming salamat po. At babalitaan niyo po ako, nanay. Tawagan niyo po ako muli. Kapag kayo po ay umiinom na ng ating rice coffee, kung kayo po ay nakainom na po nito, balitaan niyo po ako, nanay. At para po naman ay malaman natin kung talagang tama po yung nabili po ninyo at kung ano po yung magiging epekto po nito sa inyo pong kalusugan.
1: Opo. Sir, bawal uminom ng tuba, sir.
0: Tuba? Basta po, basta po, basta po, hindi lang po araw-araw po siguro, nanay.
1: Hindi naman.
0: Hindi naman.
1: Isang tagitang baso. Kalating baso.
0: Basta ang importante po, nanay, yung ating po namang rice coffee, dapat po araw-arawin po natin yung pag-iinom po nito. Yan po yung pinaka-importante po noon. Okay po.
1: Salamat, sir, sa informasyon na mabuting informasyon.
0: Maraming salamat din po sa inyo at sana po ay... tuloy-tuloy po yan. Dapat po araw-araw yung pag-iinom po natin ng ating rice coffee.
1: Ilang araw, ilang linggo, sir, pwede mundag. Kung wala akong pambili, paano, sir?
0: Nanay, mas maigi po niyan kung tuloy-tuloy. Remember po, nanay, tama po yung tanong po ninyo. Remember po, nagkakaroon po tayo ng problema sa ating kalusugan dahil po sa mga kinakain po natin. Tama po ba ako?
1: Po.
0: Yes, at na araw-araw po tayong kumakain. Hindi naman natin pwedeng ihinto yung pagkain po natin. Kaya po, kung ang tanong niyo po sa akin kung hanggang kailan, dapat po araw-araw habang kumakain po kayo. Kuha po ninyo?
1: Opo.
0: Okay po.
1: Kuha ko po. Ang
0: okay
1: problema
0: po.
1: Ko lang po, kung minsan, sir, wala bang pambili ba?
0: Opo, gawan po natin ang paraan, nanay, kasi yung pag, ano natin, yung... kalusugan natin ang pinaka-importante po sa lahat. Kasi magagawa natin yung lahat ng mga gusto natin gawin sa araw-araw kung tayo po ay maganda yung kalusugan natin. Kapag maganda yung kalusugan natin, di ba? Mas ano po yan, mas kumbaga, magagawa natin makapaghanap buhay pag maganda yung ating kalusugan. Kapag tayo po ay may mga karamdaman, nalilimitahan po yung pagkilos po natin, yung pagtrabaho natin dahil po sa iniida po nating karamdaman. Kaya po kung maganda yung ating kalusugan, gawa natin ang paraan, magagawan po natin lahat.
1: Tama, sir. Tama yan, sir, sinabi mo.
0: Di ba?
1: So, maraming salamat, sir.
0: Opo. Kaya gawan po natin, i-priority po natin yung ating po namang kalusugan. Yung ating po namang magandang kalusugan ang i-priority po natin. Okay po?
1: Opo, salamat, sir. Maraming
0: salamat din po sa inyo at aasaan ko po yung tawag po ninyo, nanay, ha?
1: Opo. Mm-mm.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po. Mag-iingat po kayo, nanay. Maraming salamat po. Bye-bye.
1: Oo, salamat.
0: Mga kaibigan, gusto po natin i-shout out yung lahat ng ating mga kababayan na nakatutok po naman sa atin. Mga nagiginig po naman sa atin, dyan po naman sa Buwak, Marinduque. Maraming salamat. Yung mga nagiginig po dyan sa radyo natin, Buwak Marinduque. Maraming salamat po sa inyo. Tawag po kayo, ha? Kung may pagkakataon po kayo, mga kaibigan, itawag niyo po sa ating po namang programa. Ganun din po, dyan po sa radyo natin, Kalawag. Hello po naman sa inyong lahat dyan. Maraming salamat po sa pagtutok po ninyo dyan. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
2: Hello, magandang kalusugan. This is Janjan again.
0: Ah, Nanay Janjan. Okay po. Nanay Janjan, ano po may paglilingkod ko po sa inyo?
2: Malaki pagpasalamat sa aking mga samangking and then sa UIS at sa ang iba din sa Manila.
0: Mm-hmm.
2: Dahil medyo kanto sila na minum tayo ng rice cookie. Well, ang rice cookie talaga nagpagaling sa mga kalamdaman ni Jan. Sabi ko.
0: Apo?
2: Sabi ko, kahit magaling na kayo, pero patuloy pa rin. Hindi, hindi ibig sabihin na magaling na kayo, tapos mag-stop. Hindi, pwede yan.
0: Mm-mm.
2: Dapat, tuloy din ang inyong pag-unom. Dahil, ang fresh food yan, magaling sa inyo, ang sumulo sa inyo. Kaya, dapat, hindi kayo mag-stop, ha? Continue to drink the rice coffee. Yun na nga, sabi nila, at sa business ka siya minom. Kaya madali ang kagalingan nila. So, malaking pagkasalamat po na gumagaling na kayo. Hindi na kayo gumagastos ng malaking pera. Kasi ang mahal-mahal ng meal. Maging 1,000 na pag-sit-up. So, yan, 130 lang. Simple sa 1,000 sit-up. Tapos, inuwi na kayo ng cookies. So, only 2:30 per box. Ganun. So, continue.
0: Mm-mm.
2: Don't stop.
0: Tama po.
2: So, kapag nag-stop kayo,
0: mm-mm,
2: ako, papali ko yung sakit ninyo.
0: Yes po. Nanay, so, basta po, nanay, dyan, basta po, patuloy lang po nating ikwento sa lahat ng ating mga kababayan dahil nakakatulong po kayo niyan sa ating mga kababayan. Di po ba? Nanay? Hello, nanay. Ah, naputol na si nanay dyan. Sige po, tuloy-tuloy tayo, mga kaibigan. Yung adi po namang numerong pwedeng-pwede po ninyong tawagan dito po sa ating palatuntunan, mga kaibigan. Tayo po'y napapakinggan din dyan po naman sa Radyo Bandera Katarman. Maraming salamat po sa lahat ng mga nakikinig po naman dyan sa atin sa Radyo Bandera Katarman and dyan po sa 102.9 G Radio San Miguel. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan.
3: Yes, magandang kalusugan po, Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
3: Matthew, dito din sa Jinsan, Jinsan Pacific.
0: Ah, Tatay Matthew. Okay, Tatay Matthew sa Jensan. Ilang taon na po si Tatay Matthew?
3: 55 na.
0: 55. Umiinom na po ng rice coffee, Tatay?
3: Wala pa. Nagtawag ako kasi magtanong ako kung may available ba dito sa mga butika dito sa Jensan.
0: Meron po, Tatay. Ipagtanong-tanong po natin. Diyan po sa Esrin Pharmacy. Esrin Pharmacy, meron din po dyan sa Rojon Pharmacy, The Jangas Drug Store, RV La Pharma Generics, Heart Drug Store, Glerion Pharmacy, at saka Butika Arbe. Yan po yung mga butikang pwede po natin puntahan at ipagtanong-tanong po natin yung ating rice coffee. Tatay, nakakita na kayo ng ating rice coffee? Alam nyo na?
3: Wala pa. Hindi pa ako nakakita. Pero panagi ko narinig dito sa radyo na yung pad, R.I. is yung stealing.
0: Mm-hmm.
3: Tapos may bintong dilaw ang canton.
0: Tama yun.
3: Yan.
0: Basta po, Tatay, ang spelling po nito ng rice natin, R.I.S.E.
3: Rice silang ba?
0: Yes, yun tatay. At yung kasi hindi po kasi ito bigas, hindi po ito gawa sa sinunog na bigas. Kaya po yung spelling po nito R-I-S-E. Okay po, tatay. Balitaan niyo po ako, Tatay Matthew. Kung sakali pong makabili na kayo ng ating rice coffee at umiinom na po kayo nito, balitaan niyo po ako. At kung sakali, halimbawa yung lahat ng mga nabanggit po natin mga butika ay nalibot rin po ninyo at wala po kayo nakuha, balitaan niyo pa rin po ako, tatay, para masabihan natin yung ating po naman mga deliveries.
3: Sige. Salamat po, salamat.
0: Maraming salamat po, Tatay Matthew. Mabuhay po kayo. God bless po.
3: God bless.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Tuloy-tuloy tayo mga kaibigan, kwento ang kalusugan pa rin. At din syempre yan sa atin, ang ating po naman ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa mga kaibigan, ang ating po naman Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1.

0: Tawag po 0969-226-9623. At syempre po mga kaibigan, ito po malapit na tayo mapakinggan din dyan po sa DWDY Isabela 1107 kilohertz mga kaibigan. Kaya yung mga taga Isabela, magkakarinigan na po tayo dyan soon. Ano po ah? Diyan po sa DWDY Isabela. Maraming maraming salamat po ah. At sana po naman yung lahat ng mga taga Isabela ay makapagsimula na rin po sa pag-iinom ng ating po namang rice coffee. Marami na rin tayo dyan sa Isabela na mga kababayan na umiinom na po ng ating rice coffee. Tuloy-tuloy lang po natin dahil malaking tulong po ito sa ating po namang kalusugan. Malaking tulong po ito sa ating po namang mga karamdaman. Naiibsan yung lahat ng mga iniida po nating karamdaman. Kaya po soon, ano po ah? Malapit na tayo po yung mapapakinggan dyan sa DWDY Isabela 1107 kilohertz. Siyempre po mga kaibigan, available na rin po dyan sa Isabela yung ating po naman mga produkto. Pwede po rin yung ipagtanong-tanong sa mga butika po dyan yung ating po naman produkto. Another caller on the line. Hello, magandang kalusugan po.
1: Pwede mo magtanong po kung saan po ba ako makakabili dito sa Nueva Ecija po? Sa Gimba po.
0: Gimba, Nueva Ecija. Opo. Wait lang po nanay, ano po, titingnan po natin dito sa ating listahan kung saan kayo pwede makabili ng ating po namang rice coffee sa Gimba, Nueva Ecija. Diyan po sa MedLife Pharmacy, Rais Pharmacy, Gios Pharmacy and Butika natin, Nueva Ecija.
1: Sige po.
0: Alam niyo na po yung itsura ng ating rice coffee nanay?
1: Hindi pa po.
0: Basta hanapin po ninyo nanay yung ano, yung kulay gintong dilaw na karton. Tandaan nyo po, kulay gintong dilaw na karton. Ang spelling po, R-I-S-E. Diyan po sa karton na yan, makikita po ninyo, diyan sa kulay gintong dilaw na karton, may larawan po dyan nanay na isang tasa ng kape na may katabing parang dalawang hotdog. Pero hindi po yan hotdog. Tapos may sikat po ng araw sa taas. Hanapin po ninyo yun, kulay gintong dilaw. Ang spelling po, R-I-S-E. Kasi hindi po ito bigas. Okay po. Yan po yung iinumin po natin araw-araw. Dapat po tuloy-tuloy. Makukuha po natin yung kagalingan na hinahanap po natin sa ating rice coffee kung ito po yung tuloy-tuloy po nating iinumin.
1: Apo.
0: Okay po. Das balitaan niyo po ako, nanay, kapag kayo po yung nakabili na nito. At lalo na kung kayo po yung umiinom na at meron na pong pagbabago sa inyong kalusugan, balitaan niyo po kami.
1: Apo.
0: Maraming salamat po sa inyo. God bless po.
1: Salamat po.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Wala na naman tayong oras. Maraming salamat po naman sa kanilang lahat. Hanggang sa muli na pagsasama-sama po natin sa ating palado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po nating sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Radio Magbating. Oras, alas 7:30.
3: Radio Magbating. Si Lita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Alos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Og karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya og tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule og gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko na pagkatapos maglipong ko rin magsuka, na magusilingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad na iha kong di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom, gibati na nagyan ako nga makabangon ako ba? Kung bangon man ko ato sa pag-atake na ako sa kong lipong-lipong o suka-suka, maamurag nagtuyok ang kalibutan.
5: Oo.
4: Muto nga pagpainom yan ako, isa ka lang kakapsol, naulian da yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag, nagkatindog na ko.
5: Wow.
4: Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuha niya. Kay ganod, daghan ko gipang bati sa una, kay kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy, niya akong balakang, sakit akong balakang. Pag mudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako ani sugod. Muna na ang gibati na ko. May na, hinsog na akong paglawas, niya okay na kayong akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa ora, pag sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha, ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
3: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
6: Ano?
2: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no.
2: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
8: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, moayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware, let's build together.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
11: Aderico Optical Anniversary Sale Buy 1 Take 1 ng Antipara. Yes, sa kandidat ng 800 pesos, makaangko na ka o duha ka Antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kiniagig pasalamat sa ika-45 na katuig nga pagservisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 o dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa Antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical na himutang sa Paharis Avenue, Pagadian City. O ang Aderico Branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District, ni Syudad. Aderico Optical Anniversary Sale. Buy one, take one, nga Antipara. Clear vision is our passion.
5: Said Celebrity Beauty Soap.
6: Said Celebrity Beauty Soap.
12: Ang experience ni Ma'am Isabelita Bahala.
13: O, nanggamit na po, Ma'am. Paglikap na po sa kong banin, Ma'am, no? Kanang humok ayo.
12: Uh-huh. Dili hapdos.
13: Okay na kayo, good ma'am.
12: Dili po siya nag-ingon nga nagpaknit-paknit, ma'am.
13: Wala po, ma'am.
14: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak sa Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka.
15: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede ka nga makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pay gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
16: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
17: Rock, rock, radio, magbating, ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka na to, nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang Ilang Ko.
3: Radyo Bagting.

0: Radio Magbanting.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulatan niyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan og pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Per DOH FDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo.
0: Radio Magbanting.

0: Horas, alas 8:30.
1: Radio.
2: Horas, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
1: Radio.
3: Radio.

0: Radio Bagbag Ting.
1: August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan na upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya.
0: Radio Bagbag Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Let's kick off the excitement with Mega Millions. With no jackpot winner in Monday's draw, the Mega Lotto 645 prize has grown even bigger. Tonight's Mega Lotto 645 jackpot prize is 38,256,169 pesos and 24 centavos, net of the agent's price commission. Sir, please press that button and let's play Mega Lotto 645. Mega Lotto fans, nakikita natin ngayon ang 45 draw balls numbered 1 to 45 na inahalo ng ating draw machine. 6 lucky balls ang hihintay nating piliin for the official Mega Million combination this Wednesday night. And the first number is 34. Ingatan po ang lotto tickets, huwag babasahin or paplansyahin ang mga yan. Tandaan, kailangan mabasa ng validating machine ang detalye ng winning ticket sa pag-claim ng premyo. The second number is 22. Exciting ang consolation prizes ng Mega Lotto. 30 pesos ang panalo pag nag-match ang 3 numbers ninyo sa mga mananalong numero. The third number is 25. 1.1 million pesos naman ang pag-ati ang papremyo ng lahat na makakakuha ng 4 mega winning numbers. Para manalo, pwedeng rumble ang mga numero. The fourth number is 2. Sa mga makakaswerte ng 5 winning numbers sa Mega Lotto, 1.2 million pesos ang pag-ahatian equally. Mega Lotto is every Monday, Wednesday, and Friday. The fifth number is 5. Very easy lang maglaro ng Lotto. Magtanong lang ng game mechanics and schedule sa ating friendly Lotto tellers. Good luck, Mega Lotto players! And for the sixth and final number, we have 29. Muli po ang ating Mega Lotto winning numbers ngayong gabi ay 34, 22, 25, 2, 5, and 29 in any order for the jackpot prize of 38,256,169 pesos and 24 centavos, net of the agent's price commission. Mga kaloto, huwag kayong aalis! Ang pinaka-aabangang Grand Lotto 655 ay parating na. Babalik kami after this break.
1: Attention, PCSO Lotto players and supporters! Huwag magpaloko sa mga scammers na nagpapanggap bilang PCSO officials and employees at nagbibigay ng tips o sasabihin na nanalo kayo sa Lotto. Ito ay scam! Huwag magbigay ng personal information gaya ng full name, address, bank account, or credit card numbers at passwords. PCSO will never message you for any information. Play smart. Play responsibly. Paalala mula sa PCSO, IBC 13, and DATV.
0: Pilipinas, it's now time for the much-awaited Grand Lotto 655 draw. Wala pong nanalo ng jackpot prize noong Lunes, kaya naman patuloy itong lumalaki. Up for grabs ang Grand Lotto jackpot prize na 172,283,757 pesos and 17 centavos, net of the agent's price commission. Once again, sir, please press that button and let's play Grand Lotto 655. Grand Lotto fans, this time 55 draw balls numbered 1 to 55 ang inahalo sa loob ng draw machine. Still, mag-isa lang itong pipili ng 6 winning numbers. The first number is 55. Sa jackpot-bearing games ng Lotto, pag-ati ang equally ang jackpot prize sakaling higit dalawa o higit pa ang jackpot winner. So, second number is 50. Dito sa Grand Lotto 655, 60 pesos ang panalo pag nag-match ang 3 numbers ninyo sa ating winning combination. The third number is 7. Sa mga makakaswerte ng 4 winning numbers sa Grand Lotto, 1.3 million pesos ang premyong pag-ahatian ninyo. The fourth number is 35. Pag-aatihan naman ang 1.4 million pesos na ng mga makakakuha ng 5 Grand Lotto winning numbers. The fifth number is 54. Huwag po magpapaloko sa mga nagpapanggap na PCSO officials or employees or Lotto hosts na nagsasabi na mabibigyan kayo ng winning number dahil scam po yan. And for the sixth and final number, we have 34. Recapping tonight's Grand Lotto winning numbers, we have 55, 50, 7, 35, 54, and 34 in any order for the jackpot prize of 172,283,757 pesos and 17 centavos, net of the agent's price commission. Lotto players, the excitement doesn't end here. Get ready as we shift gears to our fast-paced, action-packed, and thrilling digit games.
2: That's right. Get ready as we reveal the winning combinations for the 4D Lotto, 3D Lotto, and 2D Lotto. Kaya mga kaloto, manatiling nakatutok dahil mas marami pang excitement ang nakahanda para sa inyo. Babalik kami pagkatapos ng isang paalala.
3: Pwede po bang makabili ng ticket?
4: Ay iyo, sinong kasama mo?
3: Wala po, ako lang.
4: Naku, hindi ka pa pwedeng tumaya ng loto, iyo. Sino bang nag-utos sa'yo?
3: Yung lolo ko po, hindi na po kasi siya makatayo.
4: Hindi pa rin pwede eh. 18 years old lang pataas ang pwedeng tumaya ng loto. Pakisabi sa lolo mo, nasa mas matanda na lang ipataya ang numero niya. Okay?
3: Okay po, salamat.
1: Play responsibly. Paalala mula sa IBC 13, PCSO, at D8TV.
2: Pilipinas, digit panalo time na at sa unang digit game of 4 numbers, ang bibida. Hindi bababa sa 10,000 pesos at pwedeng umabot sa 100,000 pesos per 10 peso play ang instant panalo pag nakuha in exact order ang 4D Lotto winning combination. May system plays din dito gaya ng Roll 1, Roll 4 at Perm o Rumble. Magtanong lang sa friendly Lotto tellers kung paano ito laruin. At narito na ang 4D Lotto winning

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Testimonya.
4: Oh, kasinatila.
5: 11.7 ang resulta sa imong blood sugar level, mister. Mas taas kaysa sa imong misis.
6: Unsay ipasabot ana, Doc?
5: Base sa itong diabetes control chart, excellent og ideal sa usay ka adult nga 2.6 ngadto sa 6.3 og good ang 8.2 ngadto na sa 10.0. Pero ang 11.9 pataas, nagkinanglan na kini og aksyon. Kay delikado kayo ang sakit nga diabetes, gumikan sa mga komplikasyon niini.
6: Doctor!
7: Mo di ay nadali lang kay kumaluya og kapuyon kay diabetic na di ay ko
8: parehas kita
7: pero may kumuha sa kondisyon
8: wa na magay kay ganas kama
7: usabi atong buhaton ini day
8: mato di do likay ta sa mga pagkaon nga sobra katamis sama sa soft drinks og desserts og mga pagkaon nga sobra sa carbohydrates sama sa rice kay kun malabi ana kini dili na normal ang blood circulation sa atong kalawasan needed na sab nato ang regular nga pag-exercise
7: husto ka wa na tay panahon sa pag-ehersisyo pulos na ta panginabuhi
8: mainom ta ining paragis bilabila herbal capsule advice ni sa akong kailang nga taga radyo
7: maayo ka na
8: atong sawayan.
7: Wow! 6 na lang! Normal nang akong blood sugar count. Pero, 7 pa ganito ni atong miaging simana?
8: Og dili ka na luspad, amado! Bana ko!
7: Gibati kong limpyo ang akong lawas. Piskay! Himsog!
8: Karon, tuon na ka.
7: Proven and tested, good!
8: Sa paragis bilabila, dili ata mag-agwanta pa!

0: Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ug gipadayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
1: So kadyon pag-apply sa kumbana sir or ako sa iya ha, nakuan yun nga nagyon sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. Sukad nga nag-apply, mananag yun kalainan nga nausab na yun, luspad to siya, karon may na kayo.
2: Taas din sugar si mga sawa sa
1: 11.7.
2: Karon?
1: Karon, nagkuan mi atong miaging simana pod 7. Karon, 6 na lang yun na no, result.
2: Aning baba
1: na yun? Baba na, gikan mong kudiha.
2: Unsa ba imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
1: Ang akong ikasulti sa kadtong nagamit og bila-bila kapsul, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
2: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
1: Evangeline Cañete.
2: Simong
1: bana Amado Cañete.
0: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis bila-bila herbal capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Malarat, my love! Mangutana ko nimo, mahal ko nimo, o dili?
4: Dili.
3: Puslan lang way nagmahal, may pamatay.
5: RMN Production Center. Budalit ka ninyo ning nagkiat o nagkayamukat nga sugilanon. Budbud o pipinika.
3: Nganong mauman kini ang akong kapalaran. O ako masayod. Kung kinsang akong amahal, malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko dinhi aron matibway ni tanang.
6: Paidigo. No. Banda.
3: Bati asa ni mo nga umuhilak. May oy, masakang sa tadin mo.
6: Isamot ka bati mong naong nga mihilak ka ba jigaw?
3: Gikan karon, dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
6: Dugo! Dugo!
3: Na ang silang ko.
7: Imo na ko checko. Pero bakas ni anak ko, gato na gud ka.
3: I'm sorry palarat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang. Si na lang.
7: Unsa?
3: Duna nay laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Ug kana way laing kun dili si Takla.
8: Tinuod ba ang imong gisulti, Jeko?
3: O Takla, maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita, wa na mahimutang ang akong dugan nga nagbuto-buto. Dili na ko makatarong og dug. Mag-alindasay nako sa mabugnaw kagabhion tungod nimo. I can't live without you.
8: Jeko.

0: Bot o bibingka. Magkatawang nga maghilak. Ma in love. Sound engineer Reiki Bangisgaring. Recording technician Lloyd Gabiara. Recording engineer Ray Arellano. Sa panulat og direksyon ni Oji Kumpok Rakasa. Bot o bibingka.
1: Kini nga drama gidalit kaninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
2: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
3: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag ni gamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihampla sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
4: Usay mong kasinatian sir?
5: Patinood lang yon ako biyahe-biyahe jud ko kay ako na ako nagtrabaho sa Bilyo Network Bank, messenger ko. Biyahe ko matil ko Tagum. Kada adlaw gyud na sa panahon nga ulan, init, masugatan ako. Maminhod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ning ula to masugatan, biyay mati ito Tagum. Pag uli na ko sa balay, mao na akong ginagamit gyud nga haplas nga bilabila, kaluoy sa Dios, mawala gyud akong paminhod sa akong kalawasan.
3: Si Dodong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
5: Sa bilabila haplas gyud kay mao na makahatag katong mag-uuma nga maabtan og ulan, init. Pag uli nyo, haplas yun sa bilabila. Barato ra. Haplas bilabila. Tinood yun. Akong nasinati na ako karon sa akong paningkamot sa akong pamilya. Nakahatag yun kaayuhan sa akong panglawas. Bilabila yun. Nga haplas yun. Bilabila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong Angga Dodong.
3: Usa kakasinatian sa ato mga driver nga sweet lover ug Paragis Bilabila user. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag

0: Hi, hello, hello, hello, hello, hello, hello, hello, mga igala, kumusta mayong adlaw na tuntunan? Niya na sa inyo, igalas, kanginan, Ray Arellano, uban ni Lloyd Gaviana. Shout out time, mga igala, pansadili pa ang among paragis, Bila-Bila Herbal Capsule. Wow, kainit-init pa. Ay,
1: ako ang paragis, Bila-Bila Plus Herbal Capsule.
0: Anagin, pasi magluib ka. Bueno, mga igala, shout out time. Shout out gato ni Doktora Genevieve Balaan Aslias Talizay. Yes, si Ray Hurburan Family. Husay Family Diasaliti. Si Manager Nilo Tadio. Rosan E. Moratas. May man si Richard Perez Diasa Metro PC. O gaman ni Madam Belma D. Diasa Bourbon. Gikan sa buwang Bisay Founder Bangang. Sa ilong wailay ko na nga mong writer-director Oji Kumpok Rakasa. Okay, punya shout out to sa biyan ni Jose Briones, si Lucia Buloy diha sa De La Rosa, Calatrava Negros Occidental, si Joel Abadiano diha sa General San Pedro Uno, Basak Pardo, Cebu City, gikan ni Ricky Bangis Garing. Okay, punya laing shout out to sa diha sa Bulwangan, San Carlos City diha ni Janet Cortez, si Jicor Cortez, Toto Jicor. Iman, gikan ni Pedro Pungasi, ang taong kanunay nagpungasi. Okay. Well, mga igala, itong mahinumduman ng nangagi nga nakita nila ni Jigo ang mga bukog sa daghan kayong mga tao nga batod pang Don Arturo nga timailhan nga daghan na ang isuway sa nangahas pagkuha apan way ni Lampos. Unya sa laing bahin, malipayon kayo sa Haring BBT kay gibalitaan gini ni Ombuds Buying lang nga nadapan na si wasi retiradong General Pukiskis. Ikaw nga. Sometimes lay bayan, usap. Busy kayo sa pagdukduk o pagtiltil si Bugart sa mga mata sa higanting ribulto. Kay matod pa niya, brilyantis ang mga mata nini. Balik nila ni Jigo dito sa waterfalls, nakita ni Gian ang mga dagkong kaka nga nagpaingon nila. Agoy, balik usap sa palasyo ni Haring BBT. Managutong kay kini kay wakap kay kwa nakapiyan sa nidayon si retired General Pukiskis. Uyas, sometimes lang bayon sa dito sa palasyo ni Raina Tara, ingon ining na itabo. Niya rin nilang sumpay ni nga itong sugilalon. Bunbon, oh, dibingka!
2: Iambo takang bathalang mga opisyal kong mga duwendes. Nabisan o niya sa kasayuran nila ni Checo sa kamatuoran. Padayon gihapon silang mangahas sa pagkuha sa magic wand.

0: Kalag ko na ng mga kaka.
1: Ala, Kitang, punta rin ang pwede ko.
2: Oo, sa'yo mo hatong taroon, iho.
3: Ala, gusto kayo ang pagdulog, nila paingon na to. Ugdagan kayo ang mga dagong itong nakaka.
4: Uwa na tayo mahibo pa. Magakos na lang ta, Arturo.
2: Oo, Maria Pika.
1: Nakausap ko ni mo, pwede ko.
5: Gusto.
0: Ngano diyan?
5: Kita diyan, ganina lang kagtapian. Agi diyan ilang waterfalls.
0: Kung mau, kung mau, doon ay lutsanan diha sa luyo sa waterfalls.
2: Tara, mulihok lang kita.
0: Tara ka mo, pagdali.
3: Oh, Chico.
1: Pwede ko.

0: Ek kan hier by nie. Op hier al die rein. Wat is dit nou? Kan jy kyk vir my met jou saak en enige gedig moet se nou? Ja, hier elat. Laat gahi kyk. Batoor man gee nie net op til til nie. Sa dining langgam tabi yan.
1: 1, 2, 1 Isang asa raman to langgama mo abot, oy.
0: Ha, wala. Isiritas paglupad palayo. Asam ka to pa ingon. Oh, oy.
1: Ha?
0: Oh, sa karon.
2: Unsay sunod nga mahitabo.
3: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, diha na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susima Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
4: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik kung palit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
5: Tanarawang ko, Androng, kanina yun akong jabiti.
4: Mm.
5: Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
4: Ikapila man mo sa imnon?
5: Sige, katulo sa isa kaadlaw.
4: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa ito ang Paragis?
5: Dili ko, kalakaw, oy. Hmm? Tanarawang ko na kuantan sa kong, sa kuan, oh, jabiti. Kani, oh, oh. Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantod mo, sobra tuig na. Hantod garon. Eh parang, way problema.
4: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
5: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
4: Taga-asa?
5: Takan, upper limatok.
4: Unsay maingon na to sa atuang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka gun.
5: Dapito na ko sila, nga mamalit sila, parang maulian sila anang produkto sa Paragis. Kay ako na ulian yun ko.
3: Mga kaparagis. Isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.
6: Ang atong lawas kinahanglan nga atong pag-aampingan kanunay gumikan kay basin pag-abot nato sa saktong pangidaron. Daghang balatian ang atong mahiaguman. Si Miraflor Manaytay, daghang mga balatian ang giagwanta. Maayo kay nagparagis bila-bila. Atong paminawon.
7: Kay dati mga good sir, nga communication dili normal, din nag-take ko atong kuan, nang gustin na bila-bila. Paggamit na ko ato, mag-kuan naman ang communication, nag-5 days, tapos kusog-kusog na nga akong red blood. Medyo half man kog mata, kanang gili na gani siya sir, sakit ito sa adlaw. Namagod yung ginatake nga, kung sa debit ko ba, mag-makapool, gani, mag-hila, bakututukuto na, pa yung mga dagko kayo, mag-luwag kayo nun. Pero sa Paragis, pag-inom na ako, okay man siya, wala mo ko ibati na luod akong kuto-kuto. Normal akong pagbawas, nag-reduce ko ba, medyo tambok ba ako, sir. Nag-inom man po ko atong inyong kape bitaw. Ang ginom na ako, katong inyong kape nga Paragis. Pag-inom na ako sa inyong kape, sir, kanang normal na ako magbawas, may gaan-gaan ang akong lawas. Ginagamit po ko sa inyo hang plus, sir, nga bila-bila liniment oil. Kay ang ako mga anak sa dagan manog mga katul-katul sa tiil, kanang magpula-pula bitaw sir, nga pagkutkutun ganit kay magtubig. Inaplasan na ako. Pag-aplas na ko atos, nagkuhan ng ilang mga samad sir, kan mga pula-pula nag-ugagod siya sir. Si Mera Flor Manaytay, taga Boston, Davao Oriental.
6: Ang mga produkto sa GFMQ Marketing makatabang sa bisan unsang matang sa mga balatian. Sama ni Mera Flor nga dili normal ang binulang dalaw. Sa iyang problema sa pagtaas sa sugar, resulta sa pagkahanap sa pananaw. Dili usab normal og pagbawas og problema sa nuka-nuka. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
8: Kaayuhan gikan sa kinaiyahan. Kaayuhan gikan sa kinaiyahan. Programa hatod kanato sa GFMQ Marketing. Maghatag kanato kaalam sa mga benepisyo sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, Paragis Bilabila Herbal Liniment Oil o Paragis Bilabila Herbal Coffee. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Herbal Coffee? Kabalo ka ba nga ang kape? Makabalagsik og dugang sa atong energy levels. Makasuporta sa atong brain health. Ug makatabang sa atong health performance. Sama na lang ni Ruelco Studio nga nilagsik ang panglawas sa sige niyang inom ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
9: Sir, mayo nga po, nakita na ka sa Parma Pharmacy, sir, sa Aras Asan. Nag-wait, sir, nakita ko nga magpalit ka og Paragis Bilabila Herbal Coffee. Usa mong ibati, sir?
10: Magpalit ko Paragis Bilabila kay nakatilaw ko sa ako ko ang bag. So, yun siya nga, nindot ko kayo. Initry ko, nagpalit ko sa Parma Pharmacy, magpalit ko Bilabila o sa kabaks muna. Then after, o sa kabaks, maminaw sa panglawas, kayo mo panghihi, maayon mo panghihi, wala may batiyon ko. Sa lahat mga coffee, lahat mga batiyon, buto-buto na lugdog sa kalahin ng coffee. Pero yun sa Paragis Bilabila, na-feel din ako, ana, wala nang buto-buto sa lugdog. Tapos maayong magpula sa mga ayos ang pagpangihi. Huwag din ako nabantay sa Bilabila. Maayong din siya kapiha. Mandayaw na pagpangihi. Wala nang buto-buto sa lugdog. Amuin ako na ako, nabantay sa Paragis. Maayong din siya sa ato panglawas. Ruel Custodio, ang panuigon, 51 anyos.
8: Mogadto ang kaayuhan gikan sa kinaiyahan nga naghatag kanato og saktong impormasyon alang sa kahimsog sa atong kalawasan. Until next time, mga kaparagis, ginama sa GFMQ Marketing sa Paragis Bilabila, di na ka mag-agwanta pa.
11: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
1: Sa marang butyo mo siguro to?
0: Oh, unsup kay buti pa sa butaron.
1: Kay nga na ba, Greg?
0: Kaling, mura mag-warning.
1: Warning? Warning nga unsa?
0: Nga may umaabot nga.
1: Unsa ron?
0: Uy! Greg! Pwede, makita ko rin sa itong limutangan. Ando ka nagko kayong purba huwag tao. Nalubos si Tom.
1: Sama sa gisulti sa bata ang dorman ng si Gia na imong gisulti karon po, Gar?
0: Mugyod! Nakita din yun!
1: Asa ba?
0: Tanawa sa ubos! Sa unahan dyan sa sintrong bayan sa bukid!
1: Asa ba? Nakita sa nako! Masibuhan to na ito, Bogay!
0: Nanay!
1: Pangkat silong!

0: Pagdali mo! Doon na kita sa kusugan na gayday sa tubig in the pita sa water pools!
1: Pansiko! Alawa, pansiko!
0: Hala, hala!
2: Uy! Langob ka na!
3: Talay ka mo! Tira! Manood na sa langob! Talay ka mo!
4: Pagkili ka ba sa'yo, Gian?
5: Gian, agod ni!
0: Pas-pas ka mo! Aron di ta maabsan sa dagko kayong kakak!
4: Pansiko!
1: Pansiko!
4: Pansiko!

0: Doon na lang mga dago kayong kaka na to.
1: Ah, apitan na mga tol! Apitan na!
2: Paspas! Paspas, makasood na tas ganghaan sa langong! Paspas!
3: Kadagong ipon sa mga kaka! Takotana!
4: Ang inadlaw na pagpagawa sa hugaw sa atong lawas, importante alang sa mas maayong panglawas. Ang dili regular na pagawa sa hugaw, posible pod maging hilo nga hinungdan sa mas delikadong balatian. Atong paminawon ang testimonya ni Pin Canyas, nakasinati og constipation og natabangan sa Paragis, Bila-Bila.
5: Pin Canyas, taga Matiaw. Ako mo kong gipamati, kanang dili og kabawas. Once a week lang kong magbawas, sukad nga gi-operan ko sa kong anak ng Bila-Bila, naghinahinay na, na balik na sa normal. Nga lain man kung dili kong kabawas, kailangan mo akong paminos kong tiyan. Munang magpangita, jud ko, mora jud na ako ang pag-asa. Paragis Bila-Bila Kapsul.
4: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa. Ang high blood pressure, posible nga tungod sa stress o pag-abuso sa lawas, sama sa walay pili sa pagkaon o mga bisyo sama sa pagpanigarilyo o pag-inom sa makahubog na ilimnon. Atong paminawon ang testimonya ni Ed Corraza, nakasinati sa high blood pressure o natabangan sa Paragis Bila-Bila Coffee.
6: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Hindi na ko nakita nagsugod o ka baba, baba, baba, baba ang akong blood pressure. So hangtod karon di ko mapawala sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Kay kinisya maoy nakapababa gid sa akong high blood pressure. Ako di ay si Ed Corraza, station manager sa Radyo Bandera Bayo.
4: Sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.

0: unsay sunod nga mahitabo. Kana ug daghan pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon.
1: Bonbon ug bibingka.
0: Tagsulat og direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
2: Kini nga drama gidalit kininyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
3: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
4: Mga kaparagis, ang sakit nga polyp maka-apekto kini sa tissue sa lawas at tao. Ilabi na ang mucous membrane ug posible nga mo-develop kini sa colon o rectum sa tao. Delikado kini nga sakit mga kaparagis. Si Tata Tuno nga taga Dipolog City, Zamboanga del Norte, usa sa mga makatestimonya kay sa unang pagdumar niya sa 20 lang ka kapsula sa Paragis Bilabila Herbal Capsule, ni alibyo kini ug maayo na ang iyang pamati.
5: Ako dai si Kuan Tata Torno sa Dipolog City. Na ako'y pulip dayo, nagpa-check up ko sa doktor. Ingon ang doktor nga kung kuan magpa-opera jud ko, then daghan akong kuan ni try kog mga herbal pero wala man jud, so ni try ko aning Paragis si ako na dunggan sa radyo, then kuan kanang naang nakapalit mig 20 pieces. Pura ta akong giinom, then okay na akong pamati, wala na ko mag-bleeding. At sa diyan, nag-spotting manggog ko. Sige, kuhan ka ng mawala, di mo kalit na pulo ka, ginagmay ra ba, di mo nakulbaan ako. So, nitry ko. Karon, pag-uban na akong inom sa 20 kabuok, nawala naman ang akong spotting.
6: So, nakita rin mo nga, probin ang tested yun, ang kaibigtibos.
5: Yes, oh yes. Maayo yun ang Paragis Bilabila Capsule.
4: Probin and tested gayon ang pag-maintain sa Paragis Bilabila Herbal Capsule kay si Tata Turno. Iyang gikalipay ang mga nahimong kaayuhan sa atong produkto nga ginama sa GFMQ Marketing. Sulay usab ninyo ang paggamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil. Aron lami ang inyong pagkatulog matagabi-i. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka, mag-agwanta pa. Rock, rock, radio.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Ug DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama ug musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon ug mas gipakusgan. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sa Sibian sa Radyo Bagting ug Bell FM, alas 5:02.

0: nagpaminaw kamo sa Lalano sa Bagtinganan.
1: Mga kabagting, kabalkadas, may buntag na itong tanan, ining adlaw nga Webes, Pizza 3 na sa bulan sa September 2026. Hinaut ka na sa may pagkabutang o kumusta ka mong tanan, hinaut usap nga nakahimo na mo sa inyong mga pagpasalamat o sa pag-acknowledge sa tuwang kinabuhi o pagpasalamat sa kahitasan, mga kabagting o kabalkadas. How are you today? Kami na usap din si Bian sa Radyo Bagtingog Bell FM. Ang andam na usap gamutunol sa mga balita o impormasyon na doon ay kalabtanan ng katauhan sa dakmayan, lalawigan o kanait ng mga napit. O gadiin na kini atong hatag o pagtaga din sa itong pagpanaguban sa lanog sa Bagtingan. Dito maglangay kabagtingog kabalkanas sa ngayon atong sayran ang uluhans balita nining buntag.
0: BBC Headlines.
1: O garon sa detalye or headlines sa mga balita dinis itong pagbanaguban. Kini ang may kalabutan sa usa ka mag-umang nadakpan sa kasong statutory rape pa dito sa lungsod sa Midsrip. Headlines pagyapon, 14 million yung kandidat sa gidudahang smuggled nga sigarilyo na sakmit sa parang duha ka lalaki arestado. Headlines sa mga balita, CDA Region 9 nagpahigayon og orientation kauban ng Panginian City Union Cooperative. Og sa laing bahin sa mga headlines, lokal nga pangagamhanan sa Panginian nang apod-apodog bugas ngadto sa 4,000 kapin ka mga benepisyaryo. Ingon man, duha ka wanted persons sa Zamboanga del Norte na dakpan sa managlahing operasyon. Mga balita paghihapon, duha ka agri enterprises sa Zamboanga del Sur giatagrog pundo gikan sa DOST alang sa upgrading. Og dugang pang headlines sa mga balita, localized thunderstorms present paghihapon sa Mindanao. Og inman Zamboanga del Sur maguma patay human na kuryentihan dito sa lungsod sa Labangan. Suspect sa kasong pagpangawat dakpan sa Barangay Teguma. Nagampang mga headlines niini sa BBC News Center update gikan sa merkado, mga kabagting ang kabalkada sa busa standby. Nina kami mo tunol sa mga balita ug impormasyon. Ako si Bagting 16 Vanessa Cagas tumakmol.
0: Nagpaminaw kamo sa Lalano sa Bagtingan.
1: And garon mga kabagting o kabalkadas, dita maglangay, unahon na itong update sa kahintang salakat sa panahon na magiyahan tarong buntaga sa ngayon itong buhaton. Magdala pa maghihapon tag mga panagang, careful gihapon sa dalan ha. Mga motorista, mga katauhan, o guban pa labipas na nimuyo sa mga low-lying area sa mga dapit nga dali lamang mabahaan, dali lang mag-landslide. O di ba kahakad itong mga areas nga diin ang slope is or ang terrain sa dalan kay sobra ka danlog o sobra baka ka dulhugon o subidahon kay danlog ang dalan delikado mga kabagting kabalkadas. Ano yan, nakastandby ang report ni Bagting 17 Florence of FEMA, update sa lakad sa panahon kay localized thunderstorms present paghihapon sa Mindanao. Aniya ang kompletong asoy's balita.
0: BBC Weather Update.
2: Present paghihapon sa dakong bahin sa Mindanao ang localized sa thunderstorms nga mo kinihinungdan kung nga nung padayon paghihapon nga makasinatig galit nga pagbundak sa ulan ang makatawhan karong adlaw gawa sa pagbundak sa ulan inubanan pa sab kini sa pagpanalugdog. Gipahasidanan paghihapon ang publiko nga dili paghihapon ang ngayon nga magkumpiyansa gumikas sa mga posibilidad ng mga pagbaha o baka pagdahil sa yuta. Gibanabana nga mulungtad gikan sa tungag oras ngadto na sa usa ka oras ang gidagayon sa pagbundak sa ulan hinungdan nga kinigayod ang adunay puruhan nga makabaha samtang ang habagat padayon sa mga makapiktar sa dakong bahin sa nasud sama na lamang sa Visayas o pipila ka bahin sa Luzon sama sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Bantaan o gani ang Occidental Mindoro lakip usab sa apektado niini. Ang Metro Manila, Cagayan o ang Central Luzon, Cavite, Batangas, Rizal, Laguna o Oriental Mindoro. Matod pa sa pag-asa nga gawas sa pagbundak sa ulan, aduna sa pagpanalugdog nga masinatian o gilauman nga mulungtad nga ito sa duha ka oras ang gidugayon nga pagbundak sa ulan nga ilang masinatian. Samtang nga ang bagyong si Pilandok, kini ang nagkalayo na gayod sa PR, gumikan ka na nakakaroon sa 1,030 kilometers sa mga extreme northern Luzon. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukaba sa 75 kilometros kada oras ug ang paghapak ni sa kayutan nga mukaba usab sa 90 kilometros kada oras samtang kini ang naglihok sa gipaspason nga 20 kilometros kada oras samtang ang kanhing bagyong si Ubet usab nga sa kasamtangan na nakin sa gilayon nga 460 kilometers sa maitbayat Batanes. Nagdala paghapon kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat usab sa 75 kilometros kada oras ug ang paghapak ni sa kayutan nga mukabat sa 90 kilometros kada oras samtang kini ang naglihok sa gipaspason nga 15 kilometros kada oras. Ang nasangpit nga daotang lakat sa panahon kini karon ang iyahang gilatas mao ang kadagatan ug wala dili kini direkta nga makaapektar sa kayutaan ug bugtong ang habagat lamag localize sa thunderstorms maoy magpaulan paghihapon karong adlawa. Samtang sa pikas bahin hunas og tawo sa Pagilian City alas 3:22 kaginang kadlawan 0.1 metro gladmon tubig unang hunasa. Ang taob unyang alas 9:17 ang takna sa buntag 1.5 metro gladmon tubig. Subling hunas pag alas 3:07 ang takna sa hapon 0.2 metro gladmon tubig. Subling mutaw sa pag alas 9:33 ang takna sa gabi 1.8 metro ang gladmons tubig. Lawaman mo subang adlaw, alas 5:38 karong buntag, samtang musalo pagkala 5:53 sa hapon. Bagting, 17 Flores of FEMA sa BLFM, ug Radyo Bagting.
1: 106.3 FM. Salamat sa nasangpit nga mga balita labot sa kahimtang sa lakat sa panahon, mga kabagting ug kabalkadas. Apan sa dili pa ta mo proceed ito is mga balita sa itong mga bagting reporters na usa-usab sa itong hatagan ng pagtagad unya mga kabagting o kabalkadas itong nasinatian nga random itong pagkasinati o haze o na yung mga haze mga kabagting o kabalkadas kinamatikdan sa inyong kawanangan makabantay mo diha basig apil mo pero sagad ligingon race Bisaya sa Mindanao man pero ano na yung mga ipunteriya ng mga lugar kasi natin bitaw yung kagmurag ulan nga panganod nga murag waka kasabot murag nag fogs nga wala okay matud pa kini siya ang na matikdan dito sa ang hangin sa Puerto Princesa sa Palawan o diin natala usab dito sa Talisay City dito sa Cebu Taguluan Misamis Oriental o Cagayan de Oro City sa Iligan City usab kabagting o kabalkada so ito nang basahon karong taon-taon ha hindi lamang stumpag panaguban. Og sa dili pa mga kabagting ug kabagada sa niya ang mga balita ug impormasyon usab atong hatagan og pagtagad labot nitong natigayon nga distribution sa distributions mga bugas mga kabagting ug kabalkadas sa may nakadawat ya oh kanay lokal nga pangagamhanan sa pagadian ng apod-apod og bugas ngadto sa 4,000 kapin ka mga benepisyaryo. Oh dayon na kuno galing na natin bugas din ato sikusikan kay grabe ra bagi kayo ni. Okay, ang bugas rabagin mga kabagting ang kabalkadas. Adi gina pwede mawa sa kusina sa tuang mga katauhan kay kitang mga Pinoy sagad jud mahiligon og kanon. Oh, rice gyud ato paki rice jud kayo mga kabagting ang kabalkadas. Sa 5:16 ani ang detalye sa report ni Bagting 29 hilis gutan ng bugas.
3: 106.3 Nakadawat og tag 10 kilos nga bugas ang kapin 4,000 ka mga benepisyaryo sa Pagadian City atol sa ikaduhang cycle sa rice subsidy distribution alang sa batch 2 og 3 nga gipahigayon kaghapon September 2, 2026 sa kinatibuk-an 4,181 ka benepisyaryo gikan sa 44 ka barangay ang nakadawat sa direktang tabang pinaagi sa City Social Welfare and Development Office kon CSWDO kabahin niini ang ang mga barangay sa nagkalain-laing cluster nga gitakdang makadawat sa subsidy. Ang programa ilaom sa pagpanguna ni Mayor Samico alang sa pagpaligon sa food security o paghatag og direktang tabang sa mga pamilyang labing nanginahanglan. Tumungusab nini nga masiguro nga ang serbisyo og ayuda sa lokal nga panggamhanan direkta nga makaabot sa katawhan. Bagding 29, Chiril Uniot Lirazan, sa Bell FM o Radio Bagding.
1: 106.6 Inood mga kabagting o kabalkadas, direktag mo ang kon ito sa mga katawhan nga diin mo ay beneficiaryo iso dako na kaayo na siyang tabang mga kabagting o kabalkadas, diba? Dako na gigayon ng tabang mga kabagting aron nga diin, hala? Kanabita ang mga pahimuslan nga ito sa mga nahingtungdan ng mga kabagting o kabalkadas. Okay, basta kayo importante niya ang inyong mga bugas, eh, na inyong usik-usik eh. O, dili usik-usikan, kaya rin nga diin na kini ang mulahutay or mataas-taas pa, mo prolong o taas-taas. O, dahil naroon makasangko na po na sa sunod na po nga distribution, o, dili po. Layo naman kayo. Basta kayo dili siya masiging kapanusan, o, dili lamang malabay ang mga bugas, na importante ang bugas. Ayan, 9, osamani, alas 5:18 na mga kabagting o kabalkadas din sa itong pagbanaguban. Tabuktang ito sa balita usab, gikan ni Bagting 27, Daryl Ayay. O, kining CDA Region 9, nagpahigayon o orientation kauban ang Pagadian City Union Cooperative. Sa may tumungog tinguhan nini itong sayran sa report ni Bagting 27, Daryl Ayay.
0: BBC Live Report.
3: Gipahigayon sa Cooperative Development Authority o CDA Region 9 sa pagpanguna ni Regional Director Ruben L. Conanan ang Financial Consumer Protection Assistance Management System Orientation na itong September 1, 2026 sa Samsorgeya CMPC Function Hall, Pagadian City. Mitambong sa mga kalihukan ang disisyon

0: Kabagting.
1: Sa dilipang commercial break, mga kabagting og kabalkadas, ani ang balita gikan sa BBC News Center. Bisan pa man og ginanay nga ni nindot na ang kalidad sa hangin sa Metro Manila og kalakip na sa mga inibitaw nga nasinatian gikan sa haze nga gikan sa forest fire sa Indonesia. Ibutyag sa Department of Environment and Natural Resources kung DNR na itong Miyerkules nga ang unhealthy nga hangin sa pagagaron nakapiktar na sa Visayas ug Mindanao. Sigun ni Judy Del Socorro, ang Hepi sa Environmental Quality Management Division sa DENR, ito ka mga lugar lamang sa Metro Manila ang nagpabiling unhealthy alang sa mga sensitibong nga grupo sa Las Piñas, Makati, Malabon, Paranaque, Katipunan o Commonwealth sa Quezon City, Taguig o guban pang parte sa maonga rehiyon na nasa fair na ang level. Mas maanindot na usab kung ikumpara sa unang nataho ni Antong Martes, kunin halos tibok rehiyon usab ang unhealthy sa Central Luzon. Minindot na usab ang kalidad sa hangin na nasa good o hangtod sa fair. Samtang sa laing bahay, nagpabiling ang healthy ang hangin sa Puerto Princesa, Palawan. Samtang nakatala usab ang unhealthy nga antas o level sa Talisay City sa Cebu. So, gikayon ko na kaganinas, Taguruan, Misamis Oriental, Cagayan de Oro City o Iligan City. Then, nagpahimangno si Del Socorro sa publiko, labi pa sa mga comorbidities o kalakip sa mga vulnerable sector nga magdelikado ang paglanghap sa fine particulate matter gikan sa haze. E gidugang pang ako no galing ang unhealthy magpabilin sa kung unhealthy magpabilin sulod sa panimalay kung mahimo o magsuot kining face mask kung galing magawas o nga walay N95 mask igirekomendar sa DOH nga bason ang ordinaryong face mask o tela sama sa panyo aron nga mo pilit lamang ang mga fine particles. Isira ang mga bintana o portahan o muinom o tubig o mag-vitamins. Kung makasinati o paglisod sa paginawa o grabe nga pag-ubo, pagpanakit sa dughan o guban pang sintomas, gilayon nga mo konsulta ngadto sa doktor. Oras sa 5:22 na kabagting o kabalkadas.
2: Nagpaminaw ka mo sa Lalo sa Bangtingan.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Set Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
5: Kung tiyan man ni sakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mangipa ultrasound, na ako'y tulo ka mayoma niya. Iingnan kong operahan.
4: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
5: Nag-inom ko kaning dead panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala namang kumubalik o pa-check up. Kaya nakaoyo naman ko sigig tumar sa panyawan coffee o kaning mga kapsul ninyo.
4: Living Testimonies. Pagmatuod nga buhi og tinuod hatod ka nato sa SED Marketing. Tatak! Magaling!
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
8: Pasok mga suke, nangita ba kag ligon, kompleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat og daghan pa. Plus, aduna silay paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch

0: Open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware purok upo uno Balintawa kapagarian City Branch, open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
1: Experience the best accommodation from a hotel. The new Pensione de Eliana. Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Eliana, offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Eliana.
2: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
3: Kapoy kaayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kaayo. Ning sulay ko ning Paragis lagi. Taloy sa Diyos, may angay man ko. So, ano, maninda ko diha, may asaan sa bukat. Ano, isulay mo, di ba? Mawala mo ka kapoy. Ako bitong bata, ano, na ako nang umah. Kanang gikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa man yun ni kakapoy ma.
2: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
4: August 1 is Family Planning Day. Ngayong Family Planning Day, pinaalalahanan natin ang bawat pamilya na ang tamang pagpaplano ay isang malagakbanga tungo sa mas maayos na buhay at mas magandang kinabukasan. Sa pamamagitan ng Family Planning, nabibigyan ang mga mag-asawa at individual ng pagkataong magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon batay sa kanilang kalagayan at kakayahan. Mahalaga ang Family Planning dahil nakatutulong ito sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, kaligtasan ng sanggol at kapakanan ng buong pamilya. Kumonsulta sa inyong pinakamalapit na health center upang makakuha ng tamang impormasyon at ligtas na mga serbisyo sa family planning.
5: Radyo Magbating 106.7
6: Alas 5:28 na mga kabagting og kabalkadas, dini paghapon sa toang tulumano ng lanog sa Bagtingan. May buntag itong mga baguhay pa lamang nakamata nini mga orasa pa lamang gayon. Ala, sige, padayon mo sa inyo ang pagpanikay sikay diha kayron nga di mo mga dilatar, di mo malangay. Unya pasiniyag mabian mo sa inyo mga gipang anang saaran nga mga motor, labi pa katong mga nasa hilit nga bahin. Kinahanglan pa gid mo sakay palugsong ngari sa ubos. Niya talagsa ra kay motor nga moagi, ay mo kumpiyansa mga kabagting og kabalkadas kay aron nga diin makasakay og dili mali. Pero mga nagpahigayon ng mga kalihukan sa Jamboree din is pagdian sa team nga kabagting og kabalkadas mga estudyante. Pero ang uban nga di opisina, kinahanglan gid nga di magsikig late sa trabaho. Mao ra gid nay mamahimo ninyong buhaton aron nga diin padayong makalahutay kay kung maulahi magunta magtapon og nang gibuhaton. Kini nga tong tulumanon, gipaluyha na sab kini sa maayong kabubuton. Siyempre sa Vitron Vitamins Plus Iron, mga kabagting o kabalkadas, mo kini atong partners kanunay ang Vitron. Vitamina makaganas pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa salabutan o maayong vitamina. Aron mabatukan ang pagkamalimtanon sa mga bata nung may edad na. Mikan ka rich in iron, maayong kinis panlawas. Ingat sa mga kabataan, nagikan sa puyang 0 to 11 months sa Vitron drops para sa mga nagidad o 1 to 12 years old, pwede rapod gayang Vitron syrup o Vitron tablet alang sa 13 anyos pataas mga kabagting o kabalkadas. Pila na sinanay si tatay, si lulog, si lola, ha? Pwede kayo gumikan ng Vitron Vitamins Plus Iron Food Supplements kini nga ginama sa RSB Life Care Marketing Incorporated og available kana sa inyo mga suking butika og pharmacy mga kabagting og kabalkadas. Ani akong gimindre is Vitron tablet is na siya 30 tablets mga kabagting og kabalkadas. swak sa kabula ni mong gabi. Vitron Vitamins Plus Iron. Alas 5 imedya na kabagting og kabalkadas. O gato ng sayran ang mga hanay sa mga balita ni Ining Buntaga. O na to kay sa round 2 sa to ang pagpanagumas lanog sa pagtingan dinhi sa lungsod. So dinhi sa lungsod. Sa mga lungsod. Nga din na to ang itunol ng mga balita. Unahon na to ang ining usa ka mag-umang patay human na kuryentihan sa Lamangan. Pagkasubok nga balita ang mga kabagting og kabalkadas sa report ni Magting 17 Florence of FEMA.
7: BBC Live Report.
4: Kabsan sa iyo na lamang kinabuhi ang 62 anyos nga mag-uuma nga residente sa Labangan, Zamboanga del Sur human kinigingong na kuryentihan alas sa 4:50 kagahapon sa hapon na sa may irrigation na river sa Purok, San Francisco, Barangay Upper Pulacan, Labangan, Zamboanga del Sur. Daling girespondihan sa Labangan Municipal Police Station ang taho nga nadawat gikan sa Barangay Chairwoman sa Upper Pulacan na mahitungod sa mga insidente kauban usaba ang uban pang mga kapukong otoridad. Silang paghidangat sa lugar ang biktima nagbuyod na lamang kini sa mga irrigation na dool sa irrigation na river nga kini ang nagkupot sa improvised battery powered nga kini ang gigamit sa iyahang pagpangisda. Dugang pang nasayran nga sa wala pa dahil nahitabo ang insidente, giingon nga ang biktima nilang adlawan ng isda kini o gamoy gigamit at kiyang gihimo nga improvised battery o diin gi-examine gilayon ang patayang lawas sa biktima o gaingon man gi-advisean ang pamilya nini nga para lang sa autopsiya apan na ning voluntaryo kini sa ilahang pag or nagdumili kini sa pagpailalom sa autopsiya o gaingon man voluntaryong gi-waive ang ilahang katungod. O gingon man, gitagana usab kini o gadisinti nga palahoyan ng pamilya ang biktima o gadiin palayon pa usab ang investigasyon sa mga otoridad. Bagting 17 Flores of FEMA sa BLFM o Radyo Bagting.
6: 106.3 Ito mga kabagting o kabalkadas, delikado biyan ng manguriyente ta og isda, no? Nagkanagiging mga chances or mga gitawag na to og mga sitwasyon nga ingon ni ana ba oh, pero sinoon di ba magid muhunong ang investigasyon dihang napita mga kabagting og kabalkadas. So ato na nang lauman nga kinibitaw nga kining uban usab nga nagbaton og mga dibaterya nga ipang pakraban na nila no butang bagpak ba ay paguman magkurinti og isda careful in town ngon mahimo. Okay, lisod na kayo ibalik ang kinabuhi. Alas 5:33, dinis itong pagpanaguban ang maong mga balita usaba. Nga diin ninyo nabati din si Bian, gipaluyuhan kini sa mga kabubutos, mga nag-abag nining atong tulumanon. Ang said Gogon Herbal Capsule, makatabang kini sa problema sa UTI, kun urinary tract infections, prostate cancer, constipation, kun maglisod sa pagpagula silang hugaw, o daghana na kayang natabangan nini kay Basta Kugon Lawas, Bas Kugon. Sa dugang pang balita. Abogtang ato sa mga natala usaba, mga kabagting og kabalkadas sa gikan sa lungsod sa Midsalip. Ay naka-standby si Bagting 27 Daryl Ayay. Kini ang may kalabutan ni ining mag-umang nadakpan sa kasong statutory rape na diha sa mga lungsod. Kompletong detalye gikan ni Bagting 27.
7: BBC Live Report.
8: Nadakpan ang 42 anyos nga lalaki mag-uuma og residente sa Midsalip, Zamboanga del Sur nga nalista isip top 10 provincial most wanted person atol sa manhunt operation alas 3:53 sa kadlawon nitong September 2, 2026 sa Barangay Poblacion B proper Midsalip. Nanguna sa operasyon ang mga personay sa Midsalip Municipal Police Station, kauban ang Zamboanga del Sur Police Provincial Intelligence Unit og 53rd Infantry Battalion sa Philippine Army. Malampuson nga nadakpan ang akusado pinagi sa warrant of arrest nga gipagawa sa presiding judge sa Regional Trial Court 9 Branch 30 Aurora Zamboanga del Sur nga gipitsahan nitong Agosto 19, 2026 tungod sa kasong statutory rape nga wala girekomendar nga piyansa. Ang akusado na nakaroon sa kustodiya sa Midsalip MPS alang sa hustong disposisyon o legal nga proseso. Bagting 27, Daryl Kat Ayaay sa Balafem o Radyo Bagting.
6: Nagkasalamat sa mga kasayuran sa Pigas Bahin. Tumbalikan sa Bagting 17. Dito na po ni Tiguma kay suspect sa kasong pagpangawat na dakpan sa Tiguma. Ang detalye sa report ni Bagting 17, Florence Apima.
7: BBC Live Report.
9: Balhog na karon sa bilangguan ang 40 anyos nga individual nga residente sa Tukuran, Zamboanga del Sur human nadakpan sa gipahigayon nga Joint Law Enforcement Operation na alas 3:15 kagahapon sa Barangay Tiguma, Pagadian. Kinigipangunahan sa IDG Zamboanga del Sur Provincial Field Unit kabag usab ang Tukuran Municipal Police Station og ang 906 the Regional Mobile Force Battalion 9 nasairan nga nasangpit nga dinakpan na pagawasan kini warrant of arrest. Pinagi sa presiding judge sa Regional Trial Court 9, Branch 21, Pagadan City, nga pinsan, og September 2, 2026, gumikan sa kaso nga pagpangawat, nga doon bail ban girekomendar, nga mabalor sa 40,000 pesos, bugti, shanting per kagawasan. Sa kasamtangan, ang dinakpan, gibalhog na sa IDG Zamboanga del Sur Provincial Field Unit, og nagpaabot na lamang sa tukmang kasong ipasaka, batok kaniya. Bagting 17, Florence Afima sa BLFM, og Radyo Bagting.
6: 6.0 Radio. Salamat sa nasangpit nga kasayuran ug accomplishment sa mga awtoridad sa pagpadayon sa paghatod sa mga balita ug impormasyon kay dinhi pud sa adunay 14 million mga kabagting ug kabalkada sa unsa man nga 14 million nga kantidad sa gidunohang smuggled nga sigarilyo na sakmit sa parang duha ka lalaki arestado. Ang detalye at pabalik kong sabagting 27, Daryl Layaay.
7: BBC Live Report.
8: Dua kalalaki na dakpan humanasakmit sa mga otoridad ang iba na ba ng 14 million pesos na kantidad sa ginudang smuggled niya sigarilyo. Atol sa checkpoint operation sa Duran Checkpoint, Barangay Sarmiento para Maguindanao del Norte, pasado alas 11:40 sa buntag netong September 1, 2026. Gila mga nadakpan, pinaagi sa ilang mga alias nga Hamaludin, 39 anyos driver, o Abdullah, 32 anyos helper. Gipanguluhan sa Parang Municipal Police Station uban sa 1403rd Maneuver Platoon o RMFB-14A ang Operasyon Isip Kabahan sa Hiniusang Anti-Criminality Checkpoint. Gipangunon sa mga operatiba ang usa ka color blue nga Hino Wing van truck o nadiskubrihan atol sa inspeksyon nga kargado kini og ginudang smuggled nga sigarilyo. Sa inventory verification, nakumpiska 250 master cases of Walton cigarettes nga dunay gibinabana ng kantidad nga 14 million pesos. Gihimo ang inventory ug dokumentasyon sa lugar samtang giandam na ang tukmang mga kaso batok sa duha ka suspek tungod sa giingong paglapas sa Republic Act number 12022 o guban pang may kalabutan nga balaod. Sa pagkakaron anana sa kustodiya sa Parang Municipal Police Station ang duha ka suspek. Lakipan sakyanan o mga nakumpiskang sigarilyo alang sa tukmang dokumentasyon, verifikasyon o disposisyon. Bagting 27, Daryl Kat Ayaay sa BLFM o Radyo Bagting.
6: 5:38 na mga kabagting o kabalkada samtang sa laing bahin ang report is of the Bagting 29, Chirilo Nyotirazan. Dua ka wanted persons sa Zamboanga del Norte na dakpan sa managlahing operasyon. Ani ang kompletong detalye.
7: BBC Live Report.
8: Duha ka wanted person ang nadakpan sa managlahing operasyon sa kapulisan sa Zamboanga del Norte. Laki pang usa ka lalaki nga giakusahan sa tulo ka kasong rape in relation to Republic Act number 7610 ug usa ka babaye nga giakusahan sa paglapas sa Cybercrime Prevention Act of 2012. Sa Palanas Mas Bate nadakpan ang 27 anyos nga lalaki nga gila lamang sa alias Boy sa Barangay Matugnaw pinaagi sa hiniusang operasyon sa Palanas Municipal Police Station, Sucon Municipal Police Station ug Antay
10: kidnapping group sa Buanga, Sibugaya. Ang suspect na siko pinasikad sa arrest warrant nga gipagawas niya atong Mayo 29, 2023 o walay piyansang girekomenda bugti sa temporaryong kagawasan. Gikapagdang pagadadon kini sa Sukon Municipal Police Station alang sa formal nga pagatubang sa kaso. Samtang sa Gutalag, Zamboanga del Norte, nasiko pusab ang 39 anyos nga babae nga gilalamang sa alias Marie sa Purokono, Barangay Sibalik. Nadakpan kini tungod sa gingong paglapas sa Section 4 Republic Act number 10175 o gitawag nga Cybercrime Prevention Act of 2012, din gitakda ang 80,000 nga piyansa. Bagding 29, Cyril Uniot Lirazan sa Belafam o Gradio Bagding.
6: Ingat ang mga balita sa roundup sa mga kasayuran gikan sa buhatan sa kapulisan. Gipaluyan sa kinis maing kabubuton sa National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Buanga Peninsula nga diin padayong nag-auhag sa mga mag-uumang ang imong sugyot reklamo bahin sa irrigasyon dakong tabang ngadto sa ilang pagserbisyo pinagi sa pagtaho ni ana ngadto sa ilang buhatan. Ang inyong pagabuhaton sayon lamang. Ipanangat ang inyong mga sugyot, reklamo o mulo baka diha sa National Irrigation Administration Regional Office 9 sa Buanga Peninsula Regional Government Center, Balintawak, Pagadian City. Pwede ipaagi nga ito silang Facebook page sa Facebook page nga niya sa Buanga Peninsula. Mamahin mo siya nga ipaagi nga ito sa email sa r9@nia.gov.ph o di baka sa ilang telephone number nga 062-947-4014 ang 0985-824-4566 alang sa Smart and TNT mobile subscribers, mga kabagtingog kabalkadas. Lawas ni Ana, ang nag-abag usab nining atong tulumanon ang kanunay pagpahimang no gikan sa National Telecommunications Commission nga kun mahimo li kaya ang pag-entertain, mag-click o di baka pag-reply sa mga scam messages nga inyong nadawat, malisyoso ka na, wa ka nag-subscribe pero nganong nakadaog ka o di baka dunay mga links nga nagpakaron ingnon nga gikan sa bangko, mga kabagting o kabukada sa ahensya sa gobyerno o guban pa mga telecommunications companies aron lamang sila makapangilad, ayaw kayo pagpalinlan. Kaya ang tanang katawahan nga, kung mahimo, itaho gilayo na nga ito sa kinibitang nahingtungdan nga mga service provider. Ayaw po daw ihatag ang imuhang mga or ang imuhang mga information o labos na nan ayaw ihatag ang one-time password o OTP, mga kabagting o kabalkadas. Kaya mahimang no, gikan sa NTC Region 9. O lakit na usap nga nag-abag nining atong tulumanon. Nagyapon ay kalimot ang bitamina makaganas pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa labutan ng main vitamina, rumabatukan ang pagkamalimtanan sa mga batanan o may edad na. Ikan po yahang 0 to 11 months mga Vitron drops para sa mga nag-edad 1 to 12 years old, Vitron syrup o Vitron tablet alang sa 13 anyos pataas. Kini ang ginama sa RSB Life Care Marketing Incorporated, alas 5:43 na.
11: Nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bantingan.
12: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
13: Si Jenny po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
12: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
13: Yes po. Nakailang kahunan po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
12: Opo, tapos?
13: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
12: Wow!
13: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinakainom ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
12: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
14: Are you planning to build your dream home?
15: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment, equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment sama sa tailor machines ug sprayers. Ug kung comfort ang hisgutan, available ang furnitures ug bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, kilid sa Novo. Molabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Das Appliance. Ug ang Maranding Branch, ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1 Hardware.
9: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter Wine? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDAC FRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
16: Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
17: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Tas duha pa gyud ko sa Regan ug diha sa Sigaboy balik panak-pantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaloy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na, wala na ko'y giinom ro nga mga kuan, unsa nga lain nga tambal. Oo, wala, kana na lang jud, sa kapi na lang jud niya, nga paragis bila-bila. Niya, pag katong lisensya na mo, pag medical na mo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan na mo nga tik. Dahil na jud ang imuhang UTI, wala na jud siya kuan. Okay na jud, wala na eh. Sa una, maproblema na siya kada medical niya sa puti, lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin na nung, magsige ko ka-admit, pero pag sukad karon nga nagparagis na ko dita ng kapi nga bila-bila, okay na gyud kaayo, wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya ang Ginoo jud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning nga produkto. Sindi ako din ang giampo no nga Lord tagailan gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pag kapi nimo buntag sayo kapi nya unto mo inom na pugko 3 times ini kapi jud ko na paragis bila-bila. Lisa Heron Pausos. Kuan ako 5'7".
16: Busa sa unsamang banatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
18: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila.
19: Paragis bila-bila.
18: Paragis bila-bila.
5: Radyo Magbag. Ting ting.
7: 106.3.
5: Radyo Magbag. Ting ting.
6: Oras sa 5:48 na kabag tingog kabalkada soga diin anita sa to ang sairan karong buntaga ang kabahin ng subsepresyo presyo mga nagunang palaliton kayroon mamahimong kompleto ang ato ang paghatod sa mga balita niya bugas ng hilisgutanan ng bugas kay distribution mo sa bugas o mangita to katungwa na apodapuran wala na kabinipisyo aw mga malita eh aw mamalita. Mga kabagting o kabalkadas nga ito, mangita tag mga kinilong pwede o kanabang swak sa itong budget. E naka-standby na karon si Bagting 27 Daryl Ayay. Good morning yang, kumusta rin bugasan section yang?
7: BDC Market Report.
20: Yes, maayong buntag, Bagting 16, kalabanin sa itong mga kabagting o kabalkadas.
19: Live kita diri karon sa may merkado publiko particular mismo sa may bugasan nga bahin. Ning mga oras sa ito, ito na lang sa samtangang presyo sa mga bugas. Una kita sa mga kinilo, SM 52 sa kilo, Palma 60, White Mimis 50, Angelica 55, Masipag 50, 160 Lokal 55, Golden Buddha 60, Princess Jessie 48, Princess Bea 57, Capricorn 60, Headrise 54, Mang Bigas 60, Young Master 60, Alas Jasmine 57, Sweet Rice 50, Japonica Rice 52, Sinanduming 50, Ogang Black Rice 85 ang kilo. Sa Maes, numero 10, 12 hangtod 14, 45 ang kilo. Samtang sa half sack ng bugas, Buda 1-4 ang tungag sako, Head Rice 1-3-20, Masipag 1-2-50, Jasmine 1-3-50, Princess Bea 1-3-50, Young Master 1-4-50, Sinanduming 1-2, Ugang Mais Danlugan 9-50 amount tungag sako. Mao kato ka sa tang presyo sa bugas dinhi sa merkado publiko. Ako si Bagting Bay 17 dari likat aya ay sa Bell FM o Radyo Bagting.
6: 106.7 Radyo Bagting. Salamat sa mga bugas nga presyo mga kabagting og kabalkada. Syempre kay aron nga diin kamo diha ang makapalit ha, siguro sab sa inyo ha mga gusto or variety sa bugas mais, so bugas humay or dapoy mga organic rice. So pili lang pa pangitaa diha sa merkado publiko. Pwede niyo nang tuyukan o di ba kan kay nabasignas tunga-tunga nga bahin. Depende na mga kabagting o kabalkadas kung unsa ka kakugi, mangita o bugas nga swak sa imong budget. Inara mag-inay bubarato, ubos-ubos o jutay sa imong gusto nga palito. O niya, alas 5.51 na mga kabagting o kabalkadas. Nalita sa dugang pa mga balita sa BBC News Center. Ito na patay usa ka balita ang ipadangat nga na kaninyo o kini nga mga kasayuran gika ni Bagting Vitin 9. Cheryl Onyot Lirazan, gamikan kay duha ka Agri Enterprises sa Zamboanga del Sur gihatagan og pondo gikan sa DOST 9 alang sa upgrading. Ang kompletong detalye ania atong sayran.
11: BBC Live Report.
10: Gihatagan og pondo sa Department of Science and Technology kon DOST 9 ang duha ka lokal nga agri enterprises sa Zamboanga del Sur alang sa pag-upgrade sa ilang mga pasilidad og teknolohiya pinaagi sa Small Enterprise Upgrading Program kon Set Up. Ang mga benepisyaryo mao ang DNG Rice Trading sa Tawagan Norte, Labangan, Zamboanga del Sur og Villas Mini Mart sa Gumahan ni Josefina, Zamboanga del Sur. Ang unang tranche ang mukabat sa 50% sa total funding assistance alang sa DNG Rice Trading isip down payment o pag-installar sa mechanical dryer samtang ang Villas Mini Mart mogamit nini alang sa pag-installar sa kaugalingong galingan o cornmeal facility. Gilauman nga pinaagi sa maong tabang mulambo ang kapasidad o efficiency sa duha ka negosyo, mapaayo ang kalidad sa ilang mga produkto o maminusan ang processing cost o production time. Tumong sa setup sa DOST nga mapalig-on ang productivity innovation, sustainability o competitiveness sa mga lokal, micro, small, og medium enterprises sa Zamboanga del Sur. Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan sa Bell FM o Radio Bagting.
6: 106.7 Dagan salamat sa mga kasayuran gikan sa BBC News Center kato mga kabagting og kabalkadas sa ni Bagting 27. Ano, Bagting 29. Samtang sa pikas bahin sa mga kasayuran gikan sa BBC News Center kini ay dagan siguro kayo nga ambot lambakag nalipay ba mo diha o napoy uban wa gid na himuot kami pag wa gid kayon sila mga nakasamtang mga barangay officials sa mga panahuna. Giingon na gumikan kay 5-year term sa barangay Geski nakalabang na sa house sa second reading. Sige, itong sayran kining mong balita kay gipaligo na sa ikaduhang nga pagbasa sa Kamara ang House Bill number 109791. Nagtakda og lima ka tuig nga termino para sa mga opisyal sa Barangay Sanggunian Kabataan SK nga itakda ang pinilian sa Nobyembre tuig 2028. Pinaagi sa kanabitang viva voce voting diin nahingpit na nga napalig-on ang maong sugyot balaod. Nakalatid diini ang managsunod or musunod nga barangay SK elections nga gikan Nobyembre tuig 2026 nga paghimuon sa matag ikalimang tuig o ikalimang ikaduhang Lunes sa Nobyembre. Ano galing nga hingpit kining mahimong balaod? Mahimo niya kining lima katuig ang termino sa mga opisyal sa barangay o GSK. Para sa barangay officials, tulo ka termino ang kasamtangang limitasyon. Apan, makunhuran kini sa duha ka termino. Diin na magpabili no sab ang isa ka termino para sa mga opisyal sa SK. Oni ang mga sugyot na house bill pa lamang kini na pa sa ikaduhang reading mga kabalting ang kabalkadas dili pa hingpit nga balaod nga. Manasi ato mga itawag na to mga kasayuran ni ning buntaga. Aside from that mga kabalting ang kabalkadas timbaya din nato ni Noy. Good morning. Oy, good morning ni sa listener na to sa Radyo Bagting si Manuel Villaveles o Inday Villaveles. Bibot Aryong Beach ni siya sa San Pablo. Salamat sa imong pag salamat sa imong pagpaminaw diha sa Radyo Bagting og Bell FM. Good morning pa din ni siya in town nagtikaw-tikaw na. Salamat kaayo ni mo diha Manuel Villaveles o Inday Villaveles diha sa may Aryong Beach Resort. Bibot Aryong Beach sa San Pablo. San Pablo, Zamboanga del Sur. Thank you so much. 5:56 na mga kabagting o kabalkadas din sa itong pagbanaguban. O ang resulta, kaya parang mapika na patag-uras taad, naghandaghan na maning padangan sila mga greetings. Ang resulta kay 056-056. Ano mga kabagting o kabalkadas, ang resulta. Huwag sa mga nagpadangan sila mga mensahe nining buntaganan. Ato na ning unahon, alas dundun turmis, maing buntag ni mo diha. Listening sa Kamalig, Dumalinaw, Zamboanga del Sur. Okay, diri na ta sa ato ang balasahon. Fire na kuan, fire na Nash. Butang sa mga pangan kay aron nga. Gamay lagi niya akong screen rin. Ingan ako kabasa. Sige, si Mamonita Sasel Calderon Tilaon. Good morning. Oga, ingon man, tagad sa ahan, mga kadong. Paspasakay. Oga, yung man, Nori Amor Prahes, na si Alyali Jailani. O, may buntag, palanog lang ko sa tanan ako mga silingan. Diris barangay binuwatan din sa mga dal sir, daghan dyan na minaw. Salamat kay daghan dyan din taong na minaw. May sumpay dong. Pusumpay sa nang Seymour. Dari na ko sa, sige, datos loka. Okay, aron nga makabasa ko dagan daw nga naminaw.

0: diri karon sa mong barangay at mapia mapita salkita po po ayan. Salkita nulangon. Ayan, ingon sa mo rin na yung mensahe. Samtang pabol, palanog lang ko sa nila ni Jaira o Kasnaira. Munaira nga naminaw di sila karon diri sa Binuatan Dinas. Okay. Ma'am Nori Pramhis, present bag... Nori Amor, mag-roll call na ko. Hello ni Ma'am Nori Amor Prahis. O gingon man ni Baltazar Akain Minyoza, watching from Malaysia. Ayan, thank you so much. Okay, diritas babaw na magsugod be. Yeah, maing buntag ni mo diha, Ma'am Monita Sasel Calderon Tilaon, Vanix Much Abamunga. Hello, Merly Templado. O galakip na Jeffrix Barbon Fuentes. Si Tristan Wyatt po, Gulay. Salamat kay Ismatag Karun Gunya. Rosalie, saludo, Dali Ripin. Di Smulom Lapuyan. Si John Ray. Si John Ray Hiolin. Maing buntag. Di sa Rigla, Gipos. O Tata Judy Makalisang. Maing buntag. Napod si Tats Las Gunya. Maing morning ni Modiha. O Jonathan Tigo. O ingon man sa mga nagpadangat sa ilang mga mensahe diring buntaga. Si salamat kayo guys. O sa inyong mga nanaka-view nining mga takna. O si Scarlett Mangilin Lira. Watching sa San Pablo usab mga kabagting og kabalkadas. Thank you so much niining mga kugihan kay napadangat sa ilang mga mensahe og si Impalmado Tatski Ginandal. Ang buntag. Thank you so much guys sa inyong makananayon. Og sa dili pa pud go malimot sa inyong pagpamalit di ay og mga gitawag na to og LPG ato sa kuan. Petron Gasol Station ni City Councilor Jesus Idol Jun Bahamonde o Clarissa Iza Bahamonde. Na sila sa mga Petron Gasol na kinimahimot sa Santiago tapad sa Dibim. Ilang ikaduhang branch na sa Duterte Street sa Gatas dool sa Shell Gasoline Station. O sila sa exclusive distributor sa LPG Fiesta. O gano'n yung mga branches na kinimahimotang sa SMC College. O gano'n na po yung branches sa mas Dumalinaw, Aurora o Tukuran mga kabagting o kabalkadas. Kaya pito na kumalimtan. Thank you so much sa inyuhang makanunayon nga pagpakiguban nga ni kanamo hangtod sunod higayon. Og ingon man sa gihapon motunol kami sa mga balita og impormasyon lakip na usab ang lanog og bagtingan sa katawhan nga mosunod na karong buntag mga kabagting og kapilkadas. Anyway, ako'y laing i-share ninyo nga pulong nga nagnayon. Syempre na sa 1 Thessalonians 5:28, the grace of our Lord Jesus Christ be with you. Ako si Bagting, this is Ais, Vanessa Cagas, tumakmol. Ligang salamat o maayong buntag.
1: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bagtingan.

0: Rádio Bim-Bim.
1: Hala sa 6:07 natong oras sa kabagdig balikadas, may buntag ganin yung tanan adlaw karon nga webe sa pizza tres na kita sa buwan Setyembre. Hala, kumusta ang tanan na pagadiano sa Sampusurian sa kumusta? Sa ito mga negosyante, sa ito mga estudyante, sa ito mga magtutudlo, sa tanang sektor sa Katalingban, mga mag-uuma, yung mga tricycle drivers, pedicab drivers, baobao drivers, lakip na usab ang mga dipasayruan nga mga nagpaminaw garon. Kumusta? Amping sa pagmaniho, dili magpasagad aron nga makalikay sa disgrasya. Lain na usab nga adlaw sa ito ang pagpanaguban sa programang Bagtingan sa Katawhan, nga kanunay niyo mabati ni Sibian sa 106.3 ang Bell FM. Hogingon man sa DXBZ756 Radyo Bagting, istasyon sa Baganyan Broadcasting Corporation. Akong partner garon sa studio si Nash. Hogingon man sa Prabayo Tukuran si Mirian o si Dimar Kinimon. Sa may Mount Palpalan na si Mariano o si Kuya Marino Bigwas sa Marian Tampugaw. Good morning sa kaninyo. Ako si Bagting 17 Florence of FEMA, Kabagdag Kabalkada. Sa pwede mong amultek sa itong text line ang 0938-2077-614. Alang na ito nga doon mga gustong ipaklaro or mahatagan ng pagpaklaro. At itong usbun ha, 0938-2077-614. Alang na itong gustong doon ay mga ipadangat ng mga reklamo, mga pabagting o sa bakahang nyuhang angayan nga tuwang matuki idiris itong tulman nun ang Bagtingan sa Katawhan. Alas sa 6:09 na itong oras, Kabagting o Kabalgadas. O'y karong adlawa, dahil daw mahibawaan kung madayon bagayod ang barangay o sanguniang kabataan eleksyon. No? Doon ay gaingon Kabagting Kabalgadas nga karong adlawa mahibawaan, doon ay gaingon nga gisibog nga to sa Lunes. Ahamang gitinood ani kaha. Sa maniid lang ta Kabagting Kabalgadas, no? Maniid lang ta diring dapita kung ugaling karong adlaw bagayod na to mahibawan kung madayon o dili ang barangay o sunguni ang kabataan eleksyon o gayon man Kabagting Kabalgadas, no? Unsa kahit mahitabo niini sa mahimong desisyon na sa tuang mga magbabalaod sa Senado, Kabagting o Kabalgadas. Nya do na rabay tuwang nasagap nga impormasyon no nga gipahunong una sa Cumelec ang pagdala bitaw Kabagting Kabalgada sa mga election paraphernalia o ba nga mga kagamitan para sa nagsingabot nga barangay og sanguniang kabataan election, no? Gipahunong una, gihold una sa Cumelec. Kaya lagi, basit nun niya og dili madayon gayod Kabagting Kabalgadas. Kaya matod palagi nga ang gobyerno gusto nga makadaginot. Kumbuto na hunaon, matod pa sa PPCRB, kato kong ipabati ninyo kagahapon, nga kung gusto nga makadaginot ang gobyerno, nga mas makadaginot karon tuiga kung ikumparar nga i-move pa sa sunod nga mga katuigan, di ba? So muna gingon Kabagting Kabalgadas nga ang atuang mga senador, gusto gyud pud sila manggod nga ma-postpone ang barangay sa nguni ang kabataan election. Oh, ambot. O, magid ang ilahang gusto, so sila may matuman Kabagting Kabalgadas. Pero kung ugaling, ma-move na po niya sa Lunes pohon, no? Unya, kung nyo ang kahinumduman na ba nga last week sa September? Last week na? Oo, magsugod na ang filing sa Certificate of Candidacy, di ba? Unya, kung ano? Kung dili dayon mama pirmahan sa presidente ang manigingon Kabagting Kabalgadas kinahanglan paghihapon kung dili mapirmahan sa presidente, no, dili veto buot pasabot mapadayon ra gihapon, no, sa pagwala na pirmahan pero kinahanglan pa manggod mamantala sa pamantalaan sulod sa 15 kaadlaw. So hala, sige, kamuna ay bahala diha ang mga tao unta kay gustog eleksyon samot na tong mga naghinam-hinam nang magpapili sa pagkabarangay kapitan. Radio Bagbagting. Anyway, Kabagting Kabalkada, sala sige atong usbon text line 0938-2077-614. Kagahapon adlaw kabagdig Balgadas, no? Kagahapon adlaw ang atoang banana tissue and laboratory nga nahimutang sa Barangay Danlugan, Pagadian City, kabagdig Balgadas. Kini ang hingpit nang giyakuan, giblesingan, no? Giblesingan na kagahapon adlaw ang pasilidad sa kining banana tissue kabagdig Balgadas and laboratory. Unsa man ni siya? Katubang kuan kining ang ato amagong amahan sa syudad sa Pagadian padayon nga naningkamot kabagdig Balgadas nga matabangan ang ato ang mga mag-uuma. Matabangan ang ato ang mga mag-uuma kabagdig Balgadas dili lamang sa kalubian, sa kamaisan, kahumayan, apan lakip na usab sa kining mga mag-uuma nga buot mananom og saging, di ba? Kaya kita mang kakatawhan, hilig mang kitag saging. O kita kitag saging, lipay na ta, di ba? So, ang gibuhat ni Mayor Sammy, no? Tungod kay sayahang lantaw nga dakong tabang kung ugaling mag-prosper, no? Mapalambo ang banana plantation dere sa Pagadian City. So, ang gibuhat kabagdig Balgadas, no? Mao kining iyang paggama og laboratory, no? So nindot ni kabagdig Balgadas kini bitaw nga maong inisyatiba sa tuang mayor kining banana tissue culture and laboratory tungod kay pang-export magunay nga saging, kining saging bitaw nga lakatan. Oo. Makita na to sa hulagway kabagdig Balgadas, dagko kayog sikuan kining dawin, no? Dagko kayog dawin ang saging nga di gyud ka magmahay, di ba? Dayon na kagahapon, no? Tungod manggod kay tag-as na ang iyahang saha ba? Oh, tag-as na kabagdig Balgadas mo to nga giblesingan kagahapon aron usab nga mapang-apod-apod ngadto sa tanang mga katawhan diri sa Pagadian City nga gusto mo tanom og saging lakatan, libre ra ni ha? O, libre ra ni siya kabagdig Balgadas ang kining saging nga lakatan nga mamahimo nga itanom, no? So nganong dunay laboratory, nganong gitawag man ni og banana tissue culture and laboratory tungod kay ginaatiman manggod ni, no? Dili manggod parihan ni sa uban nga saging kabagdig Balgadas nga kun imuhang itisok diha-diha dayon mabuhi, di ba? Pwede rin mo nga pasagdan, imbasay mo lang hinluan, kini siya kinahanglan ging atimanon kabagdig Balgadas ang kanang sasaha pa ba? O sa gagmay pa, no? Ang laboratory ganito kabagdig Balgadas is aircon. O, may pang saging, kig-aircon pa. Nash, palihog na ko sa mga clipping, Nash. Nash, palihog na ko sa clipping, ha? O. So, kabahin na ni kabagdig Balgadas sa pagpasabot, no, kabahin na ining ribbon cutting, blessing and ribbon cutting sa Banana Tissue Culture Laboratory kabagdig Balgadas nga na nahimutang sa Danlugan, Pagadian City. Aniya ang pamahayag ni Mayor Sammy Co atol sa interview sa media kagabi.
2: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
3: Nag-inagranta kay di naman kita pwede i-delay kay 2 months old na ang similya sa banana na gikan sa laboratory na to, sa banana tissue laboratory. So kinala na kita siya maapod-apod dahil na abot na mag 5,000 plus na baka puno ano, maulay na itong panghatag mamatay. So muna nga gi-schedule na lang itong detali nga para nagurahan na ito, mablesingan po ang facilities na ito sa Danlugan. Napunan, pasalamat po sa DOST kay tingtabang po sila sa mga ubang mga gamit-gamit, no? Nakatabang sila gamay-gamay, mga 2 million ka pen. Pero may na lang ba, kasi nainitabang po. Basta kinsa mo tabang, lipay mo kita, no? So, atong pasalamat ang DOST po, tingtabang gamay. Kay, ang atong banana tissue laboratory, dako, nagigitang nag-gasto kay for so many years, singing, usap, sing, usap. Nagdala po ilang technician mabot. Yung sila, nani po ilang gusto. Usbo na po, dana. So, muna nga, last na year, wala kong kagwa, dito lang siya kus Davao. Kaya Davao, masay known sa banana plantation. So, patabang ko ni Governor Claude, sila mismo na agi sa epokal ng laboratory, so mga gawat na lang kinato, kaya mga sure na gito. And then, kasi mga tao nga gi-assign sa ito, ang itatudloan gito itong mga empleyado sa city agriculture, pero pag-uli din eh, sa kapila na napila katuig, more than 10 years na, sige training, kada tanong, kada himo dito sa laboratory, mga matay. So, this time around, kay balo na tanga, ang pinaka-technic na kay, di gina siya pwede makontaminate. So, fully air-conditioned, so lima ka-air-conditioned dito. Under 24 hours na yon, kinalan mga tao mo, maghugas, magkuanjot, magmas, mag-uniform tanan, para nga di din makontaminate, kaya mo din makapatay. Mo din ang dili, gimanago, maabda na lang kamatay, kaya makontaminated ba di ay. Dali na kayo siya matakdag unsa nga mga sakit, mga mabirus, nga bisag unsa, sulod ang tao, sulod gawag, ang matakdag siya, mamatay din. So, karon at least, kaya wala na tayo na, napin mga technician, ipadadari yun, nga nagbayad po ta, nga, tudluan po kita sa teknik tanan, hindi mag-ibisan saon, yung mag-ibisan kaasa ka mo ato, hindi ka tudluan, magdarong, saon ka pagtubo. So, ganyan isa, nagbayad na lang dyan ko, no? Para lang yung matudluan na kita, makatubo na yun. So, at least karoon na lang yun. So, naku na mag-ibot siya. So, kinala rin, o nag-inala rin, lakatan niya siya. So, kinala rin nga, ipananom na gini siya, kaya kundi mga matay na siya, mga overgrown
4: ko rin. Overgrown na ito laboratory niya. Yes.
3: Dati leaflets, gagi pabuhat yun ako, kay gusto ko, inigmanghatag kong siblings, kinang natagaan sila ani para makabasa sila unsay ilang angay bantayan, unsay ilang... di ko pa pwede nga, ihatag lang. Di magundi siya, ordinary saging nga, itanong lang yung buhay na sigiya. So, nag-illustration ko rin nga, inigmutanom ta, kalot ta, then ato mutangan o, unsa ni rin, di rin na, ay po ibutang nga, 15 days upon planting, ana, mo butang ta o fertilizer. So, unsa nga fertilizer, unsa di rin, pero compost lang, ang any compost nga pa, no, mo ibutang para dito siya, sa lumag. Pagkaman, butang nga complete ng fertilizer, no, 14 din ang complete, ayan, after 15 days, after 30 days, butangan og 1620 ng fertilizer. 100 grams lang, 100 grams kada isa ka punuan. Pag abot mo 45 days apat planting, urea na pod. Oh, so, nag 100 grams na yung butangan, nagmay lang ito. Lagi pang butangan nato para nga ang ato matagaan, makabaloon sa ipong bobo. Okay? Para sigurado yung nag-good kayo ng atong saging inigawas. Export quality kay bahala na kung kao lang sa ato karon pero mabot ang time nga dinaghan na dyan kayo, naghan na dyan kayo nagtanong sa pagadian, ang mga buyer sa Davao, mga exporter, mga anhin na natin ako imbitaron. Imbitaron na ako exporter para nga siya na yung mamalit. Oh, so, guwapo na presyo.

0: fully air condition, lima ka aircon na dito sa laboratory, no? Aron lamang nga maatiman og sakto ang mga seedling sa saging kabagtig kay Bulkadas, no? Mo na nga giyawag ni Mayor Sammy nga mutanom og saging. Karon nga dili na ta sigig palit, di ba? Kitang tanan mukaw man gitag saging. Oh. Mukaw og saging, sigig pamalit. So why not nga mananom ta og saging aron nga na, samtang do na kay makaon at the same time maka-income pa ka kabagtig kay Bulkadas, no? Ikaduha ang pagpanom og saging dili man ni ingon nga at lima no ni mo ni kada adlaw, di ba? Pwede ra man ni siya nga iniuguman ni mo og tanom, imo lang daud-awon, di ba? Duawon ni mo, limpiyuhan ang palibot aron dili madaot. Then pagkahuman, anara. Dili bitaw pareha sa uban nga tanom kabagdig kay Bulkadas nga gikan sa gamay pa hangtod ning dako kinahanglod gid nimo nga kanunay at timanon. Oo. Then pagkahuman, no? Pagmudaghan na unya, mo ni giingon nga di na dai mo magproblema sa kining nga inyuhang nga abot kay dunay market nga nagpaabot niini kabagdig kay Bulkadas. Di ba? So ang ipasabot lang ni Mayor Sammy nga kuno galing, no? Ang kining laboratorio sa saging kabagtig kay Bulkadas sa Pagadian City, no? Matod pa nga kaya nga ma-produce og 15,000 ka seedlings, no? Dayon na libre kini nga ipanghatag sa mga mag-uuma diri sa dakbayan sa Pagadian or lang natong gustong interesado nga mutanom nga mga katawhan sa Pagadian. Og ugaling, no, nga dinaghan na gayod ang gusto nga kuhaon sa usaka mag-uuma kay mag banana plantation na siya. Like for example, usa ka hektarya na gid iyang tamnan, matod pa ni Mayor Sammy, doon na ninibayad. Oh, pero dili po da ingon nga dako kabagtig kay Bulkadas, di ba? Kay kuha naman good pang plantation naman pang ang gusto sa farmers, no? So kung ginagmay lang ang gusto niya, itanom lang, no, para sa ihang padaghanon, pwede ra. Pero kung dinaghan na gani, dunganon og tanom diya sulod sa ang usa ka hektarya, so doon na ibayad kabagtig kay Bulkadas, pero dili ra pud ingon nga tantong dako. So sa panyo, gipaabot diyan na, munigingon nga programa ni sa tanan, no? Programa ni sa tanan, alang nga aron nga mahatagan og duga nga income ang ato ang mga mag-uuma. Sa ito pagbalik, kabagtig kay Bulkadas, duga pang lisgutanan sa itong tulumanon ang bagtingan sa katawhan, alasayas 29 na sa buntag.
1: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
2: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
4: Pangatlong patunod ko sa inyo, mamaw ako sumubo. Wala namang masama ka ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ka ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cope. Dahil napapakinggan po parehayo ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung ano, kakuha yung maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang karton. Ako sabukan ko lang. Hindi maubos ko po yun. Pabili ako ulit. Pakli na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Walang po. Ako maganda nga ata ako ah. Maganda nga.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Seth Living Testimonies.
6: Ang pangagod kun athletes foot o alipunga o sa kakatul nga kasinatian, Eric Ko, adunay pangagod na tabangan sa Seth Liniment Oil.
7: Tinood yun ang Seth Liniment nga giaplas na ako sa ako ang pangagod. Tapos karon giaplasan na ako siya Seth Liniment. Niuga. Karon wala naman ibalik ang pagbasa niya.
6: Ang Seth Liniment Oil o sa kahaplas nga dunay pagtabang sa pagtangtang sa mga katol-katol sa panit, pinagi sa pagpatay sa bakterya o fungi nga hinungdan ng ini.
7: Eric Ko, giaplasan ang gani.
5: Living Testimonies.
8: Experience the best accommodation from a hotel. The new
9: Pensione de Eliana.
8: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for
10: only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
11: Radyo Magbating.
12: Mulaban sa katauhan, mudapig sa kamatuoran, pagbantingan sa katatauhan.
0: Alas sa 6:31 itong oras sa Kabagdig Balgada, sa balik na deres ng pagtapanag-uba sa programang Bagtingan sa Katauhan ng Sibian paghihapon sa 106.3 Bell FM ug sa Radyo Bagting Station sa Baganyang Broadcasting Corporation. Ang ato ang programa sa kanunay na bagan kini sa Camp Health Multi-Specialty nga nahimutang sa CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Sherlo Bayubay, usa ka obstetrician gynecologist nga adunay sa specialty sa maternal fetal medicine, high risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health. Mao sa Dr. Gino Olivo Bancuro, internal medicine with specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancuro, pediatrician with specialty in pulmonology. Si Dr. V. Antoledo, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. O si Dr. Heidi Abalia, general dentistry. Alas dugang kasayuran, pwedeng mutawag or mutext sa phone number ng 0935-596-6752. 0935-596-6752, Camp Health Multispecialty. Anausab si Dr. Janine Aliponso Kabagtig Balgada sa usa kini ka pediatrics. Ingon man ang Iliana Bivio College niabag paghihapon sa programang Bagtingan sa Katauhan, The Builder Future Leaders. Pwede ka mapili sa mong klase buntagon, hapunan or panggabi o sa kapribadong tulungan sa pagadian. Apan na ubus or barato kayog tuition fee ay napagduha-duha, ay nagkabalaka, pa-enroll na, pinagi sa Iliana Bayview College. Alas 6:33 na itong oras sa Kabagdig Balcaras, o gingon man ang Petron Gasol, yung ipanagiyahan ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde, kaubas sa iyong anak na si Clarissa Isa Bahamonde, niabag-usab sa programang Bagtingan sa Katauhan. Sa gusto nga magpalit or baka magpatubil og liquefied petroleum gas at tunas Petron Gasol, ang May nahimutang sa may Santiago do sa DB, mikaduhang nga branch nahimutang sa Duterte Street, Gatas, Pagadian, dool sa Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta, ang May nahimutang dool sa SMC College at Bangs Pagadian Showmate o Bosa Best Emporium. Lain pa mga outlet na himutang sa lungsod sa Dumalinaw, Tukuran, Aurora o lungsod sa Dumingag, mao kana ang camp ang Petron Gasol.
11: Radio Magbating.
0: Alas 6:34 na, may buntag niya. Unang-una, good morning. Itimbay sa nato may buntag si sa Juanita Sasel Calderon Tilaon. Good morning, Mayor. Pwede may mangayog sa Anang Saha sa Saging. Good morning ni Lynn Chorvo, maing buntag. Ingon man si Tristan Gulay, good morning usaba. Giseline Bargayo sa may poblasyon San Miguel, Zamboanga del Sur, good morning. Vanex Abamunga, good morning. Yori Sahulga, good morning usaba. Og ingon man, good morning sa may Kamalig, Dumalinaw, Zamboanga del Sur, si Sir Dunon Termes, maing buntag. Taga Barangay Binuatan, Dinas, maing buntag usaba. Alali Jailani, good morning. Oga, good morning sa may Purok Malinawon, si Juanita Sasel Calderon Tilaon. Scarlett Lira, good morning sa Purok Manga, Barangay Pantad, San Pablo, Zamboanga del Sur. Taga Purok Golden Flower, Lumad, Pagadian City. Marley Templado, good morning. Sa tanan nga nagpaminaw karon, maing buntag sa inyo ha. Salamat kayo sa inyong walay huno nga pagpaminaw. Maing buntag usab, bakin sa mani mga listeners sa Radyo Bagting, si Manuel Villaviles. Oga si Inday Villaviles, good morning. Bibot Aryong sa onsa ni siya? Beach sa San Pablo. Salamat. Oh, daghang salamat taga San Pablo or Ahamay Dapita. Si Bibot Aryang o Aryong rather og si Manuel og si Inday Villaviles, maing buntag og salamat kaayo. 5RG Store, good morning usab, diya sa may Bulatok o sa kuang, hello ni sir. Mendoza, good morning. Ugingon man sa iyahang pinalanggang kapikas, may buntag ug sa tanang pamilya. Sa tibok pamilya diha sa ni Sir Mendoza sa may Purok Mahayahay. Barangay Dao Pagadian City, kauban sa mga borders, good morning diyang dapita. Ugingon man usab may buntag ni Barangay Kagawa da Ariel Mangawil. Good morning, sir. Or good morning diha wad. Og sa tanan nga mga barangay council no sa barangay Tigu Dao Pagadian City, barangay Manga og barangay Tigumas, tanan nga barangay diri sa sudad sa Pagadian, sa Los 54 ka barangay, good morning ingon man sa tanang barangay sa tibuok ka probinsya Zamboanga del Sur, gasikbit nga mga probinsya, good morning sa tanan.
11: Radio Magbating.
0: Alas sa 6:36 natong oras, kabagdig kabalkadas. Oo, matod pa rin, nindot lagi ni ang programa. O nindot ni nga programa, kabagdig kabalkadas, no? Kining pagpananom o saging. O, kahit pinagi sa saging, sigurado yun ko nga maka-income yun mo, kabagdig kabalkadas, kung inyo halang, o makabalo lang mo, umati man. Good morning, listening from Lumbal, Vince Susagon, Maing Buntag, Ernesto Sumatra. Good morning, dear sir. O, salamat kayo, taga Lumbal, Vince Susagon, Zamboanga del Sur. O, ingon man, si Lilibeth Sungahid, rather. O, si Myrna Asili, Maing Buntag. Sa tanan, good morning sa inyo, Hang Hurot. Anyway, kabagtig kabalgadas, no? O, matod padre. Pwede ipaabot po na diri sa uban nga sa matag kalungsuran. Oo. Basin di ay, no? Basin pwede ra ni mga kuan. Pwede ra ang matag kalungsuran. Depende. Pwede ra mo muhangyo ani yata. Oh. Pwede ra mo, ato lang mo sa kuan, ato lang mo sa kining City Agriculture's Office, no? Basin di ay, maka pamaraig dito. Wala man ko din na open up kun pwede ra ba ni siya sa kining gikan sa kalungsuran, pero basin og priority pa niini ang mga katawhan or mag-uuma diri sa dakbayan sa Pagadian kay first in the Zamboanga del Sur and also in Tibuok Region 9, no, nga dunay kuano kining banana tissue and laboratory, only ang Pagadian lamang kabagdig kabalkadas. Kay doon na matutpay laboratorio kaniadto sa saging ang kining Department of Agriculture, pero dili functional, no? Wala nag-function kabagtig kabalkadas or wala nagamit. Sumuna ang labing una ang Pagadian City. Mayor Sammy kay daghan matutpa siyang naagian ba, no? Hangtod nga ningkuha na lamang siya og mga kuan, kining private nga mga technicians, no? Gikan pa sa Davao aron gayod nga matudluan kun unsa ba ay sakto nga pag-atiman nining saging kabagtig kabalkadas aron lamang mabuhi og ingon man makabaton og dugang lagi nga kining panginabuhian ng atong mga mag-uuma.
11: Radio Magbating.
0: Anyway, kabagtig kabalkadas, samtang sa pikas sa bahin di ay karong adlaw di ay pizza tres, no, nationwide school safety drill, no, karong adlaw. Matod pa kini sa Department of Education. Ipadayon sa Department of Education karong adlawa ang National Simultaneous School Safety Drill nga nakatutok sa pagpangandam sa tulungaan sa posibleng active threat or pag-atake sulod sa mga school premises. Gihatagan og pagpaklaro ni Education Secretary Sunny Angara nga ngayon nga dungan o mapriyoridad sa mga tulunghaan ang physical nga seguridad o ang mental health sa mga kabataan. Gingon na sa DepEd nga ipahigayon ang drill sa pinagi sa nahayuyon, no, sa kinibitong ilang edad sa mga estudyante o lakip na usab niini. Labi na itong nakasinati gayod o unsaman katubang mga dunay hulga kabagtig kabalkadas, no? Ilahang tanaw ng ilahang mental health o lakip na usab ang katong nasinating trauma sa mga estudyante. Idugang pa niini nga dili matutumugamit og mga aktual or makakinibitong tinuod nga simulation or bahad, lakip ang aggressor or role players, armas, simulated gunfire, pyrotechnics, graphic imaginary o artificial casualties kabagtig kabalkadas. Ogingon man, tunan o ang ipahigayon sa mga tunuhaan ng mga lakang sa manalamang sa pagsirado o pag-secure sa mga entry point. o ang pagtago sa hilom sa mas luwas nga lugar o ang evacuation procedures kabag tigbalkadas, no? Una ning untag implementar na itong August 25 pa na postpone manggod ni so muna nga karon kini ipahigayon, no? Ang aron nga hatagan matud pa og kining child centered trauma informed ang atoang mga tinun-an, no? Drill ni siya kabag tigbalkadas alang sa tanang tulunghaan simultaneous ang kalihukan sa DepEd karong adlaw alang nasa tuang mga tinun-an aron pud nga masayod kun unsay ang ayang buhaton kun ugaling adunay mga bahat sa ilang seguridad, no? Sulod mismo sa tulunghaan. So manghinaot nga dili na ni siya maingon kabag digbalkadas bitaw nga masubli pang mga panghitabo kaniadto ba, no? Mahitabo kaniadto nga adunay mga insidente sa pagpamusil, pagpamanhik o pagpanluba, pagpangulata sulod sa tulunghaan nga nalambigit mga estudyante, no? Munay nga nagbuhat og mga inisyatiba ang Department of Education. Alas 6:42, good morning din Nigeria, timbang kabag digbalkada sa may kulabay tabi na Zamboanga del Sur. Sa katapusang bahin sa tuwang hilasgutanan karong buntaga kabag digbalkadas, humanta sa mahitungod sa panginabuhian sa tuwang mga mag-uumas Pagadian City, tabukta sa panginabuhian sa mga negosyante dresdakbayan sa Pagadian. Oo, kay nagisgot mantag panginabuhian, income, so diri punta sa lain na usab nga panginabuhian sa tuwang mga negosyante. Ano makaingon tag panginabuhian sa mga negosyante kabag digbalkadas? Sayod tang tanan, no, nga ning sikat og taman kining dula nga pickleball kabag digbalkadas, di ba? Basin pag-asa dapita, sikat na gyud kaayo ning pickleball, no? Dili lang sa Mindanao, Visayas, gani naapil na sa Luzon, naabot na ning pickleball kabag digbalkadas, o gani aduna nay mga tournament, no? Kabahin ni ining pickleball. Kagabi eh, kabagdig kabalkadas, dito nasuta, diris dakbayan sa Pagadian, daghan o nag-open, no? O mga pickleball kining nga venue, di ba? Doon na sila yung mga kining lugar o doon na yung mga facility, no? Pickleball facility kabagdig kabalkadas. Apan, nasayop or nakalimot ang atuang mga negosyante sa pag-comply sa mga requisitos or sa mga angayan nga buhaton sa dili paunta kabag digbalkadas nga magtukod og building, no? Kay lagi gumikan kay in demand ang pickleball, mo'y hinungdan nga daghan ang mga negosyante nga nagtukod og mga facility sa pickleball kabag digbalkadas nga wala ning lukat o gunsaman, wala ning kuha o business permit, no? Walay building permit. O bahin na ini, adunay pamahayag si Mayor Sammy. Aduna siya'y hangyo ngadto sa mga negosyante nga nagtukod o pickleball facility aron nga masiguro ang kaluwasan sa tanan nga mga magdudula kabagting o gabalkadas. Ang pamahayag ni Mayor Sammy ania.
13: Mulaban sa katawhan, mudapig sa kamatuoran, pagtingan sa katatawhan.
14: Ako lang ang iyon na itong mga katawhan, ha? Especially kaning na mga kwarta nga kapabol makabuhat o pickleball court, no? Mangi ulang ko niyo, di mo ginahan mapinaltihan. Mura po siya gatukod kag building o gatukod kag tindahan. You ask first for a building permit. Hindi pwede mo una kag buhat ng pickleball. Unya usap pa ka, nag-inspection ng huwag, wala permit, wala tanan. Inanim ako, no? If and when, I should warn everyone. Na kung nagtukod ka, wala kay building permit, wala tanan. Then mahulikta ka, wala kay resibo. That is violation. Pwede ka masiradan, ana. Okay? So, butan na na ito. Dili man tayo nanak-estriktor sa Pagadian, no? Kay business-friendly city man ta. Pero dili kinahanap pwede i-abuse. Ah? Please do not abuse. Kay di man mahimo ng ulikta ka, wala resibo. Kung magpabayag galik ka, lagi resibo. Diba? Now, second is, kung wala ko kay building permit, magtukod-tukod na kag imong gym nila, for sure, kung wala kay building permit, wala kayo nag-drawing na. Wala nag-drawing sa imong budika, ikaw kamukamu na yung kabot-bot, buhat na ang gulbar, taod na, taulagsin. Tanan siya, criminally liable yun ka kung wala kay building permit, wala tanan din na hugno, butang talang nagdula, kalitog hapak ang hangin kusog kayo. In normal case, kung wala lang kusog hangin, wala tanan, okay na siya. But what if, mukalitog hapak ang hangin, na yung tornado, kalitog agay nga, di kakabantay, nabitay yung sa'yo, kalitog hangin kusog ka. Kung kalitog tumpag ang imuha ang pikilbulan, budat-ugan ang tanan player, mapriso ang tag-iya kay wala makipermit. Huwag makibuilding permit. Huwag may ning drawing, anak. Huwag ning compute sa load. Oh, malayable ka. Oh, delikado kaya na. Anong mga kaisunan? Gusto ko nga. Gusto man tayo maka-income ginagmay. Ikalbulan, okay. May magug-income. Oh, di ginagmay. Di nagbo. Di na. So, huwag 300 ng oras. Di pila na may income sa kadlo. Basta, punta tala 10,000, 20,000 a day. No? So, ako lang nga. We think that as treat this as business na nagnegosyo ka. So, you have to make sure na naakay license tanan. Because without doing so, pag wala lisensya, imong pikulbulan mo kay businessman mo ka. Pag nai namatay diha, bisig gadula lang pikulbul, nabundak siya. Nabundak namatay ang player. Or, the matter, pagdula niya nakalit, heart attack. Huwag kakabon, heart attack rin, bula lang ulo. May mag-mention ng heart attack, may nakakos. May siya ng bunal, magod, muna na heart attack siya. Di ba, Leon? Di ba? Patay nakakaroon, nga-operate. Kaya pagkihaon ka sa gadula, na-discuss siya, obisir lang yung tawa mamatay. Pero nabaldado, napiang. Ikihaon ka sa imong customer, kaya gabayan pa siya. E pildi na kadaan kaya wala kay building permit. Wala kay business permit. Kuluro mo ka. Igo ka daan. Nga nang nanguligta man ka? Nga nang pabayad man ka? O muli kay permit pa? O. Imuhang lugar, di mo di siti. O makabunal mo na yung tao, di mo di ni maoy mong pintal, di mo di ni pagpikilbol. O slide mo na yung tao, ane. O, mga bunal mo di. So, ako, gusto niyo ko nga, ma-safety ang tanan nga operators. No? Follow the rules. Gusto mo dili mo problema po, hindi mo makiha, di mo... Lipay lang daro, hoko, may nangitabo. Pero nga, simba kong may metabo. Okay? What if may metabo?
15: Record yun sa nanagkain yung kapigil po sa
14: Ross. Ganun, gatuyok na siya. Gituyok na naman.
15: Sa nanagkain po sa nanagkain office, naman yung nanagkain
14: na na.
15: Na
14: na. Na na, kaya kipang rotisa naman tanan. Pero mo, lagi, nauna nag-abre, usap pa rin na ito, kipang notice, kaya paspas na kaiba. Mas paspas mo tukon, nalimot ang si Blaon, no? So, I should warn everyone, please follow the law. Kung dili, tanang uban dyan, nag-abre na niya, di ka po mabayad, di ka po musabit, o bilhin permit, I should warn you, I will lock you down. Okay, pasiradaan ako, imong pikil bulan, ha? I'm warning everyone, nag-cooperate, you have to follow the law. Please submit your building permit. We have to inspect your structure if it's safe para sa mga katawang gadula.
16: Mulaban sa katawahan, mudapig sa kamatuoran, pagtingal sa katatawahan.
0: Mauto kabagdag kabalgadas, no, ang hangyo o pasidaan ni Mayor Samico ngadto sa mga owner og pickleball court or pickleball tournament or pickleball facility rather, no? Nga kinahanglan nga musubmiter mo sa inyohang unsa man building permit kay aron nga masuta or ma-evaluate kung nahisubay ba na ang inyohang paggama og mga court ligon ba kabagtig kabalgadas, no? So mo lagi na muna gingon nga, natingala manggod ang mga sasudad sa pagadian nga daghan kayo o mga pickleball court nga gitukod dere sa pagadian, pero murag dunay kulang, no? Pagtanaw dito kabagdig kabalkada sa kining business permits and licensing, dito na nila nakita nga saga di ay sa mga pickleball na court dere or pickleball facility, walay mga business permit or walay mga building permit kabagdig kabalkadas. So muna nga kung ugaling di mo gusto nga masirado, sige ingon pa ni Mayor Sammy, no? Submit mo kay aron nga ma-inspect na kabagdig kabalkadas ang inyohang mga court, ang inyohang mga facility, kung luwas ba niini ang mga magdudula. Diba? Kay lisod po kay kabagdig kabalkadas, no? Nga mabutang sa peligro ang kinabuhi sa inyohang mga players. Diba? Nga ikaduha kabagdig kabalkadas, kung ugaling mangod walay business permit, diba? Motogin ko ni Mayor Sammy nga pwedeng makasuhan tungod kay nanguliktak kag bayad nga wala kay business permit kabagdig kabalkadas o wala kag gitugutan, no? Nga mag-operate na nang imuha nga negosyo. So may gani atong amha sa syudad sa pagadian kay manggisabtanon, diba? Musabot nga tungod kay sige human naman na, i-comply lang, no? Aron nga ma-inspection sa kining city kung unsa kapulido ang paggagama. Kaya kunya mo kung makita kabagdig kabalkadas, di ba? Ang kuan ba niya? Ang sa pickleball ba niya kabagdig kabalkadas? Unsa man. Kini bang mura siya o tawagan na, mura siya covered court, di ba? Ang iyang design, oo. Mura siya o covered court nga walay haligi ang tunga. Di ba? So, kinahanglan nga pulido gayod ang iyang pagkahimo kabagdig kabalkadas. Unya oro yung dili lagi pulido, no? So ang mahitabo unsa man? Pag mahunla kabagdig kabalkadas simba ko na goodbye ang tanan. Di ba? Manigiingon nga dunay dakong problema hinuon. Unya pagkahuman gawa sa problema kabagdig kabalkadas, makaingon ta nga maangin pa ang syudad sa pagadian. Maangin pa ang ato ang kining ang amahan sa syudad sa pagadian. Nga naman, tungod kay maingon man dayon ay ngano mana. Ngano nga kining gitugutan mana nga mag-operate ng kining facility or kining negosyo nga wala man dayon ni permit. Di ba? So, muna'y usa sa mga gipangandaman, no? O kanabi taong dili gusto nga mahitabo sa atong kining amahan sa syudad sa pagadian nga walay mga pickleball court nga mahunlak kay gumikan kay dili maayo ang pagkagama o wala say mga magdudula sa pickleball nga mabutang sa peligro ang ilahang nga kaugalingon, no? Kun manigingon ni Mayor Sammy gina buhi-buhi raman ta dere, no? Gusto mo maka-income, wala man mo gibawalan. Basta kay sunod lang mo kunon sa ang gikinahanglan, no? Wala mo gididan dihang dapita, bahala o gaha dapita na ang inyohang mga pickleball ibutang, pickleball court, basta kay sakto lang og dokumento, no? Tinhangyo lang po nato sa tuang mga negosyante nga magtukod og kining pickleball court, no? Doon na mo'y kwarta nga ikapatukod o building, no? So hangi na to nga, buhati po tangi po ninyo og sakto nga parkinganan ang inyohang mga players, di ba? Pangita po mong lugar nga, doon ay dakong, kada bang, ano, dakong area, nga aron kabagdig kabalkadas nga, dili ang dalan, mao'y himuong parkingan, nga nakapirwisyo na hinoon, ngadto sa uban. Di ba? Mamagod niya ang problema kabagdig kabalkadas, no? Mao ni ang problema nato nga unsa man. Kini bitaw nga matawag ta nga nagnegosyo, no? Dayon pagkahuman kabagdig kabalkadas kay ang nahitabo nakapirwisyo naman hinuon sa uban. Imbes nagdali, di na hinoon makadali tungod kay isig kilid, giparkingan. Kay ang tag-iya sa mga sakinan, tuwa, gadulag pickleball sa unahan. Di ba? So, dili po nung tamabot sa punto nga Ingon ana kabagtig kay Balcadas kay mo magini ang sagad nga reklamo pud sa tuang mga katawhan diri sa pagadian. No? Nga panahon sa ilaha nga tinguli malangan tungod kay gihimong parkingan ang dalan. Oh. Muna nga atong usbon, no? Nga dili nato, no? Dili nato hatagan og perwisyo ang uban nga mga tawo kuno galing nang negosyo ta. Oh. Kay ginagnegosyo man mo, mo inyo ang responsibilidad ng pagbutang mo inyong kagalingong parkingan, no? Dili kay pampublikong lugar, di pagkahuman butangan padagayon og unsa man, no parking. Di man mao. Dili man kamo tagiyan na. Public man na. Public places man na. So basin kinsa pwede, pero mao lagi ayaw po ingon nga porket kay public places, diha po inyuhan lang itugyan ang tanan, no? Kay private man na inyuhan nga kining negosyo, o di kamo'y magbuhat o inyong kagaliwang parkingan. Diba? Anyway, kabag di kabalkadas, wala ko igong oras, salamat kayo sa pagpakikuban. Hangtod na lamang ugma pohon sa programa Pagtingin sa Katawhan, may buntag, alas 6:57.

0: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pod na mawala ang iyahang kusog. Makabati siya og kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naandan na niyang buhaton. Atong paminawon ang testimonya ni Nanay Soledad, 74 anyos, natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Kapoy kayo, sir. Bago akong trabaho niya, kapoy kayo. Ningsulay ko ni Paragis lagi. Taluoy sa Diyos. Niangay man ko. So, ano, maninda ko diha. Saan sa bukat? Ana, isulay mo, diba? Mawalay mo ko, kapoy. Ako bitong bata, nga na ako nang umah. Kanang gigas sa trabaho, palong sa trabaho, mainom si ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma.
0: Sa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
3: Try ko po itong rice ko kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito lalo na may sakit ako sa puso, boy, boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nagpo-coffee ng rice coffee?
4: Thank you very
3: every
4: much.
3: Morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
4: Tama.
3: Well, marami pong salamat at 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
5: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede ka nga makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa kataklob sa long neck o duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo Ridley.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay kusog ba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinoodyo ni siya. Pag niya akong gigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
6: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas basko. Are you planning
8: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sa hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanya gusto delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
5: Hardware. August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang White Cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pag pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan. Rock, rock, radio.

0: Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog nga 10,000 watts. Naghatod sa tinuod nga mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras sibyan sa Radyo Bagting og Bell FM, alas 7:04 sa buntag.
2: BBC Bagting Balita.

0: kurso nga gitanyag, BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTVTED, ba else. Eliana Bayview College, the builder of future leaders.
1: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
2: Mga Marty o Paddy, Andi Ana, ang Balitang Showbiz.
3: Alright, rito sa Balitang Showbiz Bagting 29.
0: So may checka ni Ani guys.
3: Trending now sa si Ryan Bang sa iyang emotional moment atol sa episode sa H Showtime kagahapon. Din iyang gipasalamatan si Vice Ganda tungod kay gikuyog siya sa 20th anniversary concert ni Yeng Constantino nga biyaheng 20. Misamot ang emosyon ni Ryan Bang samtang naisgutan ang iyang mga kaagi kaniadto. Uban ni Yeng, DN, matod pa niya, nag-flashback ang tanan.
0: Yes, ano ang flashback?
3: Nakapangutan ang usap siya kung aduna bagihapoy tao nga mudawat o muhigugma kaniya nga sasama ni Yeng. Ay, naagihapon. Oy, kita ang tanan na magipudawat, no?
0: Oo, oh, dayon si Lord na ibahala.
3: Lord, ikaw na ibahala.
0: Oo,
3: nag-comfort yourself siya ni Vice Ganda o gipahinumduman nga dili niya kinahanglan pugso na ang pagpangita siyang higugmao na gumikan kay muabot ra kini sa huston tamang panahon. Tamang panahon ha. Right time ang yun na magpaabot lang yun ta.
0: Kung ihatag yun po na sa kahitasaan para imuha, imuha yun na.
3: O para ka mo yun.
0: Oo, ana. Nga nga mugos man. Pero kamudya mga kabagting o kabalkada, kung nuna mo'y, kung single mo diha, na mo'y kaning, na-crush ba mo or nahigugma ba mo niya?
3: Dapat ala, moingon, gidayon.
0: Ito yung laing term na ng moingon, gali. Kanang digahin na nani. Ay, explicar na dayon.
3: Explicar na dayon. Okay, na, paano ba? Nasauli ang pagsisisi, ro pa dayon.
0: Parehos ani ni Ryan Bang o. Nakuan man good siya. Kanamitang murag na liit siya siyang kagalingon ba kayo? Wala man good, walang-wala siya kani adto dahil si Yeng mo'y nagtiglibre niya. Pero si Yeng di ay, nakuan po dahil saya, na-fall dahil saya, ha? Niya, ningundang man siya.
3: Niya, crush ka ng crush mo niya. Naulahin na kagkuan, istorya sa imong mga pagbati, ha? Naulahin na gidantanan.
0: Naulahin na ang tanan. O niya, si Yeng, nakasal na. Ina na, baya pa mo nagka...
3: Nabinyo na.
0: Iha, pa mo nagka-closure nga, nabinyo na. Lahi na ang pagmahay. Igo na lang din ka sa paghila.
3: Sige lang. Kaya nang hilak si Ryan Bang. Nang samot kawala ang mata.
0: Na, impasse. Samtang sa Pikas Bahin, good morning sa mga naglantaw sa atong Facebook Live karon sa Radyo Bagting News official Facebook page. Lakip na usab sa mga naglantaw sa BBC's Entertainment. Good morning sa mga nakamonitor karon sa Radyo Bagting mobile application o sa mga nakatune in sa 106.3 Bell FM Radio o sa DXBZ Radyo Bagting 756. Good morning ni Dondon Tormes, ni Janice Maminsag, Rebecca Oneto din na sa Binsalip. Tapia Bacos Ilardo din sa may Lure Timunan, Marlon Aguinid, Ninita Rihidor, Hinaro Impalmado, Aljon Amparado. O kaninyong tanan ng mga naglantaw, Granada Ving Angeles o Norvi Cotales. Makotang naglangkob sa BBC Bagting Balita, alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
3: Ako si Bagting 27, Daryl Katayaay.
0: Ako sab si Bagting 29, Cheryl Onyot Lirazan. Daghang salamat o maayong buntag kaninyong tanan, alas 7 imedia.
4: Sa sugar mo ngay bikin sa kidney, nakaangko na siya o kidney stone.
5: Taas ko sugar o ganang ako'y bato sa kidney. Sakit iihi nga, sakit ng kilid.
4: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Usab ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
5: Uan na, nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Magawas lagi itong bato.
4: Living Testimonies. Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman
6: no colon cancer.
7: Huwag po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
8: Mahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imuubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2, yung madaling araw. Pero madali lang yan, bigla na lang sasakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, anong Panginoon po, ito, pasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain na saka yung tulog ko.
7: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
8: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
6: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
9: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto og barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, murag gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, huwag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
10: Sad Kugon Herbal Capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
12: Seth Living Testimonies.
13: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
14: Na landing ko sa ospital yung dahil nagugos ko ginhawa. Nung pa sa doktor, mulala ako ang acute gastritis.
13: Pinagi sa gahom sa Seth Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
14: Salamat kay na atong Seth Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybaygikan sa barangay Punagitan, Bukod Sotongaw.
12: Living Testimonies.
15: Dako kaayong problemang panglawas ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigil ang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas, di kakalihok ug apektado ang atong panginabuhi. Ug kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Mao kini ang problema ni Lyndon Rosauro.
16: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danaw, Mati City, Labao Oriental.
17: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
16: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos ko di patulogon. Ya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gyud ang akong gibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gyud sa lawas gyud paminawon.
17: Sa may ibati mo, sakit mong hawak
16: na? Sakit akong hawak, ito kabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gid sa akong lawas gyud ni.
17: Sa pa murag magpangita na ka.
16: Magpangita gid akong lawas aning paragis pila-pila kay pertigyong ninduta. 100% gyud sa akong gibati gyud wala gyud siya.
17: So karon gi-maintain na lang nimo.
16: Gi-maintain lang nako ang akong pag-inom aning paragis karon. Mao na nga mangita gyud og paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una problema kayo karon, ako gyud kayo og diferensya gyud. Salamat.
10: Usa sa unsa mang banatian adunay paragis pila-pila herbal capsule para nimo. Og suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee og Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, tili na ka mag-agwanta pa.
18: Oras na aron kita mamahimong lagsik og buhi pinaagi sa tama og tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
10: Paragis Bilabila.
18: Paragis Bilabila.
10: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
11: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, huwag niya akong gigamit. Kugon rin yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
10: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
1: Radyo Magbating.
19: Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang og walay kalabutan ang tag-iya og tagdumala ning istasyon.
20: Pulso sa katawhan. Pulso sa katawhan. Usa ka programa sa radyo nga magahisgot og butoke sa mga programa sa gobyerno, lokal man o nasyonal. Muhisgot sa mga bihuras og kalabuan nga nahimo sa mga opisyal sa atong siyudad. Ingon man usab sa atong probinsya. Og kini pulsuhan sa mga katawhan. Og karon aniya ang inyong magsisibya sa kahanginan sa programang Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan. Pulso sa Katawhan.
21: Mahigala, kumusta ang may buntag ninyong tanan? Adlaw karon nga Huwebes, dali araw ay September 3, 2026. Inyo sa babati ang programa nga Pulso sa Katawhan. Dinhi lamang sa nag-unang registration sa Nakben sa pagkadian. Kininyo mahigala, Elmer Bagets Maghanoy.
22: Inyo subscribe sa kabutin, mahigala, magkiguban ka ninyos media oras nyo. Tulumanon ang programa
20: Pulso sa Katawhan.
22: So kayo mga higala, adlaw nga Huwebes. O niya, doon na to'y taho ang LTO National mga higala. Nga sugod daw atong September 1, dakpo na nila ang mga improvised plate number sa tibuok nasod Pilipinas.
21: Kasi karon ang naglagot ang pipila ka mga tag-iya o mga sakinan. Kaya na mag-uiban nga mga motor. Dito sa motor mag-istorya ha, kidaghan man yung motor. Naguba na lang ilang motor, na-feed na lang ang pintal sa ilang motor, karaan na ka ilang motor, tulod na ganito sa mabikil, wapa maabot ang plate number.
22: Gawas na lang na ang mga higala, o got checkpoint sa mga LTO garon. Higit mo o kumpiyansa ha. Ay, magpanakop o kanang
21: tiguma.
22: Tiguma. Anang, okay, aron di mo mapatawag. Kay, doon na narabatoy usa ka mayor.
21: Ha?
22: Nireklamo mga higala. Kay naka-epekto daw sa panginabuyan o negosyo sa iyang lungsod ang sunod-sunod nga dakop sa LTO mga higala sa usa ka munisipyo dire mismo sa probinsya Zamboanga del Sur.
21: Sa may primo niyo na, wala na sa una. Pero sa diha nga naghuman ang privilege speech dito sa Congress, nang ginaktanay na lang kay lali magkakasabaan ang regional director sa mga regional director. Di ka malakop.
22: Kaipikto na daw sa mga negosyante.
21: Sa ina.
22: Wala, ang sunod-sunod nga pagpandakop sa LTO. Sa usa sa mga munisipyo dahil ito is good time munisipyo ha mga igala.
21: Okay na mga iuban nga kada bitan mangumpra sa mga munisipyo habal-habal rin binisakyan. Unya o pag helmet pa na sila habal-habal daghan kayo mga bitbiton malimtan ang helmet.
22: Wala nga katong na yung traffic. Tiguma.
21: Napatawag.
22: Napatawag na yun. Dali, kinakapatawag. Ay, kinakapatawag ito.
21: Ating patawag po sa Miros Lake. Mayor God na nagpulikahan.
22: So, nakita sa ito isgutanan mga higala. Ato ang ipalap na yun din, kining kalambuan. Nga, dili lang kay kalambuan sa usa ka politiko. Dili lang kay kalambuan mga higala sa usa ka individual. Kung dili, kalambuan alang stanan.
21: Nindot man eh, labi na og maghisgot ka o patigayon. Na na may daghan nga patigayon. So, pag naana na siya, kinapalambuon ang turismo.
22: Mm-hmm.
21: Tanaon ang mga area nga nasa lain-lain nga mga barangay
22: mm-hmm.
21: para mo lambuon.
22: So, mauna siya mga higala. Unya, gawas alang naa, usa sa mga palambo sa usa ka lugar. Kinahanglan nga, doon na gawin saktong pundo. Mm. Doon ay saktong kwarta. Kaya mura man na o... Nagtukod kag balay ba?
21: Mm.
22: Unsaon man imo pagpanindot sa imong balay?
21: Og apiki kag kwarta.
22: Og apiki kag kwarta. So kinahanglan doon na kay kwarta mga higala para mulambo ang imuhang patigayon, ang imuhang komunidad.
21: Pero kinahanglan og na kay kwarta, implement yun imo insakto. Di kay patindugan lang imo diha og pipila kaputhaw niya. Humana ang project. Dili po na mao.
22: Kinahanglan nga doon ang insakto nga posiso. Sundon ang og sa singing contest pa mga igala.
21: Ang criteria.
22: Criteria.
21: Dili kay sundon ang flood control. Kaya mo magdalas malintas kwarta diha.
22: Ato na yung gisgutan kay kining pagka-highly urbanized o planong pagka-highly urbanized nga mo ay gipanginyusgan gud ni Pagilian City Mayor Samico.
21: Mulambo ang usa ka lugar.
22: Usa ni ka mulambo ang usa ka lugar. Naon na to ha? Kung dili pa mulambo mga higala, nganong nangusog man si Naga City Mayor Lenny Robredo nga mahili urbanize ang Naga City.
21: Una pa ang pagadian na to? Kato sa selesyonon, pero sa amin sa pagadian kay na si Kwati man.
22: Nangusog garon mga igala. So, kung dili pa kalambuan ang iskutan niyang niya.
21: Kung dili mulambo ang
22: sa kalugar. Kung sa kalugar.
21: Mahayli urbanized. Wala, natato sila ning kamot.
22: Di na maning kamot ang Mayor's Naga. Kay dili na maning kamot ang mga highly urbanized karon. Tanawa na mga highly urbanized nga lugar. Kaya panahon na mga higala. Diba, tanawa na to? Nilambo yun kay... mga ubang katawahan na ito diris pagadian. Ang langyaw man, madto man o kagayan. Ang sabi ng kagayan.
21: Dako na ang imong makuha nga pahat gikan sa national government. Naman ay sharing God.
22: So, dirita sa Region 9. Mas daghan ang nangimpleyo dito sa Buanga City. Daghan ang nangadto o Davao, daghan nangadto o Cebu.
21: Kagayan.
22: Narbaho, kagayan.
21: Duol na ganyan ang kagayan.
22: Sa may bot pasabot, anang naa mga higala, tuwa dito ang daghang oportunidad.
21: Kay highly urbanized man.
22: Kay highly urbanized man. So, og kita diri mga igala. Highly urbanized ta.
21: Musamot pa ning nakita nga kalambuan sa syudad.
22: Okay, kung di, kini mga igala, mulambo ang syudad. Dili man mulambo gid ang naglingkod gid diha. Kay mo man gina yang sweldo. Pero ang katawhan mga higala, mulambo. Okay.
21: Mabuhi ba kayo? Unay negosyo gud sa usa ka lugar. Naay negosyo na mga patigayon. Ang mga tao diha makatrabaho.
22: Kailangan natay pabati mga higala ang pagsabot Pagadian City Mayor Samico.
0: Oo, ko din ingon nga ubre kay sa pero, dagka ita may pinakadaghang ubre ba. Ano ba mo? Ang inflation nagkataas pa gyud ang rate sa ubre. But itself, dili tayo sa lugar o pang kinapobrehan sa mga tiyos dili. Pinakadaghan tag naipobre. Parang anak ba? Isa ba? Anak ba? Poverty incidence ba? I-check mo ko na na. Uy, kadaghan nyo. Og sa Amerika ba, initanawan mo sa isa ka state, may kag, sa manang state sa, wala, parti may ginaghanag nasa kasada na muyo. So mas daghan sa mas dako yung sinad mo dako si poverty incident daghan kasi siya mga way tao mga trabaho na dalan ng mga tulong o mga homeless pa ana so mo na siya dili lang sa ato dili lang na ito matawag homeless kaya bisag kung sa kapobre sa ato ah naman siya balay kaya dili sa ato siya ako kung kuha ang record asag yung barangaya po na daghan kaya mo po ato pong tabangan pa na nga mo usaka na.
2: So, do natin identify?
0: Nag-identify po ko sa ato, Adi, siya
2: dati. Dato ang pagalian, no? Mga nagdato sa
0: Aldasi. Wala na ba, mapil ang pagalian?
2: Ang reason na ilang kriteria, mga community report muna.
0: Dato
2: pong barang
0: sa
3: Regional. Ang public incident sa... Lato pang barb kesa regional. Pwede ko may gawang kung may Secretary Katong.
0: Oo ba?
4: Secretary Katong sa...
3: Ang sa public incident sa...
4: 22% ang atua.
0: Ang atua.
4: Oo. Kuhin mo na ba siya mas...
5: O doon ay average.
4: Oo, usually average 20...
5: 20 to 22.
4: 1 to 20 basta mong gamay ang number mas less ang poverty
3: incident.
4: Ang province magiging ay pag sa tingnan ang anti-poverty
5: commission
4: taas din sila wala na naog yun siya nagkataas din sila
0: wala na nga yun sila
4: kaya training nila last year 11 municipalities na nakahuman sa poverty template nila.
3: Totoo
4: nung ganun ang respond, gusto ko sa alin din yung
0: ha? Ha? Siguro, ang pinakakwana na isa, pa yun lang gito sa barangay ha? Pag abot sa barangay, identify nung, ah, saging puro ka. Nga na yung public incident, di ba? Eh, katong puro ka, nga naman yung public incident, ang saging problema dyan eh. Oh.
4: So,
0: bahala tapo na lang tao, tagaan yun sila, lebliyo tagaan ko sila.
3: At least
0: ba ang lisod kay ayaw mo challenge ta. Kung mo challenge kag isa ka leader nga taas kay mga rating, wapo kay mga rating. Ano mo puli makaka may mapagdala ng
3: mga karon di resto wala diyan.
0: Mo puli ka usay may kasulte. Kung saan may istorya nimo, mas maing laki pag yung kanila, ano ba? Lisod na siya.
3: Sundari, mag-justify ka nimo.
0: At least, kay...
3: Makaya rin mo.
0: Pag may yung kag the richest city na ta,
4: in terms of asset, ano,
0: ano natin, record, mo magiging na itong pad, hindi naman nila ma-erase itong record. So, huwag mong pulihan, one of the poorest province. Di kay ka kulbaan mga mo-challenge ka dito. Oh. Wabi sa una nga, pulihan ko din, mayroon ko, ano putbolon bang ko ni go big sa una? Ano yung kuputbolon big na nagtarong kong trabaho? Na, ako mang napahimong richest city ang pagkadyan. Ako mang napahimong regional center. Ako mang nabutangag daghang aeroplano. 3 flights a day. Nata Airbus. Ha? 3 flights a day to Manila. 3 flights a day. 3 flights a day ang para Cebu.
3: Ang province of Sulsor, one of the poorest province. So,
0: talaga, ang ako lang pasabot is, dili kayo lisod ba?
3: Na-justify ka?
0: Hindi, umu-challenge ka, dili kayo siya lisod. Kaya, pwede mo kami yung, the richest na pagandian ko. So, pwede na siguro ko. Uguan pa, quality pa, o ka na bang legalidad, pwede na ba ka anong posisyon na? Makaingo ko, pwede na. Ano ba? Qualified ka, qualified na kung gamay. Ano ba? No?
3: So, may that record?
0: De, pero isa rin ako plano, Jay, wala ako gusto na dito ko mo, kumbaga. Dito, gaya na kayo kung gusto nga mahimong highly urbanized city ang Pagadian. At sige, ang tagpugong na si taas, nga no, madyo, sige, problema ninyo.
3: I
0: don't know. For whatever reason, that is a bad decision. Kailangan gusto ta mo sikat, i-highly urbanized city ganyan ang Pagadian.
3: Dapat.
0: Oh. Ang pag-gobernor ta, namo ko tayo power, makadictate mo ko tayo, highly urbanized eh. Wala na nga. Listen mo, mayor at syudad, mas, sila mag-ita ko grango, sila mag-dictate, sila dili. Ang bisisao doon paningkamot, nalang ko yung presidential proclamation, di pa dyan ma-approve. Kapo, isa katuig na ko kinuha. Napag-abot sa katuig, nalang ko yung presidential proclamation, dili.
3: Pagkasayang sa...
0: Kung
3: masabot ang sayo, o mag-governor ka, ma-highly urbanized ng syudad?
0: Highly urbanized. Kaya ang pulis, automatic ba, may 700 to 800 ditso ang pulis na to. Safety man na itong ipalita, kinanglan secured, ganyan pa ganyan, kinanglan. Daghan tag-pulis. Kaya itong puli 200 na kuhaan pa yung property, assign pa yung mga munisipyo, magkagamay, mahayo na po ko. Mataghan na po. Titir, kuhaan na po. Pag-highly urbanized ang city, na ikaw galingong city director, na ikaw galingong unom ka chief of police. Unom ka chief of police, at unom ka buklet ka nil. Ang police, dito 700, 800 ka buk. Class C lang, class C. Pag class B, pulo ka police station. 1,400 ka police. Pag class A, para sa Bangga, allowed sila og 20 ka police station.
4: Pagkahiyahay.
0: Sige no, palibuti ko ng 20 ka police station ng pagganyan with a policeman of 2,000. Napaka. Isa pa yung mga laki, mga binuang rin, pagkatakanas police, pagkatakanas.
3: Pero yung mga lead, asamuot
0: na. Hindi, among lead, full plates kaya mga lead. Then, pit, unong gumawa pa rin ni Kagurin sa first implementation. Pag musaka at class B, pulo na ka-police. So, police station. So, pulo na ka-light kernel, isa ka-police sa kernel. Muna na mag-PD. Nasa 26 ka-municipio nga, chief of police. Kita po, unong sugod, then pulo. Pag class A, 20 ka-chief of police. Then, naras pa ganyan na, 20 ka-police station, asa ka-kita.
3: Yeah, create tayo lang yung district.
0: Oh, isa na din. Kung create tayo lang district para naagitay kongresista or representative nga taga-pagadian dyan. Ato ha, dyan. Kailangan di na siya mo ato pag-first district mo. Ang kailangan kung isa mo, dito na lang, para sa first na punta. Para ilan, o, focus na dito. Natay ato, idungag para focus na gusto-pagadian. Pero di mo na ma-onche. Kaya, actually, totalo ng population sa Bunga del Sur, sobra na milyon.
3: O ba?
0: 600 plus, hapit ako 700 din eh. First. Dito, 3 to 400 na hapit.
3: So, hindi na dito, ha?
0: I-add niyo mong million kapit. Ang requirement doon, isa ka congressional district is 250,000.
3: Ah, kaya kayo?
0: So, sa 1 million, upat na congressman.
3: Apo niyo, patulad.
4: Nagawa ba gano'y ang sa Bugay?
0: Na, si Bugay, gamay na kayong populasyon. Naduha na ka mo. Ano pwede man lagi? Ano kita, dako na kayo. Duha na kayo, pwede mo dumagan. So, muna isa kayong karason. Ako yung pangusgan nga, i-divide na rin tarong, maupat na yun rin.
3: Bibo kayo ta?
0: Upat ka po, congressman. Ato isa, tulog ka po kito. Siya rong din na mabuho.
3: Sa din sa lokal
0: eh? Ano yung magkunao? Tanawa.
3: First district.
0: Kada congressman, makakuha 2.5 billion. Dili itong tuwa ng ilang binuang mga istorya nila. Mayroon sila, bahin-mahinon. Umutulog ko ng congressman, kuhaan ko na nindua, ihatag. Nakalungog ka, congressman. Mas kamay, budget? Parehas. Bisa, patilit. Parehas gina siya tanan, di ba? Mura ba nag, inaani media, alangal mag naihatag, mas dako na iya, mas dako na iya.
3: Mag-aaway.
0: Di ba? Hindi gina siya pwede. Bisa, asa pa ba? No. Dili ka mayo, madungagag congressman diri. Nyakuhaan doon yung dua, ihatag siya, mura po nung yapos.
3: Atas,
0: tell it to the Marines. Eh, di na tamo binata. Di ko, binua. Ano ka, Cavite? Unom na kamo congressman ang Cavite. Alo na? Duha lang ko na sa una na tulo, upat, di ba? Unom na ron. Buti mo pasabot ang unom ka congressman.
4: Inatong kabahin.
0: Gibahin na nang duha, gigan. Natagmila na lang sila kada isa.
3: Lama yung galing si Diego na doon.
0: Ang hili na may tabu eh. Kada congressman na gina. Dahil mas nako lang kung may laki ka, may istorya ka, yaw-yaw ka, kabalo ka mo debate.
4: Taghanga koneksyon.
0: Hindi. Umay ka mo debate, matagaan mo ko yung posisyon.
3: Sama-sama mo na
0: diba? Ito. Muna ba lang? Sa Governor's League, Mayor's League, kung saan. Sabaan ka, opisyal ka. Opisyal ka. Naghilumon ka lang sa pagyo. Alam, mahimok ka opisyal. Kung sabaan ka, mubira ka. Oh, National Vice President. Di ba?
5: Di ba?
0: Di ba? Di ba ka mo opisyal kung sila nilo?
3: Sa ilang
0: unagal. Mahimok ka opisyal. Di ba?
3: Dagan ka. Resus na. Dagan ba?
0: Di ba? Di ba na nga? Kung sa Congress, kung sabaan ka, di mataga ka kung chairmanship. Nakada chairmanship, plus na, plus. So, imis 2.5 billion na imong isa ka tuig. Pag naka-chairmanship, plus 300 ka, 2.8 ka. Ang katong chairmanship nga bugat, may chairman committee and finance ka, plus 1B ka. Ilan 2.5, imo 3.5. Alam ko kung magahin mo sa budget. Diba, alam mo na. Depende sa posisyon na rin, diskarte. Pero member ka sa silent committee, siyempre, dito lang kas minimum. Dito lang kas 2.5. Diba? So, mas mahigit nga madungag at ang congressman. Bahalag pinaka-minimum na lang. 2.5. Dala pa 2.5. 10 billion a year. I-boost na rin. Sharo na po. Sharo na lang po. Dili. Ako ba? Dili na masulbad na. Dili. Dili. Di na masulbat ng mabirte incident.
3: Buhusin.
0: Tijis, bilyon na ibus. Kupriga po sa katako sa kwarta. Ang kwarta ba mo bundak pa? Anak ka na ka. Daga na ka trabaho. Daga na ka. Sildo, no? Daga na yung gasto. Pag daga na yung gasto, ibuhi na lang. Dami mo palit ang pagkaon, sutan man o, kung sa dati. O tanong, dagan o, dagan, namay kwarta.
3: Kita ni Gia, buhay tanan.
0: Buhay tanan ang tao, buhay. Ang mga chismilyon na ibuhos ka na tuwig. Dako kayo na bibigit siya.
6: So, do you think niya mo?
0: Unag yun, pag tanong sitwasyon ba is, source kayo sa kwarta.
3: Source
0: kayo. Dati kwarta dako, ibuhos, ah, siyempre mas dagang yun. Kapitay, dako kayo pa dyan ang pagandiyan. Dito kayo kontraktor, di, dagko kay halin na ng hardware, dagko kay halin mo sa ground gravel, di dagko kay trabahan din nakatrabaho, di dagko kay kwarta kay gasto ng tao, ano mo na? Di na
3: polis.
0: Kukulit-kulit ko ba siya sa tanan?
6: Po, hula mag-presentation.
3: Practice, huwag ka ba ako naglaong, makita mo gano'n po.
0: Ako, basta, o niya po, matuman dyan na, mo, yun ay pinaka, muna lang akong paglaon ba akong vision nga makatabang o gusto kayo kamutabang sa probinsya, kwarta yan, buhusig na po, dire.
3: Sa amang may kwarta.
0: Nakong gili ka ba yung laki, para nilang tunay sa rilis, bangaway mo ito, ano man ko, makakuha siya kwarta, siya asa nga, source, birahan niya education, takawaan na siya, birahan niya agriculture, ano man ko, o, bira-bira, kung may laki ka mo, away ko ka mo, magkakuha ba siya extra-extra ko? Dito na lang siya sa mga extra-extra magkapangayo ko ba, no?
6: So, do you think niya, kaya niya mag-challenge nga, Police Province pa lang, saan po pwede sunod? Pag ikaw na po, maawas na, agency na,
3: control naman po tayo.
0: Kaya, bawala gila siya kung dungagan na ito ang income ay sunod rin ang kwarta. Ay, magdagang kwarta ni sunod rin din, mangimbitan kita dagang factory rin.
3: Investors, good.
0: Investors, good. Ang inalang yun. Tantag congressman, matulo, maupat, didaghan ng mga kwarta dito ihulog dere.
6: Bukid nang ganun yan, upat na kristik.
0: Ilan? Bukid nang yan, upat. Nag-depende lagi sa atong mga leader.
3: Ako, sir, ako siya.
0: Madungag. Masihita. Nga naman rin, propose may madungagan o congressional district. Kasi kung naman rin, kagkita yung mudaog, eleksyonon pa man na. Diba? Henry Urbanay sa pagkanyan. Eleksyon naman malagkin siya. Aog ning sukot pa sila, dili po kung kanaga gobernador na ron. Kaya ang pagkanyan, ang Heli Urbanay, hindi naman yung putar ang gobernador.
3: Aog, oh, ulit, basta
7: na lang. Congressman na
4: lang. Kanaga gobernador.
0: Congressman na lang siya taman. Gobernador, doon na.
3: Ito ay gobernador siguro ko.
0: Pero yung congressman, law district po, ginawa pagkanyan lang. So, mayor, congressman na taman, ano na. Karon kay di magit sila masugot ma Ailio Urbanize
3: of course
0: hindi pwede ko kada ka gobernador
3: so doon na gidistini niya eh
0: ang tingali mo siguro hindi nila aprobahan kay para makadagan ko
3: ay rason good
0: day di na lang ko ignore kung si kulang sa pagkailan kapuya po na nagpuntahan na kung si kulang nga na mas palaod kay allowed na ta ngano ikamo ngano mahimo mo mong inspector ngano mahimo mo mong tigsaway nga di pa ready pagkada ro ngano kamo mo mo determine nga di man ni mo trabaho mo determine kung ready pa pagkada di the fact remains nakakuha ko og sanay kaning proclamation pasabot nakapasar ta sa tanan requirement mo ba lagi butang to nga daghan na ba yung hospital o dili? Huwag ba siya labot sa pagka-Heli Urbanize? Huwag siya ibutang baka. Kilala na kakakag-hospital. Kilala na kakakag-eskwilahan. Kilala na kakag-merkado. Kilala na kakag... Wala man lang ibutang. Ngayon yung malang question o no? Di pa na, ready yung pagkatiyan.
3: Rosa, mo pinag-amiration nila.
0: O sa mga, kinsa man mo set nga ready na may dili. Kinsa man, unsa may imo posisyon nga ikaw mo determine nga ready yung pagkatiyan. Ang
6: presidente, nga naman nga ready na.
0: O, nga, presidente, ipermahan naman ready na pagkatiyan, pwede na. Ikaw na hindi, ang local, ikaw na hindi mo yung dili, ready. So, mga ko. Ang IPL? Ano man lugay, madugay na yung kalaki. O inani, ito sitwasyon, papatay-patay, dito rin. Mulay kita sa Congressional District, magkadaghan ng uban, basik ang sibugay matulo ng congressman na duha pata. Iksunod na itong lingi, ilang congressman na tulo na ito duha ra, na highly urbanized, ka city ng ipin, highly urbanized, na kita na, mura gyapos.
3: So unit kita.
0: Pwedeng luya na ito din eh.
3: Pwede ito.
0: Una-una ito ha, nga, wapit ilain po yan lugar kanira. So, ato yung tinap, basta, income yung ito na, hong dilik kay, mag, hinapong tagposisyon.
21: So, kanis yan,